Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

aga makita sa Mateo 26, versikulo 36, tubtob 46, nga nagahambal. Dayon nagkadto sila sa lugar nga ginatawag Gethsemane. Pag-abot nila dito, nagsiling si Jesus sa iya mga sumulunod. Magpungko kamo diri samtang nagapangamuyo ako dito sa uluunhan. Gindala niya si Pedro, kag anduha ka anak ni Zebedee, nagpangalisod gid si Jesus. Kag nagsiling siya sa ila, daw sa mapatay ako sa kalisod. Pabilin kamo diri kag magpulaw upod sa akon. Dayon nagkadtupagid siya sa uluunhan. Nagluhod siya kag nagpangamuyo. Siling niya, Amay, kun mahimo ilikaw ang pag-antos nga nagaabot sa akon. Pero hindi ang akon luyag ang dapat matuman, kundi ang imo. Pagbalik niya sa iya tatlo kasumulunod, naabtan niya sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro, Hindi gid bala kamo makapulaw upod sa akon bisan isa lang ka oras? Magpulaw kamo kag magpangamuyo nga hindi kamo madaog sang pagsulay. Luyag sang inyo espiritu nga maghimo sang husto o galing maluya ang inyo lawas. Naglakat liwat si Jesus sa uluunhan kag nagpangamuyo. Amay, kung kinahanglan nga tubangon ko ang pag-antos nga ini, ang imo kabubuton amo ang matuman. Nagbalik siya liwat sa iya mga sumulunod kag naabtan naman niya sila nga nagakatulog kag natuyogid sila. Sa liwat ginbayaan sila ni Jesus, naglakat siya sa uluunhan kag nagpangamuyo. Ikatatlo na niya ini nga pagpangamuyo kag amuman gyapon nga pangamuyo. Dayon nagbalik siya sa iya mga sumulunod kag nagsiling. Nagakatulog pabala kamo gyapon kag nagapahuway-huway. Pamati amo na ini antion nga ang anak sang tawo itugyan sa mga makasasala. Dali na. Ari na ang tawo nga magatraidor sa akon. Ini ang mga pulong sang Dios. Sa buwas nga adlaw, masugod na ang klase sang kalabanan sang aton nga mga estudyante. Kag sa pagbukas sang klase, madumduman ko sang college kami ni Pastor Eunice. Isagid saging kabig ko nga major role sang amon nga klase or batch, amo ang spokesperson. Ilabi na gid kong lapit na ang deadline of submission kag wala pa kami katapos ang mga inugpasa namon kay natambak ang mga reading assignments, mga inugsulat nga reflection and critique paper, mga inugpasa sa mga minor subjects tapos madungan ang mga major exams kag kung naano lang da nga inugpasa. Gamba lang mga kaklase ko sa akon dayang bala si ma'am or si sir nga tagaan tag grace period. Hambala siya nga i-extend ang deadline of submission. Kaginaubra ko man titi, palariho kami wala sang inugpasa sa adlaw sang pasahay mo. Kaagi man nga sa classroom ko lang ginahambal, kaagi man nga gakadto ko sa opisina. Kisa maistoryahan nga ma-extend ang deadline of submission, makabargain pa kami sa mga professors, pero kaagi man nga wala, giti, ululupot ban kami sang pulaw inugpasa sang amon nga mga inugpasa eh, para hindi kami ma-incomplete, pero importante nakapasar. Ang deadline of submission, isa ini sa mga pinaka-importante nga bahin sang mga pag-estudyante, pagiging estudyante. Kagti, at some point, diri nakasalalay kung makapasar kita. At some point, diri man nakasalalay kung makagraduate kita. And this word, submission, we all heard of this word, hindi lang sa context sang eskwelahan, but also in the church because this is a central theme sa Christian theology. But just a background of this word in connection sa Christian theology, the word submission is not present in the gospel. The word submission is not present in the gospel in the book of Matthew, Mark, Luke, and John. Mga libro ini kung sa diin nakasulat ang halos tanan nga ginhambal ni Kristo. Wala ini nasulat. Kay ini hindi lingwahe ni Kristo. Lingwahe ini ni Pablo. Ano pa kung basahon nato ng sinulatan ni Pablo, madamo gid nga basis nga ini ginhambal sa mga katawhan sang nagakalainlain nga mga kasimbahanan kag sa nagakalainlain nga konteksto. Pero sa sini nga aga, we will look at submission in the lens of the gospel bisan wala siya nakasulat didto and through the experience of Christ in fulfilling the will of God. As we continue to reflect sa aton nga series on one of the outward disciplines, which is submission.
And a little background of our text. This happened during the last week of Jesus after Last Supper. Nagadto si Kristo sa Garden of Gethsemane, sa tiilan sang Mount of Olives, kag ini ginatawag man sang mga scholars nga transition of Jesus' public ministry into his final hours of suffering, kay pagkatapos niya mga muyo, gindakop siya. Kag may mga upod siya nga mga disipulo, si Peter, si James, kag si John, nga bata ni Zebedee. And according to studies, Jesus prayed in the Garden of Gethsemane late on the night before his crucifixion, likely between 11 p.m. of Thursday and 1 a.m. of Friday. Ang kalawigon sang iya pangamuyo wala nasulat, but the gospel records him returning to check on his disciples and praying three separate times about 1 hour apart each. Again, the word submission isn't explicitly written in the gospel because it is not the language of Christ. But let us reflect on this passage as we relearn, redefine, and reimagine submission as believers of Christ. Why relearn, redefine, and reimagine? Tungod nga we are brainwashed, kagintudluan kita sang mga colonizers. Kagdala ini paasta subong sang iban nga panunudluan, that submission to the people in power is equal to the submission to God. So, aton lang tawon liwat. Let us relearn, redefine, and reimagine what is submission through the life of Christ. What is submission through the life of Christ? First is, submission is acknowledging God's will. Submission is acknowledging God's will. Sa aton palatukuran, sa verses 39, 42, and 44, nagahambal, sa verse 39, dayon nagkadtupagid siya sa uluunhan, nagluhod siya kag nagpangamuyo, siling niya, Amay kun mahimo ilikaw ang pag-antos nga nagaabot sa akon. Sa verse 42, Amay kung kinahanglan nga atubangon ko ang pag-antos nga ini, ang imo kabubuton, amo ang matuman. Kag sa verse 44, ikatatlo na niya ini nga pagpangamuyo, kag amo man sa gyapon nga pangamuyo. Diri sa aton teksto, Jesus knew the will of the Father. Kabalo siya sang matabo sa iya, pero ang una yang nga pangamuyo, kung sa English nga version, let this cup pass from me. Pangamuyo nga kwao ng iya nga pag-antos. Sa ikaduhaya nga pangamuyo, amo man sa gyapon ang iya nga hambal, kag sa ikatatlo, amo man sa gyapon. Kag diri naton makita that prayer plays an important part in acknowledging God's will. Prayer plays an important part in acknowledging God's will. When we pray, we have our concerns. Mga palangamuyuan, ini mga ginapangayo naton, mga gusto naton matabo. Pero akon pirmi ini gapamangkot kung may gapapangamuyo sa akon. Paano ayhan kung hindi ni paghatag ni Lord ang sabat sa ilang nga gusto matabo? Not that I'm doubtful sa ikasarang sang Ginoo, because I believe God can do everything. Pero sa kamatuoran, may mga pangamuyo kita nga wala gid man ginahatag sang Dios. Kag isa ini ka realidad nga dapat naton hakson. Because an unanswered prayer is still an answer. An unanswered prayer is still an answer. Indi sa tanan nga tion mahulat kita sang sabat. Kay kaisa, hindi man pag-ihatag sang Ginoo ang ginapangamuyo ta kung hindi niya ina kabubuton. Kagkabay pa sa pagkilala naton sa kabubuton sang Ginoo, aton nga pangamuyo, mangin kaangay sang pangamuyo ni Kristo nga, let your will be done. Kay ini pagkilala sang iya tinutuyo para sa aton tanan. Isa gid man sa pinakabudlay nga bahin sang pagiging Kristiyano, amo ang pagkilala kung inibala tanan nga may ara kita ang sa aton nga kabuhi, kag ang tanan aton nga ginaubra kabubuton bala ni sang Dios. Pero aton dumdumon nga ang tinutuyo sang Ginoo para sa aton tanan maayo, kay tungod nga maayo siya. Bisan ka isa hindi ta makita dayon ang tinutuyo, kung tinutuyo gid man ina sang Ginoo, kay daw it doesn't make sense, and sometimes things doesn't make sense dayon. Pero kita nga mga tao, may batasan kita nga mangita dayon sang rason nga atanan ini nagakalatabo. But God doesn't talk to us through burning bushes anymore. Pareho kay Moses nga direct nga istoryahanay. But one thing is sure,
that God is still here through our conscience, speaking through our convictions, through our daily encounters sa mga ginabasa natun, through being aware sa mga nagakalatabo sa aton nga palibot, pagpadalom natun sa pagkilala natun sa aton nga mga kaugalingon, pagbatsyag sang aton nga balatsyagon, kagkahimtangan sang iban. And as we acknowledge God's will, ini pagkilala man nga ang kabubuton sa gyapon sang Ginoo, maayong kabubuton, amo ang matuman. Yes, we all have roles in fulfilling God's will. May bahin kita dira bilang mga tinugas ang makaako sa pagtuman sang iya nga kabubuton. Kaangay man diri kay Kristo sa aton nga teksto nga para matuman ang kabubuton sang amay. And of course, Jesus' life and ministry are characterized by his unwavering commitment to fulfilling the will of the Father even unto death. Kag siya nagsiling pagid sa John chapter 6 verse 38, "For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me." Pero ini pagpanawag man nga sa pagpadayon naton nga pagpangabuhi, that as we seek the will of God sa aton nga mga kabuhi, let us all embrace the prayer of Christ to let God's will be done. Submission is acknowledging the will of God. Ikaduha, submission is the willingness to obey God. Submission is the willingness to obey God. Sa aton palatukuran, sa verses 45 and 46, nagasiling, dayon nagbalik siya sa iya mga sumulunod, kag nagsiling, pamati, amo na ini ang tion nga akong anak sang tawo, itugyan sa mga makasasala. Dali na, ari na ang mga tawo nga magatraidor sa akon. In the context of our faith in church, klaruhon ta nga ang submission should not an imposed requirement sa pagtuman sang sistema, but our submission is a response to the community and not to one person only. Not for us to live in unity and not as a result of imposing it or pagpamilit sa mga tao. Because an imposed submission is oppression. An imposed submission is oppression. Madamo nga mga taong simbahan ang nagapati nga nagahatag sang second chance and chances ang Ginoo. Kag nagapati nga ginahulat kita sang Ginoo nga magbalik sa iya. Kag tsaktuman ina. And that is because God is not an imposing God. Wala nagapamilit ang Ginoo. And because God is not an oppressive God. Wala nagapamigos ang Dios. Tawo ang nagapamigos. Amo na, we don't impose submission to other people because at the end of the day, sa Ginoo lang taya magapasakop. If we are imposing submission, ti daw sobra pa taya kay Lord ino. Dirigani sa atong teksto nga si Kristo amo ang Emmanuel nagluhod gid sa pagpangamuyo sa Dios amay, pero sa Ginoo siya nagluhod. Hambal sang Bible Hub, hambal sang isa ka sa Topical Encyclopedia. Himbal dito. Jesus' obedience serves as a model for believers, calling them to live lives of submission to God's will. And in John chapter 15 verse 10, si Kristo naghatag sang instruction sa iyang mga disipulo. "If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love." His life exemplifies the perfect harmony between love and obedience. Perfect harmony between love and obedience. Our obedience and the willingness to obey is our response to the love of God. Our obedience and willingness to obey is our response to the love of God. Response and not imposed to us. Kaya ang hambal dyan sa John chapter 15 verse 10, remain, magpabilin, pero wala ginpilit. But the reality, obeying God's will is not easy because sometimes it's frightening. Kahit wala man kita kabalo kung anong pala abuton. Nahadlok bala si Kristo nga atubangon ang kabubuton sang Dios? Ako nagapati nga huo. Kagang iya nga pangamuyo diri sa aton teksto, nagapakita sang iya kahadlok sa matabo sa iya nga pagtuman sang iya nga amay. Again, obeying God in God's will
is not easy, tiring, and sometimes scary. But I would like to quote Reverend Revelation Villunta, "But how do we conquer our fear when our faith seems not enough with someone else's faith? My faith conquers your fear, and your faith conquers my fear. When we are afraid and our faith is not enough, let us take heart. There are people whose faith is enough for all of us. And just like Jesus, may we submit to God even in the midst of suffering, even if we are afraid. Gani, may this give us comfort and assurance nga sa mga tiniun nga nahadlok kita sa pagtuman sang kabubuton sang Ginoo. There will always be people whose faith is enough for us. And our text speaks of a volume loud enough for us to hear that Jesus obeyed God bisan nahadlok siya sa matabo sa iya. Because God the Father believes in Him. And throughout His earthly ministry, Jesus consistently demonstrated obedience to the Father. Kag inigin deklarar niya sa John chapter 4 verse 34 nga nagahambal. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Amuna nga bisan nahadlok siya, iya man gapon ginpukaw ang tatlo ka mga disipulo kay tumano niya ang kabubuton sang iya nga amay. That's why He said, look, the hour has come and the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Rise, let us go. Here comes my betrayer. Jesus, even in suffering, even sa tunga sang iya nga kahadlok, obeyed the will of God. And let us also do so. Kag sa pagtakop, luyag ko basahon ining ginsulat sa Topical Encyclopedia, kagkabay pa mangin pagpanghangkat ini sa aton tanan. They said, the submission of Christ is foundational to understanding His mission and the nature of His relationship with the Father. And His life of perfect obedience not only accomplished the work of salvation, but also provides a paradigm for believers to follow, calling us to live in accordance with God's will and God's purpose. Submission is acknowledging God's will and willingly obeying it. And it is very important to learn submission in the light of Christ. Kaya hindi patriarchal ang perspektibo ni Kristo, and He wasn't patriarchal. Buot hambalon, the submission that Jesus modeled wasn't something to boost our ego, but to humble us. Because in the end, the only question about submission is, to whom did we submit ourselves to?

0: Madaling maging matatag kung ang ating buhay ay matahimik at kung ang lahat ay nasa ayos. Ngunit kapag dumarating ang bagyo ng buhay, mahirap ang magpakatatag, lalo na't ang ating layag ay hinahampas ng alon at malakas na hangin. Ngunit hindi ba't ang katibayan ng ating loob ay higit na nasusubok sa gitna ng unos at bagyo, at ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na nakikita sa ganitong kalagayan? Kaya't magpakatatag ka, kaibigan, at huwag matitinag. Ang pangako ng Panginoon, tayo ay lagi niyang sasamahan at hindi pababayaan.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

konting tiis lang. Yan ang madalas sabihin sa amin ni Inay noong mga bata pa kami. Mahirap lang kami noon at hindi kaya ng aming mga magulang na ibigay ang lahat ng aming pangangailangan. Ngunit dahil na rin sa kanilang nasa na mapagtapos kami, tiniis nila ang lahat. At ang mga katagang yon na madalas bitiwan ni Inay ang siyang naging batayan ng aming pag-asa. Konting tiis muna, yan ang ginawa namin. At ngayon na nga na nakapagtapos na kaming lahat at may mabubuti ng hanap buhay. Napagtanto namin ang kahalagahan ng mga katagang yon sapagkat sa konting pagtitiis, may malaking ginhawa.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa Pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.

Jesus, You Are My Desire mula kay Romel and Susan Guevara from their album King of Our Hearts. Isang magandang araw sa inyo mga suki at giliw natin tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli niyo ng mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Batiin ka agad natin ngayon, no? Special tong araw na to eh. Alam po natin na marami sa atin ang nagsisimula ng i-celebrate. O yung iba, kagabi pa, sinimulan na, naghanda na sila. Pero itong araw na ito, talagang napaka-special na araw ito para sa ating lahat. Dito, hindi lang sa Pilipinas, no? Kundi sa buong mundo. Because today is Mother's Day. Special na araw para sa ating mga nanay. Sabi natin, ang nanay daw ang ilaw ng tahanan. Talagang sila ba't kaya tinawag na ilaw? No? Kasi sila nagpapaliwanag ng kabahayan. Diba? Sila yung, pag nakita mo pa lang, maaliwalas na talaga yung kapaligiran natin. Sila rin nag-aalaga ng mga anak natin. Yun. Kaya talagang isang special na araw po ito. Kaya binabati po natin lahat ng nanay ng isang happy Mother's Day. At dalangin natin palagi kayong pagpalain, patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Ngayon na may dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Marami na po tayong pinag-aralan patungkol dito sa pananampalataya, patungkol sa faith, no? Meron tayong faith na tinuran dati na pinag-aralan kung saan nakita natin. Ano ba yung faith na nag-a-amaze kay Jesus? Ano ba yung faith na talagang nagpapamangha kay Jesus, no? Ngayon naman, ibang klaseng faith naman ang pag-aaralan natin. Ito'y pag-aaral natin tungkol sa suffering, tungkol sa trust, at tungkol sa unshakable faith. Maganda po ito. Basahin natin ito. Ito yung nagpapatunay kung saan ang ating pananampalataya ay magiging silbi o magsisilbi sa atin na magpatuloy sa ating paglilingkod sa Kanya. Story po ito na Job, lahat tayo familiar dito. Ano? Kaya gusto po natin pag-aralan, I want to speak to you about today about faith. Ito po yung klase ng faith na hindi easy na hindi madaling makamtan, no? Ito ay madali kapag ano, kapag when everything is going well. Pero ito yung kind of faith na talagang nag-hold sa atin kahit na yung everything is falling apart, kahit na, you know, maraming nangyayari sa kapaligiran natin, lalo na ngayon, di ba? Maraming in the last few weeks, maraming nangyari sa atin dito sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Yung gera sa Iran at sa US, at dito naman locally yung pagsabog ng mayong bulkan, nung Mayon Volcano at yung iba pa pong mga disasters na nangyari, may lindol na nangyari sa later recently lang. No, marami tayong mga nararanasan dito sa ating kapaligiran. Pero anong klaseng faith, anong klaseng pananampalataya ang ang hawak sa atin para magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon? Kasi I think, you know, a lot of us here are in that place right now, no? O yung talagang nahirapan, nakaranas ng mga pagsubok. Marami rin sa atin ang nandun sa kalagayan ganoon. Marami rin sa atin ang nanggaling sa ganong kalagayan. At marami rin sa atin magkakaroon ng ganong klase ng sitwasyon sa ating buhay. Kasi merong mga reason sa buhay natin o may mga season sa buhay natin kung saan yung parang sinakluban na tayo ng langit at lupa, hindi ba kasabihan natin yan, no? Yung health report natin, it comes back to us, meron daw tayong sakit. Yung finances natin, medyo delikado na. Yung relationship natin na pinangahawakan natin, biglang-bigla na lang bumagsak, di ba? At kahit yung mga panalangin natin, parang walang naririnig o walang bumabalik sa ating mga kasagutan. Lahat po tayo dumaan sa ganong klase ng season. Pero ito yung season, ito yung moment din sa buhay ng isang tao na pag-aaral natin, si Job. No? Kasi si Job was not a weak man, no? He was not a man who had wandered from God. Siya yung talagang tinawag siyang righteous, hindi ba? Nagkaroon pa ng pagtatalo si ang ating Panginoon at si Satan. Sinasabi ng ating Panginoon, wala ka na makita pang mas righteous dito sa mundong ito kundi maliban kay Job. Pero sabi ni Satan, hindi, kaya lang naman siya naglilingkod sa iyo kasi binibless mo siya, kaya lang naman siya naglilingkod sa iyo kasi marami siyang kayamanan, marami siyang tupa, marami siyang ari-arian, maganda ang buhay niya. Subukan mo siyang pahirapan kundi i-curse ka niya. Di ba may ganong klase ng pagtatalo at pag-uusap between Satan and God, 'di ba? Si Job was described in the Bible
na blameless man, di ba? And upright, who feared God and turned away from evil. Siya yung kumbaga, tinatawag natin, he was the real thing. Pero despite yung kanyang righteousness, di ba? Despite yung kanyang faithfulness, anong nangyari kay Job? He went through suffering. Diba? Alam na natin yan, nawalan siya ng ari-arian, namatay ang kanyang anak, yung kanyang mga servants na naglilingkod sa kanya ay namatay din lahat. Diba? In a span of single day, isang araw lang po yan mga kapatid, nangyari ang lahat ng yan. He lost his livestock, he lost his servants, at yung sampu sa kanyang mga anak. Diba? And shortly after that, ano nangyari sa kanya? Maging yung kanyang health, yung kanyang kalusugan, nawala rin sa kanya. Diba? And ngayong araw na ito, sa pamamagitan po ng story ni Job, gusto kong i-discover natin what it means to have faith that endures the fire, or that the faith that

0: the weight of what has happened. Kaya lang, ang sinabi ng Biblia rito, isang bagay ang ginawa niya. Di ba? It says, he fell to the ground, and what? And he worshipped. Wow! He worshipped, ang sabi ron. In the middle of his loss, he worshipped. In the middle of his grief, he worshipped. Diba? Before he had any answers, bago pa siya nagkaroon ng mga kasagutan, anong ginawa niya? Before anything was restored, he fell down before God and he worshipped. Ang gandang kasagutan nun, diba? Wala siyang ibang ginawa. He let his grief be revealed, diba? Talagang nag-manifest yung grief niya, umiyak siya, he tore his robe, he shaved his head. Yun ang mga normal na reaction eh. Okay lang sa atin din yun kapag tayo may mga ganong klase suffering. It's okay for us to be honest before God. Lord, nasaktan ako. Lord, naghihirap ako. Lord, ito yung kailangan kong gawin. Iiyak ako. Okay lang yun. Pero wag natin sisihin ang ating Panginoon. Minsan, okay lang ang magalit tayo, di ba? Bakit? Kasi God can take that. Pero let's not blame God for all our suffering. Ang ginawa ni Job, he fell down and then he worshipped. At sinabi niya, ito pa, the words that came out of his mouth, di ba, was the most powerful words ever spoken by a human being. Ang sabi niya, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Wow. Yun, hindi yung natural response ng tao. Di ba? No one naturally responds to devastation o yung mga kawalan sa buhay with worship. Hindi natural yun eh. Diba? Pero ito, spiritual response ito. This is not a human response. This is not a natural response. This is a spiritual response. This is a response that would only come from a man who had built a relationship with God. Diba? Kapag tayo po may relasyon sa ating Panginoon, ito magiging response natin. Ito magiging spiritual response natin. Bakit? Kasi ang natural and human response, magalit. Minsan, nagmumura pa nga, diba? Diba? Kapag lalo na, wala kang pananampalataya, wala kang relasyon sa ating Panginoon. Pero if we have a relationship with God, ang most natural spiritual response natin is to worship God. Diba? Lahat tayo, we can praise God when life is good. Pero ang pinakita sa atin ni Job showed us that true faith, deep and tested genuine faith, is revealed in the moments of blessing and in the moments of loss as well. Diba? So makikita natin ito, yung real faith, hindi ito nagsasabing, Lord, God is good because my life is good. Hindi. Ang real faith, it is saying that God is still good even when my life is not. That is real faith, mga kapatid. Ang sabi sa Job chapter 13 verse 15, though he slay me, ang sabi ni Job, yet I will trust him. Di ba? Ang gandang pakinggan yun, pero ang hirap manggaling sa atin, di ba? Ang sabi ni Job, kahit napatayin ako ng aking Panginoon, yet will I trust him. Though he slay me, yet I will trust him. Di ba? Galing yun kay Job. Manggaling sana sa atin din yun, mga kapatid, na kahit man na tayo naghihirap, kahit may mga pagsubok tayo sa ating buhay, that we are still ready to trust God. Pangatlo, gusto nating maging honest, 'di ba, sa isang bagay, 'di ba? Kasi pag tinignan natin si Job, no, sa Job chapter 1 na binasa natin, pwede nating sabihin na na yung mga ganung klase ng pananampalataya, hindi yung na meron si Job, hindi yung nag-struggle, you know? Si Job yun eh. Yun yung klaseng pananampalataya meron siya, hindi siya nagtatanong sa Panginoon, hindi siya umiiyak sa galit, 'di ba? Pero hindi yun ang totoong picture na nangyari kay Job eh. Pwede natin sabihin yun, si Job naman yun, hindi naman ako yun eh. Pero pag pinag-aralan natin mabuti yung libro ni Job, di ba? Makikita natin na nag-struggle din si Job. Meron din siya mga tanong. Nag-grieve din siya ng mas malalim pa, maaari sa pag-grieve natin. Di ba? In-express niya yung galit niya. Yung galit niya na raw, na talagang nanggagaling sa puso niya. Yung katotohanan na siya na may nararamdaman, nagsasuffer siya. Pag binasa natin yun, makikita natin, ganun ang nangyayari sa kanila. Pero ito yung critical thing. Hindi kailanman lumayo si Job from God. He never stops talking to him. Tayo minsan, kapag galit tayo, umiinto na tayo sa pakipag-usap sa Panginoon. Lord, galit ako. Saka na tayo mag-usap. Pero si Job hindi. Di ba? He never stopped talking to God. He never turned his back and then he said, I'm done. Di ba? Lord, ayoko na. I quit. Hindi. Instead, anong ginawa niya? He brings his pain directly to God. He wrestles with God. And in the middle of that wrestling, ano sinabi niya? He says something that echoed through the centuries. And sabi niya, though he slay me, yet will I trust him. Na kahit nagsasuffer siya, di ba? Meron siyang question sa Panginoon. Meron siyang galit sa Panginoon. Hindi niya tinago ang lahat ng ito. Di ba? Alam niyo, mga kapatid, hindi takot ang ating Panginoon sa questions natin. We can still question God. Bakit hindi? Di ba? He is not offended by our tears. Hindi nagagalit ang Panginoon sa ating mga luha. Hindi siya nanghihinawa sa atin. Kapag tayo umiyak na lang, umiyak at tayo confused. Hindi. Anong gusto natin, Panginoon? What He desires is that even in the middle of our questions, even in the middle of our suffering and our struggle, that we keep turning toward Him and not away from Him. Let's not walk away from God. Yun ang klaseng pananampalataya meron si Job. Pang-apat, pag tinignan natin yung mga kaibigan ni Job, di ba? This is another lesson na meron si Job na hindi natin pwedeng palagpasin. Bakit? Kasi it speaks directly to how sa community natin, within community of faith natin, sa church natin, sa community natin, you know, how we treat one another kapag meron ng suffering na nangyayari. Ano ba nangyari? Yung mga kaibigan ni Job, narinig na nagsasuffer si Job. Anong ginawa niya? They came to him. Di ba? Right, ano naman yun? Rightly so naman. Kaibigan mo, di ba? Pag may kaibigan tayo, kapag naririnig natin silang nagsasuffer, we come to them. And then we comfort them. And at first, anong ginawa nila? They did something right. They came. Tama naman yun. They sat with him. Tama naman yun. They were present. Tama naman yun. And for 7 days and 7 nights, they sat with him in silence. Talagang dinamayan nila si Job. Dito lang kami. Kaibigan mo kami. Kung ano yung nararanasan mo, dito lang kami. Wag mo kami intindihin. Basta upo lang kami sa tabi mo. And that's exactly what he needed during that time. Kaya lang, after 7 days, they began to speak. Di ba? And when they spoke, anong ginawa nila? Nagkaroon na sila ng mga klase ng mga judgment, di ba? In-assume nila na si Job nagsasuffer dahil nagkasala siya. In-assume nila, di ba, na si Job nagsasuffer dahil may mga hidden sin siya, may mga ginawa siya na deserve niya ang lahat ng suffering na yon, di ba? Ano ginawa ng Panginoon? Ni-rebuke sila. Di ba? Ang sabi niya, hindi niyo sinasabi ang katotohanan. You had not spoken what was right. Hindi kagaya ni Job na walang sinabing masama tungkol sa atin. Di ba? So, ito maging aral naman sa atin ito, mga kapatid. When others are hurting, ang role natin is not to explain. Ang role natin is to comfort, to listen, and to walk with them. Hindi natin kailangan husgahan ang nangyayari sa ating mga kapatid nga nagsasuffer. Kapag nakakita tayo ng kapatid na nagsasuffer, let's just be there for them. Let's sit in silence. Let's be with them. But let's not, you know, pass on judgment. Let's not question God for His suffering, di ba? What we can do is, you know, we can just be there to comfort, to listen, and to walk with them. Huling uli, tandaan natin that God always has the final word. Ang nasa Panginoon palagi ang huling salita. Pagkatapos ng lahat ng ito, after all the suffering, after all the questions, after all the struggles, anong ginawa ng Panginoon? He showed up. And then He restores Job. Sinabi ng Biblia sa atin that God gave Job twice as much as he had before. Diba? Lahat ng nawala sa kanya, dinoble ng Panginoon. You know, that Job lived a long life, diba? After the trials, that God's faithfulness proved itself true. Pero ito yung matindi, mga kapatid, diba? Hindi yung material na restoration ang nagmamatter. Hindi yun ang mas importante. Ang mas importante, ang pinaka-importanting part dito is yung sinabi ni Job after he encounters God face to face. Ang sabi niya, "My ears had heard of you, but now my eyes have seen you." Di ba? Narinig ba natin yun? Di ba? Narinig, alam, kilala niya ang Panginoon sa buong buhay niya. He had known about God, about, you know, his whole life. He worshipped God. Di ba? He feared God. He honored God. Pero it was through his suffering that he was able to see God. Mga kapatid, ganun din tayo marahil. Alam natin kung sino ang Panginoon. Naririnig natin siya. Nagbabasa tayo ng Biblia. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi natin siya nakikita. Pero yung si Job, pagkatapos ng kanyang lahat, in the middle of his suffering, doon niya nakita ang Panginoon. The suffering did not destroy his faith. Anong nangyari? It refined him. it deepened him and it made it unshakable. And the same can be true for all of us, mga kapatid. You know, alam ko mahirap itong tanggapin eh, lalo na kapag tayo nandun sa kalagitnaan ng suffering. Alam ko mahirap din mawala lahat ng sakit sa buhay natin, pero gusto kong marinig natin lahat ng ito. God has not abandoned us. He has not forgotten us. Ang sabi diba sa Biblia, He will never leave you nor forsake you. Nakatayo siya, pinanunod niya tayo, diba, habang tayo'y nagsasuffer. Pero nandun pa rin siya para tayo damayan. Hindi lang siya malayo. Hindi lang siya nanonood at for the sake na nanonood lang, pero pinapanood niya tayo dahil gusto niya tayong damayan. Gusto niya tayong makasama. He is in it with us. Di ba? And He is working in it. Even now, kahit ngayon mga kapatid, to bring about something in our life that comfort alone could never produce. Ano yun? That is God's presence. Kadalasan or sometimes God allows trials. You know, hindi para i-break tayo, but to bring us into a deeper, more real and more intimate relationship with Himself. So, ano yung takeaway natin sa buhay ni Job, mga kapatid? Ano yung sinasabi ng istorya na sa atin? Ang tinuturo nito sa atin? At tinuturo nito sa atin that faith is not proven in comfort. Hindi ito natetest kapag maganda lahat ang nangyayari sa atin. It is proven in crisis kapag nandiyan ang suffering, kapag nandiyan ang struggle ng buhay natin. Doon nakikita yung tunay na pananampalataya natin. Yung worship is most powerful when it rises not from an easy life, but from a broken heart that chooses to bow anyway. Diba? Patuloy tayong manampalataya sa Panginoon sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng lahat ng ito. Let's continue to trust God. Ang tanong sa atin mga kapatid, will we trust God only when life is good? Or only when the blessings are flowing? Or will we trust Him even when the fire comes, even when the difficulties come? Even when the losses are piling up, kapag nandiyan na, sunod-sunod na mga kapatid, di ba? Kapag yung mga tanong ba natin, ay hindi na nasasagot, patuloy pa rin ba tayong mananampalataya? So, naway maging aral sa atin ang nangyari kay Job. That faith that endures the fire is the faith that truly knows God. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming buhay. Maraming salamat na ngayong araw, tinuruan mo kami na sa kabila ng aming paghihirap, sa kabila ng mga difficult times namin, sa kabila ng aming struggles, alam, nakikita mo sa amin na palayang nandoon. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Naway maging kagaya kami ni Job na sa kabila ng lahat ng ito, may we continue to learn to trust in You, Lord God, to have faith in You, and to worship You in spite of everything, Lord. Tulungan mo kami at turuan mo kami na panampalatayanan ka at pagtiwalaan ka sa kabila ng lahat ng ito. At hayaan mong maging kagaya rin ni Job na at the end of the day, Lord, You restored everything to him. And it's not our goal, Lord. Our goal is to be more spiritually matured in You, to be more spiritually connected, Lord. At alam namin yung blessing will come at the end. Not because we are faithful, not because we are righteous, but because You are a good God. Maraming salamat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid, na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.
2: Karapatan kong matutuan ang mabubuting akal at kaugalian, maging matapat at magalang, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang.
3: Masarap sana maglaro, pero wala akong baon sa school bukas. Manong, bili na po kayo ng dyaryo,
4: Sa Pagita, Ali, bili na po kayo. 10 piso na lang. Wala lang po kaming pagkain.
5: Panahon na upang kami naman ay mapakinggan.
6: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
7: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Guys, may napansin ba kayo sa gilid ng building kanina?
2: Yung bagong tindero ng fishbowl?
3: Baka si ate na nakaupo sa gilid.
1: Yes, si ate na may dalang baby at kahon ng gamit. Sabi ni Manong Guard, galing daw sila sa evacuation center.
2: Evacuation? As in, may nangyaring sakuna?
3: Tahimik lang siya kanina, pero parang pagod na pagod.
1: Alam nyo, naisip ko, pwede tayong magdala ng pagkain bukas o extra na laruan para sa baby niya.
2: Pwede ko siyang pasayahin ng jokes ko.
3: Tama, kasi kahit hindi natin siya kakilala, kaibigan pa rin siya sa puso ni Jesus.
1: Sabi nga sa Bible, love each other as I have loved you.
4: Good morning, kiddos! Ano ba yung usapan ninyo at parang napaka-intense naman yata?
1: Ate Michelle, may nakita kasi kaming isang babae at baby sa labas. Evacuees daw po sila.
4: Naku, ang gaganda ng puso ninyo. Alam nyo ba, yan mismo ang pag-uusapan natin sa ating episode ngayon.
2: Uy, talaga po? Eh, di swak na swak.
4: Sige, sabay-sabay tayong matuto kung paano tayo makakatulong sa mga gaya nilang walang tirahan, evacuees at mga taong lansangan. Bumati na tayo sa ating mga masugid na mga listeners.
1: Hi everyone! Ako po si Rich Gabriel.
2: At ako naman po si TG Tagorda.
3: This is Angel Faltado.
5: And I'm Keisha Esperanza.
4: And this is Ate Michelle. And welcome to
6: Okido, the 414 Kids Show!
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at World Vision.
2: Mapapakinggan po kami sa 702 DZAS AM Band as a Top 33 DZMR Isabela and true online streaming sa Okido 414 Facebook page.
5: Awesome!
2: Ano nga ba ang mga bagay na kayang gawin ng mga kagaya ninyong kabataan para tumulong sa mga tao na wala ng bahay, sa mga evacuees na gaya ng mag-ina nakita namin, o sa mga naninirahan sa lansangan?
4: Good question, TJ. Kung minsan, iniisip natin na kailangang malaking bagay ang dapat gawin to make a difference. Pero ang totoo, kiddos, you can do much more than you think.
1: Ako po, pwede ako magbigay ng pagkain o inumin, di ba? Kahit simpleng tinapay lang.
5: Pwede rin pong magdasal para sa kanila. Kasi kahit hindi tayo makalapit, pwede din tayong magdasal kay Lord para sa kanila.
3: Pwede po akong magbigay ng lumang damit.
5: Pwede rin po mag-organize ng donation drive sa neighborhood.
2: Tama! Pagsama-samahin natin ang ating mga lumang damit at saka i-donate sa evacuation centers.
1: Hindi lang po damit. Pwede rin lumang kagamitan, sapatos, or chinelas, mga tuwalya at bedsheets.
2: Teka, pwede din magbigay ng saya sa simpleng pagngiti. Minsan kasi yung ngiti, parang magic eh. Nakakahawa ng saya.
4: Ang gagaling nyo, tandaan nyo mga bata, hindi kailangang malaki ang tulong para maging mahalaga. Ang maliit na kabutihan kapag galing sa puso, malaki ang epekto.
6: Kahit bata, kayang tumulong!
4: At ang sabi ni Jesus, love each other as I have loved you. John 15:12.
6: Amen!

0: things right. Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding.
1: Anong oras dapat pumunta ng dentist?
2: Ano?
1: Eddie, 2:30.
0: Just kidding.
3: Anong sabi ni Aquaman kapag naiinip siya?
2: Ano po?
3: Eddie, what are you waiting for?
0: Just kidding.
2: Knock, knock.
1: Who's there?
2: Soon to open, Pande Manila.
1: Soon to open, Pande Manila, who?
2: Uno, dos, tres. Soon to open, Pande Manila.
0: Just kidding.
3: Knock, knock.
1: Who's there?
3: A toy, a leaf.
1: A toy, a leaf, who?
3: A toy, a leafin mo kahit hindi batid. Aaminin ko minsan ako'y manhid.
0: Just kidding.
1: Napatawa ba namin kayo, kiddos? Kami naman ang patawanin ninyo. Post your jokes on our FB page, ha?
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
4: May naisip na ba kayong paraan para tumulong sa mga evacuees, taong lansangan o walang tirahan?
1: I-share nyo na yan. Type it sa comment section ng FB page namin. Kahit simpleng tulong lang, basta galing sa puso!
5: Excited na kaming mabasa ang mga kabutihang gawa ng mga kiddie heroes. Intayan namin yan, kids!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
3: Kiddos, would you like to play a game? Tara, join us sa Trivia Time! Dito sa Trivia Time, hindi lang tayo natututo ng bagong kaalaman. Natututo rin tayong magmahal, tumulong at gumawa ng kabutihan.
1: Oo nga! Fun na, may matututunan pa. May matututunan pa.
4: At kung tama ka sa sagot mo, pa-high-five ka kay mami o kuya ha.
1: Ready na ba kayo, kids? Let's go!
3: Question number one, ano ang tawag sa pagtutulungan ng mga tao, lalo na sa panahon ng sakuna? Is it A, bayanihan, B, taguan, C, karera ng sako?
1: Parang hindi naman karera to, ate.
6: I think it's a... bayanihan!
3: Tama ka, Angel. Bayanihan is the Filipino spirit of helping one another, especially when someone is in need, gaya ng mga evacuees and street dwellers. Next question, true or false? Kahit bata ka pa, pwede ka nang tumulong sa iba.
1: Naku, Ate Michelle! True na true yan.
4: Sabi nga natin kanina, kahit simpleng tulong, basta may pagmamahal, malaking bagay yun.
3: Correct. Walang edad ang pagtulong. Kahit ngiti mo, dasal mo, o simpleng pagbati, that's already sharing God's love.
1: Awesome!
3: Last one, ano ang sabi ni Jesus sa John 15:12? Is it A, love each other as I have loved you? B, kumain kayo ng gulay? C, matulog ng maaga?
7: Love each other as I have loved you.
3: Tumpak! Yan ang anchor verse natin today. At yan din ang paalala ni Jesus na magmahalan tayo tulad ng pagmamahal niya sa atin.
8: Amen!
4: Thanks for joining us, kiddos! Sa Okido, we learn and we love!
1: And we love to learn!
0: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!

0: sobrang init ngayon. Saan kaya ako maliligo? Ang dumi-dumi ko na. At ang baho.
1: Oh, bata. Saan ka pupunta, ha?
0: Manong guard. Makigamit lang po ko ng toilet.
1: Hindi pwede. Hindi pwede dito ang mga katulad mong amoy basura.
0: Eh, hindi po ba to para sa lahat? Kasi ang sabi po dyan sa labas, public toilet.
1: Public toilet nga. Pero ang katulad mo ay hindi para dito sa public toilet na ito. Ayas.
0: Saan kaya ako pupunta? Ilang araw na ako paikot-ikot dito sa lugar na to. Hindi ko nga alam kung saan nasa na ako. Gutom na ako. Nakakain lang ako sa mga karinderya kapag may natitirang pagkain sa mga taong kumakain dun. Kapag wala, wala rin akong makain.
2: Ate Ann, tingnan mo ang batang iyon, oh. Mukhang babagsak na.
3: Oo nga. Halika, tulungan natin.
2: Naku, ayan na. Bumagsak na siya.
3: Sandali, tawagin ko si nanay.
2: Ayan na, nagkamalay na siya.
0: Nasaan po ako?
4: Nandito ka sa bahay namin.
3: Uminom ka muna. Mukhang hydrated ka na eh. Mukhang matagal ka nang hindi nakakainom ng tubig.
0: Salamat po.
4: Ako nga pala si Nanay Susan. Eh ikaw, anong pangalan mo?
0: Ako po si Andoy.
4: Andoy? Saan ka nakatira? Ihahatid ka na namin sa bahay mo.
0: Wala po akong tirahan. Natutulog lang po ako sa mga tabi ng kasada kapag gabi. Sa araw naman po, ay tumatambay ako sa palengke para makahingi ng pagkain.
4: Ah, ganoon ba? Bakit ka naging pagala-gala? Bakit? Wala ka bang pamilya?
0: Wala na po akong pamilya. Nung nagkaroon po ng malakas na bagyo, nasira po ang bahay namin. Nahiwalay po ako sa nanay ko. Tapos, wala na po akong alam kung ano po ang nangyari sa kanya.
2: Hinanap mo ba siya?
3: Baka naman hinahanap ka rin niya, Andoy.
0: Hinahanap ko nga po siya ng hinahanap. Nakikisawakay lang po ako sa mga nakikita kong bus at mga truck hanggang sa kung saan na po ako makakapunta.

0: naging batang palaboy ka na tuloy.
1: May pagkain po ba kayo? Pwede po bang humingi?
2: Ay, oo nga pala. Kumain ka muna.
1: Salamat po. Gutom na po talaga kasi ako.
2: Pagkatapos mong kumain, maligo ka na muna. Mukhang ilang araw ka nang hindi naliligo eh.
0: Ito po, yung mga damit ni Kuya Atom na maliit na sa kanya.
3: Mukhang kakasya naman sa kanyang mga ito.
1: Salamat po.
4: Tatay, saan po ba tayo pupunta?
5: Sa DSWD tayo pupunta. Sa Department of Social Welfare and Development.
4: Ano pong gagawin natin doon?
5: Ito ang paraan upang matulungan natin si Andoy. Ang DSWD ang government agency na tumutulong sa mga homeless kids o street children.
4: Ganun po ba? Hindi po ba pwedeng patarahin na natin sa bahay si Andoy?
5: Pwede naman. Kaya lang, may mga proseso na dapat na gawin para mabigyan ng proteksyon ang mga bata ngayon. Hindi basta-basta na lang na kukupkupin mo ang isang bata na nakita mo. Kailangang alamin kung may pamilya ba sila o wala na.
4: Paano po kung may pamilya nga ang isang bata pero sinasaktan naman siya at inaabuso?
5: May mga social workers, katuwang ang ibang sangay ng gobyerno, ang mag-iimbestiga tungkol sa kalagayan ng bata. Kung sinasaktan at inaabuso ang bata, yun na ang dahilan para kunin nila ang bata at ilagay sa isang safe na facility.
4: Saan po ba mga safe na facility? At ganun lang ba kadali kunin sila sa mga pamilya ng mga batang mga to?
5: May mga orphanage na pansamantalang kinukupkup ang mga bata habang pinoproseso ang kanilang adoption. Binibigyan ng mga magulang ng certain time na ayusin nila ang kanilang mga buhay. Kapag natiyak na nila na capable ang mga magulang na kunin uli ang mga bata, saka sila ibabalik sa kanilang mga pamilya. Ngunit kung walang pagbabago, mas mahalaga sa agency ang seguridad ng bata.
4: Kukunin na po ba nila ang bata?
5: Madalas ay sinusurrender na ng mga magulang ang kanilang mga anak kung talagang hindi na nila kayang bigyan ng maayos na buhay ang kanilang mga anak. Nagtrabaho kasi ako noon sa isang orphanage bilang isang house parent. Kami ang tumatayong mga magulang ng mga bata sa orphanage.
4: Kamusta naman po ang mga batang nasa orphanage?
5: Yung orphanage na kung saan ako nagtatrabaho noon ay maayos ang pamamalakad. Ang mga bata ay naaalagaan ng mabuti. May mga medical check-up sila, dental check-up, at pinag-aaral pa sa paaralan. Ang mga preschoolers ay may mga certified teachers sa loob ng facility.
4: Talaga po? Ang galing naman po.
5: Oo. May mga barbero pa na hinahire para sa pagpapagupit ng mga buhok ng mga bata. May mga social activities pa sila, katulad ng mga camps at retreat. Ang mga orphans ay may mga trainings para ma-develop ang kanilang mga talents.
4: Doon na po ba tumatanda ang mga bata?
5: Marami sa kanila ang nakatapos ng pag-aaral at ngayon ay tumutulong sa orphanage. Ang iba naman ay mga na-adapt na. Ang iba ay nasa ibang bansa na at magaganda na ang buhay sa piling ng kanilang mga adoptive families.
4: Sigurado po ba na maayos ang kanilang mga adoptive parents?
5: May monitoring system sila para masigurado na maayos ang buhay ng mga batang inampon. At isa pang maganda sa orphanage na iyon ay may policy sila na ang magkakapatid ay dapat ampunin ng sama-sama sa isang pamilya.
4: Paano po kung lima magkakapatid sila?
5: Kailangang sama-sama sila. At may ganoon nga ang pangyayari sa orphanage na kung saan ako nag-work. Isang mag-asawang teacher sa Amerika ang nag-adopt ng limang magkakapatid. Pumunta sila dito sa Pilipinas at inasikaso ang adoption ng limang mga magkakapatid. Ngayon ay mga nakatapos na sila ng pag-aaral, inalagaan sila at minahal ng kanilang mga adoptive parents.
4: Sana po ay ganun ang lahat ang mga orphanage dito sa Pilipinas para wala na po napababaya ang mga batang wala ng pamilya.
5: Sana nga, anak.
1: Nanay Susan, aalis na po ako. Salamat po na pinapakain po ninyo ako, pinapaligo at binigyan ng mga damit.
2: Eh, saan ka naman pupunta?
1: Babalik na pulit ako sa kalye.
3: Hindi ka ba nilalamok at nakakasagap ng mga alikabok sa kalye? Baka magkasakit ka niyan.
2: Hintayin natin sina Tatay Paul at Atom. Pumunta lang sila sa DSWD para humingi ng tulong.
3: Nandito na po sila Tatay at Kuya Tom.
2: Kumusta ang naging lakad niyo, mahal?
5: Nagpunta na kami sa DSWD. Bukas ay pupunta dito ang mga social workers nila para makita si Andoy. In the meantime, dito muna magstay si Andoy sa bahay.
0: Ano pang mangyayari kay Andoy?
5: Dadalhin siya sa isang facility o orphanage para doon ay ligtas siyang manirahan habang inaalam kung ano talaga ang nangyari sa pamilya niya.
3: Mabuti naman po at may safe place na si Andoy.
2: Oo, hindi kasi safe na palaboy-laboy siya sa kalsada.
1: Payag po kayo na dito po muna ako ngayong gabi?
5: Oo, Andoy. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ng Diyos. At nandito kami para tulungan ka sa abot ng aming makakaya.
3: Tinutulungan ka namin kasi ito ang nais ng Diyos na gawin namin.
1: Maraming salamat po, Tatay Paul at Nanay Susan. Salamat din sa inyo, Ate Ann, Ate Yuri at Kuya Atom.
2: Mabuti pa ay kumain na tayo. Dinner is ready!
1: Salamat at nabusog ako ngayon. Bukod pa doon na may matutulugan na akong malinis at komportable.
0: Oh, Andoy, mag-pray muna tayo bago matulog.
1: Mag-pray? Ano yun?
3: Ang prayer ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat at Siya ang gumawa ng lahat dito sa mundo.
0: At mahal ng Diyos ang lahat ng mga bata.
1: Kasama ba ako sa mahal ng Diyos?
3: Oo naman. Mahal ni Jesus ang ating Savior God, ang lahat ng mga bata at kasama ka dun.
1: O sige, mag-pray na tayo. Mahal namin Diyos, salamat po na nakasama namin si Andoy ngayon. Dalangin po namin na lagi na siya magiging safe at magkaroon ng maayos na pamumuhay.
3: Ipinagdadasal din po namin ang ibang mga bata sa kalye na pag-alagala sa lansangan. Sana po ay magkaroon pa ng mga shelters para sa mga homeless kids at magkaroon sila ng pagkakataon na maiayos ang kanilang mga buhay.
0: In Jesus' name, Amen!

0: Whoop, whoop. Time to blow the candles and make a wish.
1: Cause it's time for our birthday blast shout out.
2: Kung birthday mo this week, happy birthday, kiddy friend!
0: Binabati ko ng Happy Family Day ang Bethel Student Center. Hello sa inyo mga kiddos na nakikinig sa amin dyan. Hello din sa inyong mga families. Again, Happy Family Day sa inyo! We pray that God gives you joy like sunshine, courage like a superhero, and love that overflows every single day.
2: At ang paalala namin para sa iyo,
3: you are God's masterpiece,
2: created for good things. Ephesians chapter 2 verse 10.
0: Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. We love because You first loved us. Nagpapasalamat po kami dahil ang pag-ibig mo ang patuloy na dumadaloy sa aming mga puso, sa aming mga buhay. And so we ask that Your love will always fill our hearts so that we can also love others because of Your great love for us. Lord, pinagpipray po namin ang mga nagsiselebrate ng kanilang birthday this week. Kayo, Panginoon, ang patuloy na pumuspos sa kanila ng inyong pagmamahal. We pray, Lord, that they will encounter You in a fresh way ngayong bagong taon sa kanilang buhay. And we pray, Lord, for those who are needing help doon po sa mga may sakit, doon po sa mga kakilala namin na naghihikahos at naghihirap sa buhay. Lord, use us as Your instrument of love para po sa kanila. We thank You for Your love for us. So we pray and we ask all of these things in Jesus' name we pray. Amen.
2: Amen.
0: Naku, ang bilis ng oras, mga bata. Kailangan na nating magpaalam.
2: Aww, bitin. Pero okay lang. Babalik naman tayo next week, di ba, Ate Michelle?
0: Oo naman. Kahit pa nag-goodbye na tayo ngayon, tuloy pa rin ang kwentuhan, tawanan at tulungan sa susunod.
1: And habang wala pa ang next episode, kids, let's keep helping and loving, okay?
2: Maghanda kayo ng kwento. Baka kayo na ang mabanggit sa susunod na episode.
3: Huwag kalimutan, kahit maliit ang kabutihan mo, malaki ang epekto niyan sa puso ng iba.
4: Amen!
0: And of course, we won't miss appreciating ang ating masusugid na tagapakinig. Thank you for always being with us every Saturday.
1: Salamat po kina Tita Marvel Luz Maloy Salumbides, ating favorite ganda, Dashing Kuya Piyato si Edward Baloha, Mami Wonderful Wing Lazo, Kuya Kilechi the Pogi, Ate Faithful Fetty, at Mami Lovely Leia Murada.
2: Thank you din po kay Tita Tini Tadeo Castillo at sa World Vision para sa ating script at Kwento Kid.
5: Thank you again to our beloved program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV, at World Vision.
0: And that's it for today, kids. Always remember, kahit bata ka pa, may magagawa ka na para tumulong sa iba. This is Ate Michelle.
2: Smile, pray, share. Spread God's care. Ito po si Keisha.
5: Sa bawat kabutihang ginagawa mo, you shine Jesus, light in the world. I'm Rich Gabriel.
1: I'm TJ. Hindi lang salita, kundi gawa. Yan ang tunay na pagmamahal.
3: At ako po si Angel Faltado. Let's be super kids for Jesus.
0: Till next week, kiddos.
4: Sama!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Kami po ay natutuwa dahil kasama namin kayo ngayon. Welcome, Family Matters. Kami po ay natutuwa dahil kasama nyo kami ngayon. At napakaganda po ng usapin natin today dahil usapang tatay po ang ating pag-uusapan. No? Yan po ay inaabangan natin dito. Makasama namin kayo ngayong umaga. Kami po ay ang Family Matters. 702 FEBC Radio TV, kaagapay ng sambayanan. Kami po isang AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines, kasapi po sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hello! Tayo rin po ay napapakinggan sa live streaming. So, iba sa inyo, nasa Facebook, no, na FEBC PH, pwede naman po dyan, o pwede naman po sa app natin na pwede i-download sa sa atin pong Android or sa Apple app. Makikita niyo po 'yan. Napakaganda pong mobile app 'yan kasi para din kayo nasa radyo, no? Pero kung click niyo lang, automatic lahat ng broadcast natin for the day ay papasok. Pero kasama ko po sa studio ang madalas ko nakakasabay na alternate ni Ate Isa at Pastor Paul Cruzado, pakibati mo nga.
2: Sa lahat na nakikinig ngayon sa 702 DZAS, kayo po'y nakikinig sa Family Matters. Hindi po ako ni Isa, ako po'y kapalit lamang at binabati ko po ang aking pamilya, ang aking asawa na nasa opisina at ganoon din ang aking pamilya ngayon nandyan sa Mandaluyong.
1: Una sa lahat po, uunahan ko na. Salamat po at salamat sa mga nag-attend ng ating 78th anniversary ng FEBC Philippines sa Green Hills Christian Fellowship noong Monday.
2: Happy anniversary po.
1: Napakaraming tao po nandun. At alam mo, Pastor Paul, tuwing anniversary ng FEBC, huwag niyo pong kalimutan yung hashtag. Yung matatanda kasi tinong, ano ba ang hashtag, Pastor? Yung hashtag FEBC78 or FEBCPH or Until All Have Heard. Yan. Yan yung mga hashtag. Pag-click niyo po yan sa social media, lalo sa Facebook, lalabas po lahat ng post tungkol doon. Lahat ng picture, lahat ng yan. Kaya pag nag-post po kayo, lalagay niyo ng hashtag, tapos ilalagay niyo yun. Yan. Para instantly, doon kayo papasok agad. No? So, pero salamat po. Napakasaya po na nakakalaki ng puso na nandoon po kayo at na we will be able to serve you sa ganong kaparaanan. Salamat po ng marami. Talagang as much as possible, hindi namin na minimiss mag-asawa itong event na ito. Talagang pag nalaman namin na itong taon na to, itong time na to, yung calendar, matik yan. Ano na kami doon, Pastor Paul? Ando na kami kaagad. So, salamat po ng marami sa inyo. Napaka-laking blessing niyo po. Hindi po kami ang blessing sa inyo. Kayo po ang blessing sa amin sa inyong pagdalo sa event na ito. Napaka-laking blessing po nito. So, salamat po sa inyo. Pastor Paul, magbigay ng ilang report natin sa Jensen, no? Pag-pray natin ang Jensen.
2: Oo nga po. Isama po natin patuloy sa panalangin. Alam po natin na laman ito ng balita. Napapanood nyo sa Facebook feeds nyo ninyo, or sa iba't ibang balita itong nangyari pong lindol kahapon. Meron po tayong mga ilang kapastoran na mga gawain po, lalo na sa Jensen and South Cotabato. Ang ating kasama rin sa isang organization, si Imam Anrabang, na kwento nga niya na tinutulungan niya ang kanyang husband na si Dr. P na nag-ano sa ospital dahil nga siguro sa mga na-injured.
1: Oo, kasi si Doc,
2: Orto eh, si Doc. Hello po, Doc Pete. At as kasalukuyan, wala pa rin pala silang kuryente.
1: Ayan po, ay meron tayong Father's Day today, aagahan na natin, no? Ang ating pong pag-uusapan is the father's impact on parenting. Kanina nagkukwentuhan tayo eh, di ba? Yung malungkot na datos ng education, no, na ano daw ang grade 11 na umpisa na po ng pasukan.
2: No po,
1: so pasukan na po this week. So sa mga magulang, no? Kahapon eh yung eskwelahan ng katabi ng church natin, nag-umpisa na yung public school. Daming bata, no? At ingat po sa mga bata, no? Mag-ingat po tayo, abantayin natin ating mga bata at pasukan na, no? Pero yung lumabas sa datos just before mag-start yung pasukan, na grade 11, sino patapos na ng high school? Grade 11, either hindi marunong pa magbasa o ang baba ng comprehension level. Now, of course, that says something about the current state of the educational system ng ating bayan, lalo tigit sa public schools, no? Pero at the same time, based on the studies natin dito, may kinalaman din pala ang performance ng bata sa relationship niya sa kanyang ama. Malaki pala yun. Pero yun po ang topic natin today, the father's impact on parenting. Anong impact ng fathers on parenting? Right? Pero bago po yun, ay tayo muna ay dadako sa ating scripture reading. Babasahin po ni Pastor Paul ang Tagalog at ako naman po ang babasa ng wikang Ingles. So, Pastor Paul.
2: Sige po, tayo po ay dumako sa malayang pagbasa ng salita ng Panginoon sa Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Sabi, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon.
1: Sabi po sa Ephesians 6:4, fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up in the discipline and instruction that comes from the Lord. Anong nakita mong take mo dyan, Pastor Paul? Ito madalas tong basahin pagka mga family ano yun.
2: Yung mga bata kami, Pastor, yung Ephesians 6:1.
1: Oh, 6:1.
2: Children, obey your parents.
1: Magpakulit ka.
2: Naalala ko, yung lagi pinapasulat sa akin. Pagka
1: children, obey your parents.
2: Disobey ka.
1: Pero sa 6:4, Pastor Paul, anong take mo dyan?
2: Na talagang obvious po na sinasabi rito po ng passage yung role ng tatay na talagang sa Tagalog binasa natin, napakaganda po na binabanggit dito na talagang huwag nating hayaan na ibuyo mo yung iyong mga anak laban sa iyong mga anak. At kung titingnan natin mula sa Book of Ephesians, bukod sa mga tinuturo ni Apostle Paul yung doctrine, dito naman practical eh. Practical na sinasabi na yung theology, practical talaga.
1: Oo.
2: So kung paano i-implement ito sa tahanan. At ang ganda nung sinabi po rito kung paano na ng isang tatay, direct po eh, sinabi sa tatay, palakihin nila at disiplinahin sa, siyempre, sa mga paraan ng Panginoon. Hindi yung disiplina lang na alam natin na kakastiguhin mo lang, ano po. Pero yun nga, sa akin po, ang ganda ng realization sa akin dito, lalo na po ng discussion natin na to. Maganda po yung ipinapaliwanag dito kung paano natin gagawin, lalo na sa panahon ngayon na parang natatakot yung magulang o yung tatay magdisiplina, Pastor eh.
1: Mm-hmm.
2: Kasi baka ang iniisip nila, lumayo yung loob ng bata at parang pakiramdam nila, gusto nila, ano lang tayo, friend lang, barka-barkada lang. Meron akong ngayon kaibigan, ganun lang sila eh. Trato daw ng magulang sa kanila, barka-barkada. So, paano ibig mo sabihin? Kaya minsan, pag iinom kami, kasama namin yung tatay namin. Parang may mali yata yun. Pero dito, ang ganda po nung, excited po akong mapag-usapan natin ito, Pastor.
1: Sa, kasi yung word na ano eh, no, na ibuyo.
2: Oo, yung provoke.
1: Ibuyo. Ano? Ano ba ibig sabihin? Ibuyo? Para itulak.
2: No? Tinutulak ko po. Tulak.
1: Huwag mong itulak. Huwag mong ibuyo ang sa paghihimagsik. Bagsik na yung salita. Sa paghihimagsik ang iyong mga anak. Pero nakikita ko dito, may dalawang commands, no? Mm-hmm. Yung una yung prohibition, pagbabawal. Sabi niya, wag eh, do not. Tapos, yung isa, pagsulong. So in other words, ang nakita ko dito, sabi ko nga is that we are always provoking our children. Mm-hmm. Always. Ang pinag-uusapan natin, saang direksyon? Kaya sabi niya eh, do not provoke your children to anger or to wrath, paghihimagsik, but rather, sakali, ang gawin mo, sa halip, ay palakihin mo ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So in other words, the command isn't just na wag mo siyang i-treat in a way na, you know, magkakaroon siya ng pagkamuhi sa iyo.
2: Mm-hmm.
1: Pero at the same time, ibusod mo din siya, ibuyong mo din siya papunta sa pagkakilala sa Panginoon.
2: Tama.
1: At sa relationship sa Panginoon. So in other words, yung pong role ng tatay po dito ay dalawa. Na kinikilala natin at sinasabi sa verse na ito, ang tatay, sabi fathers eh, hindi parents,
2: mm-hmm,
1: hindi mothers, fathers. No? Something about fathers eh. Kasi alam mo sa pagpunta ka sa social media sa mga ano di ba maraming video ngayon po kunyari yung bata makulit. Tapos yung nanay, oh, alam mo ganto dating yung tatay, hindi. Tapos tapos na yung usapan. Di ba?
2: Sinabi ni tatay, tapos.
1: Now something about the leadership of the father.
2: Mm-hmm.
1: Maybe it's the voice, maybe it's the presence, I don't know. Tayo pareho tayong tatay, no? Yari, pag, iba yung pag sinabi ng tatay na magbihis na kayo, magsisimba tayo today. Walang tao sisimba eh. Walang talong-talong, di ba? Walang talong-talong, walang ano, oh, kasi gato.
2: Pag mabagal ka, iiwan ka.
1: Oo, walang ganun eh, di ba? Walang ganun. So yung mandato ng provoking and nurturing, discipline, no? Ang ganda ng word sa Tagalog eh, discipline. Disiplina. Ibig sabihin, to create a pattern. Hindi po yung disiplina dito, yung correction.
2: Mm-hmm.
1: No, hindi po punishment ang pinag-uusapan dito. Ang sinasabi niya is to create a discipline. Ibig sabihin, mag-create ka ng discipline o gawe o kilos ng iyong anak. No, create a discipline of knowing God. Create a discipline in the instruction of the Lord.
2: Mm-hmm.
1: That's such an important thing kasi today, maraming mga tatay ay parang ipinaubaya na natin sa nanay.
2: Mm-hmm.
1: No? O sa eskwelahan. O sa simbahan. Ang paggabay sa ating mga anak.
2: Mm-hmm.
1: Ang intindi ng mga tao today, pag sinabing discipline, ay pagtatama. No? Pag sinabing disiplina, ibig sabihin it's a form of correction, a form of parang punishment.
2: Mm-hmm.
1: Hindi po yun ang discipline. Pag sa larang edukasyon, pag sinabi, anong disiplina mo? Ibig sabihin, ano ang area kung saan ka nag-expertise?
2: Yes. Mm-hmm.
1: Diba? What is your discipline? Oh, I am an educator. Oh, I am an engineer. O I am a pastor. That is your discipline. Sabihin, within that realm, merong galawan, kaisipan, salita, na expected of you because of practice na natutunan mo as form part of your discipline.
2: Mm-hmm.
1: Sa martial arts, ganun meron din.
2: Oh, discipline.
1: What is your discipline? Paano malalaman?

0: Oo, yung uhuhubog sa'yo.
1: Oo. But raise them up in the discipline and instruction of the Lord. No, hindi yun pagalitan mo ng pagalitan.
0: Mm-hmm.
1: Kundi imbis na kamuhian ka ng iyong anak, imbis na magalit ang iyong anak, teach them, create a discipline for them, a pattern for life. A pattern that's patterned after, you know, the Lord and the ways of the Lord. Doon pa lang papasok yung train up a child. Diba? Sa Proverbs 8.
0: Proverbs 8.
1: Oo. Doon pa lang papasok yun eh. Doon mo makikita yun eh. No? Unfortunately, ang nagiging common ngayon na understanding, lalo sa mga tatay ng discipline, ano, Pastor Paul?
0: Ano kaagad eh, pag sinabing discipline, natatakot yung bata kasi iniisip nila, kakastiguhin sila.
1: Oo.
0: May mali akong nagawa.
1: May pamalo.
0: May pamalo. Lalo pag binanggit yung buong pangalan.
1: Yan po. At tayo po ay magbe-break sa social media. Meron tayong mga loop videos dyan. And of course, sa radio, makinig po kayo ng tugtog ng papuri. So, break time po mo tayo. After this, babalik po tayo on the Father's Impact on Parenting.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Right, babalik po ang Family Matters and ang kasama ko ay si Pastor Paul Cruzado na ating co-pastor doon po sa IBC. At ang pinag-uusapan po namin is the father's impact on parenting. Ang topic natin ay, ano ba talaga ang impact ng tatay sa parenting?
2: Parenting.
1: Alam mo, may sad situation din kasi, no? Lalo sa Pilipinas, na parat natin siya sabi na ang pinakamalaking export daw ng Pilipinas ay ang mga manggagawa. Mm-hmm. And while totoo po yan, bago sa atin yung usapang OFW nandyan, no? Totoo po yan. Pero at the same time, madalas po ang nagiging casualty po ay ang ating mga anak. No? Ang ating mga anak na lumalaki po ng walang tatay o nanay. In this regard, tatay po ang usapan, no? Sabi dito, the numbers behind, ang datos po nito, mm-hmm, sa All for Kids Children's Bureau, sabi nila, the numbers reveal just how much is presence or absence shapes a child's future. Wow. According to research highlighted by the Children's Bureau, adolescents po, yan po ay late childhood to early childhood. Early, mm-hmm, teens yan. 7 pasulong. Okay? Who grew up with highly involved fathers are 80%, wow, 80% less likely to spend time in jail. Mm-hmm. Grabe, ano? 80%. 43% likely to earn A's or maganda ang grade sa school. Compared to those who live without an active father, fatherhood is far from secondary parenting. It is foundational pillar that directly dictates a child's academic trajectory, emotional resilience, social behavior. When we look at how closely a father influences a child's development, the contrast between a present dad and an absent one is stark. Malaki daw ang impact, mm-hmm, ng pag ang tatay ay active, hindi na sa bahay lang, ano, actively involved sa buhay ng bata,
2: present talaga,
1: o wala. Mm-hmm. Wow. May tatlo po tayo na based sa datos na effect, mm-hmm, ng positive and negative impact ng tatay, no? Pastor Paul, ikaw yung number one. Tinangan natin yan.
2: Yun mo. Meron po tayong pag-uusapan tatlong Stark's negative effects. Of course, may positive po. Sabi po rito yung future success versus economic and academic struggles. Mm. So meron pong positive impact po. When fathers are actively engaged, children excel. They are 40% more likely to earn, sabi nga kanina, A's in school. Tapos may 33% naman less like to repeat a grade.
1: Wow!
2: Grabe, no? And twice as likely to either attend college or find stable employment after high school.
1: Positive yun.
2: Yun po yung magandang...
1: Pagka-active yung tatay.
2: Pag-present, okay, and active.
1: Doon
2: naman
1: pag
2: sa
1: hindi,
2: pag negative contrast naman, without a father's presence, children face a steep upward climb. They consistently score lower on reading, math and thinking skills, are more likely to drop out of school early and face a significant high risk of experiencing poverty and systematic unemployed as adults.
1: Wow. Sa mga nakikinig po sa atin, kung meron po kayong
2: dagdag na,
1: meron pa yung
2: komento,
1: nagkaroon kayo ng positive father's influence, i-comment nyo naman dito para ma-share natin, ma-encourage natin yung... Kung negative, pag-pray na lang po natin.
2: Huwag nyo na lang pangalanan.
1: Pero kung positive po, nagkaroon kayo ng positive father's influence, ayan po. Ako po ay praise God sa nagkaroon ng ama na you know, about as ideal as could be, you know, na hanggang kahapon sa ang father ko po si Pastor Gavino Tika ay matagal nang nasa Panginoon, pero hanggang kagabi yung mga nasa PCBS at iba-ibang aspect of ministry, they still remember him, no?
2: Mm-hmm.
1: Sabi ko nga, I'm the non-famous Tika version. Kasi nung nabanggit yung Tika doon sa awarding, lahat sila Tika. Familiar yun ah. Pero ba't iba mukha niya nasa stage? Sino ba yan? So, you know, salamat po sa Panginoon na nagkaroon ako ng, nabiyayaan ako ng ganun. Alam niyo naman yung kwento ng aking asawa na aking father-in-law ay nakakilala sa Panginoon. Pero late na in life.
2: Mm-hmm.
1: And he was a great, my father-in-law was a great
2: provider,
1: father, yeah. in regards to how he provided, mm-hmm, for his children, you know, and how he, paano siyang, you know, nakikitungo sa kanyang mga anak. Pero pagdating talaga, dahil nga po siya ay nakakilala sa Panginoon later na in life, mga 4-5 years bago siya mamatay, actually,
2: mm-hmm,
1: no, yung kanyang moral influence talagang matindi, malabo, no, malabo. Alam niyo na po, nakikinig kayo, alam niyo naman po yan. 10 magkakapatid, ang nanay ay 5, 4, mm-hmm, 5, no? So, yung pong part na yon naging pero kung kayo po nagkaroon ng positive father's image, influence, or lolo, paki ano niyo po, lagay niyo rito, share niyo sa para
2: ma-encourage natin iba.
1: Pero Pastor Paul, di ba, pag-usap natin kanina yung yung datos ng Department of Education,
2: mm-hmm,
1: na ang mga bata ay grade 11.
2: Yes po.
1: Imagine, magtatapos na ng high school. Mababa pa rin ang scores. Mm-hmm. Hindi makapagbasa. Reading comprehension. Na, bago po natin sisihin ang educational system, etong datos po na ito, hindi nagsisinungaling. No? Pero alam mo, didepend ko naman yung ibang tatay. Kasi naalala ko dati, si Pastor Andrew, panganay namin lalaki. Meron siyang assignment.
2: Sa math.
1: E kaso, math. Sabi ko, anak, gusto mo kitang tulungan. Gusto mo kitang tulungan. Sa ibang subject, tutulungan kita. Pag sa math, doon tayo kay nanay mo.
2: Nangyari po yan sa amin eh. Nagpatulong ang anak ko. Tapos, ginalingan ko po, dinorawing ko. Sabi, Dad, hindi po drawing yung pinapatulong ko, yung mat. Andyan ng mama mo, kaya drawing lang yung kaya kong gawin.
1: Oo. Alam ko dati, nung ako eh, kinder ba, grade 1. No? Eh, pag may project, papadrawing ako sa tatay ko. Drawing naman daddy ko, drawing. Napansin ko lang nung much older na ako, bakit lahat ng drawing namin mukhang kabayo at kalabaw? Sabi niya, pasensya ka na, anak.
2: Yan lang yung meron sa tanay.
1: Yan lang yung meron sa tanay. Aso, kabayo at kalabaw. Pwede na rin. Pero grabe, ang involvement pala ng magulang,
2: mm-hmm,
1: napakalaki po pagdating sa sa impact ng mga bata. Mm-hmm. Pagdating sa economic and academic struggle,
2: yes,
1: may kinalaman din. Ito po, actually, pangalawang datos na to eh. No? Mm-hmm. Meron akong isang ginagamit sa National Fatherhood Association sa Amerika. Ganito din ang lumabas. Ibang research din. Barna Research Group, ibang research group, mm-hmm, same pa rin talaga. Na kapag ka ang tatay ay involved sa bata, sa buhay ng bata, active, no? Hindi yung nagtatrabaho lang. And I understand po, mga magulang, mga tatay, mm-hmm, tatay din kami. You work hard and you make sure that the children are provided for. And mm-hmm, nasa Bible naman po yan. Nasa, yes, Bible po naman yan.
2: Yun nga, binanggit nyo kanina, Pastor, yung sa Proverbs 22.
1: Oo.
2: Na binabanggit sa verse 6 na to train up a child the way he should go, and when he is old, he will never depart from it.
1: Oo.
2: So when a father is involved, makikita po natin, not just nagpo-provide, but he provides direction, talagang, and encouragement yung purpose talaga ng o yung role ng tatay talagang matutulungan niya yung anak niya to strive.
1: Right. Iba talaga yung iba talaga yung presence ng tatay. Hindi madi-deny. I mean, statistics show it.
2: Sa atin na lang, basta sa church, makikita natin.
1: Oo, di ba?
2: Sa amin, nung nagkaroon tayo ng men's conference, kami mga in-interview nyo, di ba? Dumaan din kami sa mga ganun.
1: Oo, di ba? Napakalaki po ang role ng tatay pagdating sa emotional resilience, no? Kaya ano po eh, napakahalaga po nitong aspeto na to.
2: Yes po.
1: No? The positive impacts and then the negative impacts. Yung number two ay emotional resilience and severe mental health risk. Naku. Mm-hmm. Ito pa man ding
2: uso ngayon yan.
1: Generation na to, napaka emotion. Again, I think may kinalaman talaga yung pagiging masyadong emotionally fragile ang generation na ito, mm-hmm, sa presence ng mga tatay. Again, sabi po ng statistic, sabi niya, an authoritative, loving father, mm-hmm, who sets clear boundaries, acts as a buffer against mental distress. High father involvement is linked to 50% reduction of multiple depression symptoms and significantly lowers anxiety and psychological distress, particularly in young women, sa kababaihan.
2: Mm-hmm.
1: No? Siguro kaya hindi depressive yung panganay ko, si Andrea. Siga
2: eh. Kalaban eh. Kalaban lagi.
1: Siga. No, siga. Kaya Pastor Kenji.
2: Good luck.
1: Apo namin. Si Emma.
2: Si Emma. Okay. Nga.
1: Tibayan mo. Okay. Pagtulungan natin para maging siga din. Eh ngayon eh, siya nag-opisina sa office ko eh. Oh. Ang negative impact naman, nakalagay dito, when the father is absent, children often battle deep-seated security issues leading up to diminished self-concept and self-loathing. These children are overrepresented in mental health struggles, experiencing much higher rates of anxiety and depression and self-harm or suicide.
2: Mm-hmm.
1: Matindi, no? Matindi yung effect pagka ganito. No? Sabi ni Kuya Failure Espejo, it's sad to think I never learned how to love my father. O nga, no? Meron po talaga ganun. So, from the day I learned how to talk to the day he died, it was all hate between us. Sad po talaga, mm-hmm, na ganun po yung nangyayari talaga. Meron po talagang ganun, no?
2: Kay Brother Jeffrey Evangelista naman, Pastor, sabi, good morning, thank the Lord, even po my father was an OFW.
1: Mm-hmm.
2: We three boys grew up under the mercy and grace of God. Yan. Now, we three, sabi na, three boys are successful in our own lives. Yan. Biyaya ng Panginoon.
1: Aha. Sabi ni Kuya Romy, kaya ako, pinasok ko sa Kumon, tapos nilulutuan ko ng masarap. Tama po. Eh, chef po kasi si Kuya Romy. Yun. Chef po yan.
2: Tama
1: sa
2: yun.
1: Canada, no? Talaga pong matindi po ang impact ng mga tatay. No? Very strong. Sabi nga ito, positive, lalo sa mga babae.
2: Mm-hmm.
1: Kaya, alam mo, merong binanggit nung si isa sa mga speakers nung sa FEBC na yung kabataan natin today, na sabi daw na ang rise of HIV, mm-hmm, HIV AIDS, mm-hmm, sa Pilipinas,
2: mataas po yan,
1: after the COVID, ay pumutok ng more than 500%.
2: Wow.
1: Sabi nga, sabi ni Pastor Romel Guevara, ang nag-quote nito. Sabi niya, nangyayari lang to sa Africa na rampant, mm-hmm, po ang HIV/AIDS. Totoo po yan. Dahil very active po sa ministerial ang presentation ng issues ng HIV/AIDS,
2: mm-hmm,
1: at karamihan po ng naapektuhan mga kabataan.
2: Mm-hmm.
1: No, bakit? Bakit? Na ilagay na natin na ang mga kalalakihan may lalaki, promiscuity, common sa lalaki, pero paano po magkakaroon ng ganoon kung walang babae?
2: Mm-hmm.
1: Diba? Ibig sabihin, yung pong emotional resilience ng kabata, sabi kasi mga babae ang naapektuhan madalas, no?
2: Mm-hmm.
1: Pag absentee ang father, ay ganito ang nangyayari. No? Grabe, ano?
2: Nakatakot. Okay.
1: Yung pangatlong negative and positive, Pastor Paul, pakibasa mo nga.
2: Yan, sabi rito yung social self-control versus behavioral and legal risk. Ano ang positive doon? Ang positive impact na nakikita natin dito sa lesson, involve daddies foster strong social skills, self-confidence, and self-control in their kids. Consequently, these adolescents are 80% less likely to spend time in jail and 75% less likely to experience a teen birth as they feel less compelled to seek risky validation elsewhere.
1: Ha.
2: Ganda. Oo. 80%, hindi na ako, wala.
1: Ang taas to na.
2: Oo, wala. Mag-i-spend sa kulungan.
1: Pero yung negative, grabe din. No?
2: Ito yung
1: 85%
2: negative. Opo.
1: Currently in prison, grew up in fatherless homes. Wow. Wow. Ito, this echoes the, ano eh, statistic ng ano yung National Fatherhood,
2: mm-hmm.
1: no, na and I think alam mo sa Pilipinas hindi din malayo ito, no? Hindi din malayo ito na kapag ka ang mga tatay, no, ay ano ganito din ang nangyayari.
2: Ganyan
1: sabi
2: din
1: mo, mo likely to abuse drugs, alcohol, experience early unprotected teenage pregnancies,
2: mm-hmm.
1: yung ayon binanggit natin kanina yung ano yung issues pagdating sa HIV/AIDS, no? Grabe, no? Grabe yung ano. Sa mga nakikinig po, ang pinag-uusapan po natin ay the impact of fathers. Kung kayo po ay nagkaroon ng magandang experience sa mga tatay ninyo, paki-comment nyo nga dito at mabasa naman natin at maging encouragement po tayo po. Sa mga taong nakikinig, no?
2: Yan yung po. Kanina, Pastor, na binasa natin sa Ephesians 6:4, meron palang ka-reference yun sa Colossians chapter 3:21 na winawarn yung mga tatay, sabi, do not embitter your children or they will become discouraged. So talagang yung role, yung pagiging active ng tatay, lalo na pag pinag-usapan natin yung father's love and yun nga, hindi lang yung presence but actively involved dun sa mga bata. Paano natin sila gagabayan? Malaking paalala din to sa akin. Talagang nag-a-act siya as a safe harbor, as an anchor po. Kasi kung ang mga batang ito ay kulang sa, yun nga, nararamdaman nilang pag-aaruga sa kanila ng tatay, eh, ito yung nagiging resulta, sir, no, binasa natin.
1: Oo.
2: Grabe.
1: Grabe, ano? You would think na, of course, ang mga tatay, inisip lang naman nila, lalo sa mga nagtatrabaho, gusto ko lang naman provide sa ating pamilya. And again po, hindi natin sinasabi na huwag kayong magtrabaho o mag-provide sa inyong pamilya.
2: Mm-hmm.
1: Pero kitang-kita po sa datos na ito, kung gaano kahalaga ang presence ng active fathers.
2: Yes, po.
1: Hindi po natin may deny yan. Sabi ni Pastor Dudes Migrino, sabi niya, praise God for the privilege of fathering. Had God our Father refrained from intervening our lives with Jesus, fathering most end up the best that we could do simply because of our individual standards. Opo, napaka halaga po ito. So, ano ba ang pwede natin gawin?
2: Ayun.
1: Ito na. Meron po tayong anim na suggestions na pwede natin gawin. Essential tips for dads.
2: Mm-hmm.
1: For healthy engagement. Kasi, alam mo, ito yung usapan namin ni Ate Isa noon, yung kanilang ano, sa kanilang bahay noong unang panahon.
2: Mm-hmm.
1: Noong unang panahon kasi, nung mga bata sila, ang kainan sa gabi o pag kumakain, bawal magsalita.
2: Sa gabi?
1: Oo. Ang pwede lang magsalita, si Lolo tsaka si Lola.
2: Mm-hmm.
1: Parang panahon yun ng sermon, tsaka paalala, tsaka ano. Pero bawal magsalita noong unang panahon. So yan ang discarding nga noong unang panahon. Hindi pwede. No? Iba naman, ang picture ng mga bata ay old picture, yung tatay, nakaupo sa silya, may hawak na dyaryo, tsaka nagkakape. Alam mo, when I was starting, a younger father, wala pa si Noah noon, si Franklin ng bunso noong time na yun. Maybe mga grade 2, siguro ganun. Ang drawing niya, i-drawing mo ang pamilya mo. I-drawing mo ang pamilya mo. Drawing mo daw. So, kami yung tipong mga magulang na hindi kami gumagawa ng assignment ng project para sa mga anak namin. So, dumrawing siya. Eto yung drawing niya, Pastor Paul. Nung drawing niya to, talagang naplakda ako. Parang, wow, labo. Ang drawing niya ganito. Eto siya, ang nanay niya nasa gitna. Naka, may hawak na kalako pamatpat. Yung pala sandok. Kasi nagluluto.
2: Sa kusina.
1: Pero nakahawak sa kamay niya, nakahawak ang ate niya, ang tatlong kuya niya, tapos siya. Tapos ako, nakaupo sa lamesa. Tapos may square. Sabi ko, sino yun? Ano ito, parang grade 1 ata. Sino yun nasa square na yun? Si Noah, baby pa nito, baby pa. Sino yun nasa square na yun? Ikaw, dad. Anong ginagawa mo? Nagko-computer. Bakit ako nagko-computer? Kala, ba't si mami mo ito pamalo? Hindi. Nagluluto yan si ma. Ako, kasi parati ka nasa laptop. Alam mo na ano ko dun. I mean, you know, nag-aaral ako ng preaching, ginagawa ko yung ano ko, pero...
2: Nandun ka naman, kasama mo sila.
1: Oo, napaisip ako. Sila lahat sama-sama, ako yung nakahiwalay. Sabi ko, teka lang, parang may mali ata. Na-confront talaga ako doon, Pastor Paul, na guilty talaga ako doon. I was a child. It was, you know, ano ba, preschool, kinder or something, or prep, something like that. Pero ano talaga ako doon, parang, wow, walang kamuang-muang yung bata, pero na-rebuke niya ako. Kasi parang nahiya ako sa sarili, parang mali. Tama yung idea ko, pero mali, sabi ko. Merong hindi dapat, no? Wala akong patience sa math. So, tatay ko, I remember, binilihan ako ng multiplication table. Pas, memorizein mo yan, anak. Yun, no? Sabi ni Ate Emily, sabi niya, my husband is a seaman, a good provider. Yun nga lang po, lahat ng special events sa buhay ng mga bata, wala. First, seventh birthday, mabuti na lang po at narito na siya nung namatay ang youngest ko. God bless us with two boys. Very active in music ministry. My husband is a giver to the needy at namana po ito ng kanyang mga anak. Amen. Taga-spoiled when it comes to material things, yan po ang dilemma ng absentee father na hindi nakikilala ang kanyang mga anak. Tama po yan. Sabi ni Ate Prem, hi po Ninong James, advance happy dad's day po, Pastor Paul, to my dad-in-law, Pastor Ray, and to my ever-loving hubby. Yan.
2: Yun,
1: sana. Praising God for my late dad, Armin Flores. He was very intentional, loving, teaching, and encouragement. His presence brought heaven home to me and to our family, even to our church community, when he was still around. Remembering his 34th death anniversary. Wow, 34 na pala. No? Yan po. Yan po. Totoo po, napakalaki po ng impact ng tatay. No? Again, okay lang po mag-provide tayo. Okay lang po yan. Good po yan. Spoiling yung mga anak nyo. Ako ang spoiler sa bahay namin. Si Pastor Paul, ganyan din. Pero yung presence, iba po. Hindi po kayang tapatan ng Air Jordan ang presence ng ng atin, no? Natin. So ano ba yung mga pwede natin gawin? You will believe, won't believe that it's not as difficult as you might think, no? Sabi niya, whether you live in the same house as your children or parenting from afar, the article emphasizes the quality of your relationship matters much more. Sabi niya, ano daw yung una, Pastor Paul?
2: Yes.
1: Nako!
2: Sabi rito, number one, speak positively about their mother.
1: Wow!
2: Foundation yan of respect. Always stay on the same page with their mother regarding your role. Be clear and respectful and never speak poorly of her in front of the kids. Witnessing respect between parents builds a child's sense of security.
1: Wow! Tama po, ano? Huwag niyong pupulaan ang kanilang... Talagang, man, this is hard. Pero lalo sa panahon ngayon na masigip ang buong mundo. Huwag kayong mag-away, magtalo sa harap ng mga anak nyo. Higit sa lahat, do not speak badly about their mother. No, actually, mothers the same. No, you can explain. Kung minsan, hindi maintindihan ng mga anak natin yung desisyon ng aking asawa o vice versa, the same way, pwede po tayo magpaliwanag. Huwag naman po yung, ano, papasensya niyo yung nanay niyo, ganyan talaga yan.
2: Labas di ko lang bukan. Pero minsan yung mga bata rin, pastor, di ba, yung mga anak natin, minsan, iba't kay mommy, ganito, may mga ganun-ganun sila. Kaya mas maganda mag-usap muna.
1: Huwag niyo sisiraan.
2: Oo, hindi yung... Sinabi niya yun.
1: Huwag niyo sisiraan ng isa't isa. Bagkos, ipaliwanag niyo po ang posisyon. No?
2: Tama.
1: Ngayon, ang problema kung kayo mismo, hindi niyo maintindihan ang decision ng asawa niyo, mag-usap muna kayo. Speak positively about their mother. Ang laking bagay niyan. Napansin ko, puro lalaki, when you speak positively about their mother, your children, lalo your sons, para tayo puro boys, except sa akin may panganay akong babae, your boys will have a healthier respect for women in general when we speak positively about their mother. At the same time, pag may nakita silang pangit na ugali ng babae, kababaihan, sa ibang tao, iko-compare nila sa nanay nila.
2: Nanay nila.
1: How you as a father spoke about their mother. Again, hindi po... Kuminsan talaga may mga points of conflict talaga yan. Mm-hmm. Mga away-away, points of conflict. Ipaliwanag nyo. Oh, pagpasensya nyo si mommy. She's, you know, tired today. Sabi nga, may mga issues tayo na dinideal. Ganyan. Pero wag po nating siraan o pulaan ang nanay. No? Sabi ni Ate Marisa, Rino, sabi niya, yes po, my father, he's good example, humble, mababa ang loob na wala. Ayun, mababa at haba ang pasensya. Very bold siya when it comes to evangelism. Open air, house-to-house Bible study, 40 years as leader ng church. Good legacy na iniwan sa amin bago siya kinuha ng Diyos at 2025 August. Age of 90. Wow, faithful to the end, no? Amen.
2: Amen.
1: Totoo po 'yan. Napakalaking dapat din ang hanapin ng mga anak niyo.
2: Mm-hmm.
1: I want a husband or a wife na tulad ng tatay ko, tulad ng nanay ko. Yun ang ganun, no? Ang sagwa naman ko sabihin ay yung kapatid sa tatay ko. Nakaw, you know? Kami po mag-asawa, we're younger. May kakasal na kami early on, meron kami mga non-negotiables based on experiences na mag-asawa on marriage and family. So, for example, bago pala kami kasal, nilagay na namin na, tinaguyod na namin na walang aalis ng bahay.
2: Mm-hmm.
1: Walang aalis ng bahay magtrabaho sa ibang bansa. Talagang, yun po yung personal core values namin. Di baling magtulak tayo ng kariton, basta sama-sama tayo. Yun ang aming kaisipan. Bata pa, 33 years na po. Ganon katagal. Isa pa ay walang aalis ng bahay ng magkaaway. No? Sabihin, kaya kung mag-aaway kayo, hapon.
2: Hindi na makakalabas.
1: Para hanggang kinabukasan, magkasama pa rin kayo. You know, yung mga ganon, meron mga non-negotiables kami na nilagay. Walang violence in the home. Ibig sabihin, kung kailangan palamig, magpalamig, pero walang mababasag ng kung ano-ano. Wala nun. May mga non-negotiables kami. A lot of them came from, you know, experiences we saw sa ibang tao or in the case of my wife, experiences niya sa kanyang paglaki. You know, those has been challenging many times. But tatayuan mo talaga yon. Yun yung ideal mo eh. Yun yung foundational principle mo na lahat ng decision mo doon mo iumang lahat, ibabase mo doon. No, agree ba to dito? Agree ba to dito? Ganun. Napakahalaga po niyan, no? Number 3, Pastor Paul.
2: Sabi dito, be the bridge across generations. breaking,
1: be the bridge to cross generations.
2: Cross generations.
1: Ibig sabihin, kapag ka po merong mga bad cycles, masamang kaugalian, no? Tayo po ang bumasag nun.
2: Mm-hmm.
1: No? Reflect honesty in your relationship with your own father. Ibig sabihin, sabi mo nga ikaw, nagkaroon ka ng broken home, kayo mag-asawa. Mm-hmm. So, dapat itinaguyod mo yon. Meron mga bagay na, kumbaga, red flag sa'yo.
2: Mm-hmm.
1: Na nakita mo, dahil kinalakhan mo yon. Pag nakita ko to in my own life, op, teka lang, di pwede to. Di pwede to. Like I said, sa amin po ay, wala namang perfect family, no? Pero sa amin, ang akin pong lolo sa mother's side, no? Siya po ay nakakilala sa Panginoon later in life na rin. We had a violent temper.
2: Mm-hmm.
1: No, ang nanay, tatay po ng aking nanay.
2: Si
1: And I witnessed that as a young child. As in, Pastor Paul, violent talaga. Yung lola ko. You know? Of course, pag bata ka, hindi mo naisip yun eh. Na parang sa'yo, parang action movie lang yun eh. Mm-hmm. Ganon. Pero pag tumatanda ka na, parang pambira. Pangit nun ah. Yung ganon. So, nakita ko yung negative effects ng violence inside the home.
2: Mm-hmm.
1: No? Nakita ko yan sa, hindi lang sa salita, kundi sa physical na aspeto ng lolo ko. Lalo pag wala ang father ko, no? Matindi yun. So sa akin, yun ang talaga isa sa mga bagay na I broke the cycle in my home. Yung ganon. Yung violence inside the home. Yung, mm-hmm. Not just like against a person, but rage. Yung pagwawala, mm-hmm. pag-uramentado, yung ganon. Talagang sa akin, hindi yon. So, when I was growing up, lalo na nung binata na ako, tapos naka-girlfriend na ako, tapos ganyan, pag napapansin ko yung kaisipan, isip pa lang eh, mm-hmm. na yun, oh, teka lang. Ugali ni Juan Balion to. Parang, teka. Delikado. Talagang nare-red flag talaga sa isip ko. Kasi hindi ko, and nung nagkaanak na ako, pamilya, I talagang put it in my heart na my children should never see me violent.
2: Mm-hmm.
1: No? Na magkaroon ng violent reactions na ganun. Kasi ano eh, mahirap eh. Sabi ni Attorney Leo,
2: Leo, good morning.
1: On the topic of vision of what you want your child to be, nung bagong tatay po ako, nakakuha ako ng baloktot na payo. Halos lahat daw ng magaling na combat athlete, NBA player, NFL player, iniwan ng tatay. Kaya kung gusto ko daw magkaroon mayamang atleta, iwan ko daw, balikan ko nilang pagmayaman na. Ganyan yung kwento ni, ano, I remember si Dennis Rodman, Pilipino pala yung tatay na, no? Tama, ano, Attorney Leo, balik ko nga yung topic na yan.
2: Balik kong payo.
1: Pero ang idolit mo, kung gusto mo, may dalawa. Si David Robinson at saka si Shaquille O'Neal.
2: Mm.
1: Yan. Pareho yan. Dalawang yan.
2: David Robinson, Christian yun.
1: Christian yan. Ah. Hard Christian yan, David Robinson. Multi-decorated Hall of Famer, U.S. Naval Academy. Pinakamataas yan na Naval Academy sa Amerika. Ang tatay niyan present simula dulo.
2: Kaya pala tawag sa kanya, The Admiral.
1: The Admiral, oo. Si Shaquille O'Neal, ganun din. Hanggang sa, ano niya, andyan ng tatay niya, hanggang ano. So yan. Tama po. Oh. Sabi niya, Lewis Hamilton Sr., yan, oo. Mga, ano yan, maging ano, yan si Attorney Leo, yan. Very present yan sa kanyang mga anak.
2: Anak.
1: Oo, yan. Very present yan. Member ng men's group natin. Pag may nakita po tayo na hindi maganda from our own fathers or sa mga tatay nila, tayo po yung bumasag nung cycle nun.
2: Mm-hmm.
1: Be the bondage breaker. Be the bridge to the next generation.
2: Mm-hmm.
1: Na makita ng ating mga anak na ang kinalakhan niya ganito, pero siya ay ganito. No. Sabi ni Ate Telma, hindi ko po nais na ang mga anak ko ay mag-abroad. Gusto ko sama-sama kami.
2: Kahit mahirap.
1: Kahit na mahirap ang buhay.
2: Mm-hmm.
1: Nakikita ko po kung ano ang kanilang ginagawa. Tama po, Ate Telma. Yan po ay sa amin ding naging ano namin yan ni Ate Isa na personal ano namin. No? Number four, Pastor Paul.
2: Sabi, establish ritual dad time. Mm. Ibig sabihin nun, yung consistency. Crave out regular, dedicated one-on-one time to do activities you both genuinely enjoy.
1: Mm.
2: So, gamitin daw yung moments na yon to talk, listen, and build an unbreakable personal connection.
1: Ayan.
2: Ganda.
1: Kami po ni Pastor Paul, siya mga bata. May binata na siya isa. Ilan taon na?
2: Si Poy, 17.
1: 17 na, wow. Ako po, puro binata na. Ang youngest namin si Noah, 16. Pero the rest talagang, si Franklin, magka-college na ngayon taon na to. No? Puro binata na. Pero alam mo, Pastor Paul, itong part na to, sobrang mahalaga sa akin. Mm-hmm. Yung ano, magkaroon ng ano, dedicated one-on-one time. Sometimes lalabas ako, babatakin ko yung isa lang. Alika, sama ka sa akin, kain tayo. Mm-hmm. Something, pagka, you know, makapag-usap lang. Or we find things in common. Kapalas ko yun, jiu-jitsu, competition, yan. Sama ka. And kahit po busy ka, you know, mga tatay, dalhin yung laptop niyo sa competition. Manood kayo. Habang hindi siya lumalaban, mag-aral kayo ng mensahe, whatever. Yung mga ganyan po, establish one-on-one time.
2: No. Mm-hmm.
1: Naalala ko po ang tatay ko, napaka-busy ng tao ng tatay ko. Pero alam mo, nung grade 4, intramurals, isipin mo, taba-taba ako nun, nilagay ako sa marathon. kasi nun ako, nandun siya. Yung 20 na ikot sa dalawang basketball court, gold medal ako dun sa unang dalawa.
2: Sa unang dalawa.
1: Oo. Yung pangatlo, napagod na ako, tumakbo na ako palabas ng gate. May fishbowlan nun sa labas ng JRU dati. Sa labas, tsaka gulam at sago. Mamay, tatay ko kasunod niya, sabi niya, pagod ka? Oh, dad, kain lang tayo squid ball. Fishbowl na lang kami. Pero sa akin, memorable yun.
2: Hmm.
1: Ha? Gumawa tayo ng ritual na alam ng mga anak natin na nandun tayo. No? And lastly.
2: Ayan, know your children and let them know you.
1: Know your children and let them know you. Ibig sabihin po, be predictable.
2: Mm-hmm.
1: Hindi lang po tayo dapat predictable na kung saan tayo magagalit o magdi-disapprove. Maging predictable po tayo sa kanila sa lahat ng bagay.
2: Mm-hmm.
1: Yung alam ba nila, alam nila kung ano ikatutuwa natin, alam nila kung anong hindi natin katutuwa. Alam nila kung, you know, what brings us satisfaction, what brings us in this interest.
2: Mm-hmm.
1: Important po yun. Sabi niya, humanize yourself by sharing your stories of your own childhood and lessons to invite open dialogue. Magkwento po kayo. No, let them know you. So that they can, you know, introduce themselves to you.
2: Mm-hmm.
1: Masakit man po ay madalas, and I said this last broadcast namin, ano, kahit po anong sabihin ng magulang na wala kami sikreto sa aming mga anak, promise you mga kapatid, the parents are always the last to know. Kasi kung maganda po ang relationship niyo with your child, tapos meron siyang nagawa na hindi maganda, ayaw nilang ma-disappoint kayo. So ayaw nilang sabihin sa inyo. Pagka pangit ang relationship niyo sa inyong anak, ayaw din lang malaman nyo kasi trouble na naman sila. No? So how do you take care of that issue? Let them know you. What brings pleasure to you? What brings displeasure to you? Ano yung bagay na makatutulong sa inyo? Anong bagay na katutuwa ninyo? Ano kinalakhan nyo?
2: Mm-hmm.
1: What was it like? You know, yung ganon. Hindi sermon, kundi just stories. Kwento.
2: Mm-hmm.
1: Stories that they can pass on to their generation when they are old.
2: Kaya may ibang mga anak, medyo reserve, ayaw mag-open up ganun din yung tatay o yung magulang.
1: Yan.
2: Malaking ano po ito.
1: Pastor Paul, anong last nabilid mo sa ating mga tatay na nakikinig today?
2: Napakaganda na itong topic po natin na ito. Talaga maganda, may part to Pastor.
1: No, okay.
2: Pero alam nyo, kanina nag-uusap nga po kami ni Pastor James dun sa naging preaching niya before no seasons for the family. I was reminded of this lesson dun sa verse Psalms 127. Yes, famous yung unless the Lord builds the house. Pero yung particular verse dun sa 3 and 4 that says, children are heritage from the Lord, like arrows in the hands of a warrior. So ito, pinapakita rito yung fatherhood is not just a title, but it's a sacred stewardship. Talagang napaalalahanan ako na ang mga tatay pala dapat actively present and tinutulungan natin yung mga anak natin to shape their life, talagang doon na ma-hit nila yung mark. Yung just like what the word says, na para silang arrow. So, tayo mga tatay po ay talagang malaking role natin para maging backbone of a strong family. So, syempre sa biyaya ng Panginoon at sa kanyang salita. So, yun po, Pastor, yung aking nakita dito sa ating pinag-aralan.
1: Napakaganda po na makita natin ang next generation na kung kayo po ay hindi nagkaroon ng ganung relationship with your father, then let it begin with you.
2: Mm-hmm.
1: No, let it begin with you. Sa inyo mag-umpisa. You know, ang panibagong panimula sa inyo. No, if you have a great father, well, thank the Lord.
2: Amen.
1: Salamat ka sa Panginoon. And sa mga kalalakihan na nakikinig sa atin, ask yourself and promise yourself that you will be at least umabot dun sa bar set by your own father. You know? Mm-hmm. By doing so, you become the effective father that you need to be and that you can be. You know? Manalangin po tayo, Pastor Paul.
2: Sige po. Close us in prayer. Tayo po yung manalangin. Let's pray. Our loving Father, we thank you, God, for this day. Salamat po sa napagandang paksa na aming pinag-usapan, lalo na po in celebration ng Father's Day. Salamat po sa mga tatay, sa mga ama ng tahanan. At gaya ng aming napag-aralan, Lord, sa tulong ng iyong salita, sa tulong ng iyong presensya, sa lubos naming pagkilala na kayo po ang dapat maging pundasyon ng aming pamumuno. Magagawa po, Panginoon, at ma-accomplish na gabayan namin ang mga anak at matutunan nila, Panginoon, na magkaroon ng takot sa iyo. Matutunan nila, Panginoon, na ang kahalagahan, Panginoon, ng sinasabi ng iyong mga salita at pangako na magdadala rin sa kanila sa tagumpay. So salamat po. Salamat po sa mga tagapakinig at nawa naging pagpapala po sa kanila ang programang ito at ang buong FEBC. Lord, we thank you for using this as an instrument ng marami pang kaluluwa ang mabahagian ng iyong salita. At also we pray sa mga naapektuhan ng lindol dito po sa Gawing Mindanao, sa Gensan, sa Davao, sa South Cotabato, at ang ilang mga kapatiran, kapastoran. Lord, dalangin po namin ang patuloy niyo pong gabay, pag-iingat, kalakasan sa kanila. Salamat po, Ama. Purihin po iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Kami po ay natutuwa na kasama namin kayo next week po. Promise. Andito na po si Boss. No? Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you po. And again, advance Happy Father's Day po sa inyo lahat.
2: Happy Father's Day po.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Maraming maraming salamat sa Panginoong Diyos sapagkat ang kanyang biyaya ay bago tuwing umaga. Bawat araw, bawat oras, bawat sandali, ipinapagpasalamat natin sa Panginoong Diyos dahil siya ay mabuti, siya ay tapat. Kaibigan, kumusta ka? Ako ang iyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Once again, ito ang ating global cast ng Life is Beautiful para sa buong global barangay. Para sa lahat ng mga nakikinig sa atin online, anywhere in the world, o kaya naman yung nakikinig pa sa PM Radio at sa mga radio, nais po nating patuloy na ibahagi ang mga awiting ito at syempre mga paalaala para mapagyaman ang ating pananampalataya at tayo po ay magpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan.

Sa buong ministeryo ng Panginoong Jesus, siya ay nangaral. At kung atin pong isasummarize ang kaniyang pangangaral, makikita po natin na binibigyang diin dito ang pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat at pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. At ganoon din para sa mga mananampalataya, para sa kaniyang mga alagad, ang pag-iibigan sa isa't isa kagaya ng pag-ibig niya sa atin. So tatlo po iyon, pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat, pag-ibig sa kapwa-tao gaya ng ating sarili o ng pagmamahal natin sa ating sarili, at pag-iibigan ng mga magkakapatiran gaya ng pag-ibig ni Jesus sa atin. At ipinakita po niya ang kaniyang mga ipinangaral na yan sa pamamagitan ng kaniyang mga ginawa. Siya ay nagpupunta sa templo, siya ay nangangaral, siya ay nagtuturo ng salita ng Diyos, siya ay nananalangin mag-isa, siya ay nananalangin sa publiko. At ang paggalang pagrespeto sa Diyos na ipinakilala niya sa atin bilang Ama natin sa langit, sinasamba niya ang pangalan ng Diyos Ama sa langit at siya ay naparito bilang anak ng Diyos upang sundin ang kalooban ng kanyang Ama sa langit. Pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat. Nawa, mga kaibigan, ang atin pong pag-ibig sa Diyos ay maging tunay nga na higit sa lahat, hindi lamang sa salita, hindi lamang sa isip, kung hindi ganoon din sa gawa. Ipinakita rin po ng Panginoong Jesus ang pag-ibig sa kapwa gaya ng sarili, hindi lamang sa kanyang mga katuroan kagaya ng ang mabuting Samaritano, ang alibughang anak, hindi lamang sa kaniyang mga itinurong talinhaga, kung hindi even doon sa kaniyang pagmamalasakit, even to those whom he reached out to. Makikita po natin sa mga ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, siya ay nakitungo doon sa mga tinatawag nating vulnerable o mga mahihina, doon sa mga nangangailangan, doon sa mga dinidiscriminate o ine-etsapwera ng lipunan o ng relihiyon. At kanyang pinakitunguhan, mapalalaki, mapababae, mapa may pinag-aralan, relihiyoso, o kaya naman ay mga pangkaraniwang tao, lalo't higit ang mga mahihirap at nangangailangan. Ipinakita po natin sa mga halimbawa na yan ang naging pagpapakita ng Panginoong Jesus ng pag-ibig sa kapwa gaya ng sa sarili. Sa panahon natin ngayon, tinatawag ko nga na global barangay. Ang mga Pilipino kasi mula sa mga barangay sa Pilipinas nasa iba't ibang mga lugar na ng mundo. Eh para tayong isang malaking barangay all over the world, kaya tayo po ay may pagkakataon na ipakita sa global barangay ng mga pare-parehong Pilipino at sa buong mundo, international barangay. Pwede po nating ipakita ang pagmamahal ng Panginoong Jesus sa kanila sa pamamagitan initially ng pag-ibig natin sa ating kapwa, sa ating mga kapitbahay sa international barangay at sa global barangay, kagaya po ng pag-ibig natin sa ating sarili. At syempre, kung meron tayong mga kapatid sa Panginoon, anumang lahi, mga kapatid kay Kristo, anumang lahi, anumang edad, nasaan mang bansa, ang utos naman sa atin ng Panginoong Jesus, sabi niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Sacrificial kind of love. Mamaya po, balikan natin yung idea na yan at magpatuloy naman tayo ngayon sa ating pagbubulay-bulay sa pamamagitan ng mga awitin.

Ang mga mabubuting ginagawa mo ay magbubunga rin ng kabutihan para sa iyo. Paalaala ng Galatians chapter 6 verse 9, "And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart." Ako ang iyong kaibigan, Eric C. Maliwat. Thank God, for life is beautiful.

0: Siyempre, palagi tayong nagpapasalamat dahil sa mga awitin na ating napapakinggan. Maraming salamat sa mga composers, maraming salamat sa mga arrangers, maraming salamat sa mga tumugtog at maraming salamat sa mga kumanta. Praise the Lord sa kanilang pagpapagamit ng kani-kanilang mga talento para tayo mabless sa pamamagitan ng mga awiting iyan. Ano mang lahi, Pilipino man o hindi, ang mga awiting ito pinipili po natin para sa kabuuan ang ating global cast ng Life is Beautiful ay maging edifying, nakapagpapatatag para sa bawat isa. Magbabalik po tayo.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sa ipapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Life is beautiful.
5: Life is beautiful.
4: Life is beautiful.

Ang Life is Beautiful ay inihahatid sa inyo ng FEBC Philippines. Siyempre, maraming salamat sa ating mga kasama para itong ating mga contents ay maging available para sa bawat nakikinig sa radyo o kaya naman para sa mga nakikinig online. Maraming salamat kay Reggie, maraming salamat kay Benjo, kay Jonathan Benaya, ganun din kay Nat. At siyempre, maraming salamat sa iyo na nakikinig dahil hindi tayo kumpleto kung wala kayo ng mga kasama natin, mga kasama nating nakikinig ngayon. At ganun din, siyempre, ang lahat ng ating mga musicians, ang mga nagpaparinig ng mga awiting iyan na nai-record kahit noon pa man, hanggang ngayon na be-bless tayo. Kasama po ninyo ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat mula dito sa Sydney, Australia.

sa atin pong mga napapagbulay-bulayan dito sa Life is Beautiful, kanina ay ating napakinggan ang sinasabi po nating ideas patungkol sa mga commandments ng Panginoong Jesus. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, at sabi niya sa kanyang mga alagad, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, ibigin ninyo ang isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Itong pag-ibig ng Panginoong Jesus para sa kanyang mga alagad ay sacrificial kind of love. At maalala po natin, sa John chapter 15, sinabi ng Panginoong Jesus, wala nang hihigit pa sa pag-ibig kung saan ibinigay ng isang kaibigan ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Tayo po ay hindi na itinaturing o hindi na tinatawag na disipulo kundi mga kaibigan. Yan ang sabi ng Panginoong Jesus. At kanyang ibinigay ang kanyang buhay para sa atin na kanyang mga alagad. So ang kanyang bagong utos, sabi niya noon, ano, ay ibigin ninyo ang isa't isa na mga kaalagad ninyo kagaya ng pagmamahal ko sa inyo, isinakripisyo ko ang buhay ko para sa inyo. Bilang mga magkakapatid, tayo po ay hindi lamang basta-basta church mates. Tayo po ay tinawag ng Panginoong Jesus para magmalasakit sa isa't isa. Kung gaano po ito kalalim, kung gaano po ito kalawak, ay dapat nating patuloy na ipinapanalangin at ginaganap, ipinapakita sa ating pamumuhay bilang mga magkakapatiran. Papaano mo ipinapakita ang sacrificial love o isang pagmamahal na mapagsakripisyo sa iyong kapatiran, sa iyong kapwa Kristiyano? Mga kaibigan, ito po ay para sa bawat isa at ipinapanalangin sa gabay ng Banal na Espiritu, kasi siyempre may iba-iba tayong mga sitwasyon sa ating global barangay. Tayong mga magkakapatid sa Panginoon, iba-iba ang kalagayan, iba-iba ang contexts. Kung papaano natin susundin itong sinasabing mapagsakripisyong pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapatiran, idalangin natin sa Holy Spirit na tayo po ay gabayan upang hindi lamang natin sabihin sa salita at sabihin sa isip, kundi maipakita rin natin ang sacrificial kind of love sa ating kapwa Kristiyano sa pamamagitan ng ating paggawa.

may magandang layunin ng Panginoon para sa buhay mo. Inaanyayahan kita na taus-pusong manalangin ng ganito. Panginoong Diyos, kinikilala ko po na ako ay isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Diyos, nanunumbalik po ako sa inyo. Panginoong Hesukristo, sumasampalataya po ako na kayo ang bugtong na anak ng Diyos. Isinusuko ko sa inyo ang aking puso, ang aking isip, ang aking kaluluwa, ang aking buong buhay. Panginoong Hesukristo, tinatanggap ko po kayo sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Espiritu Santo, pumasok po kayo sa aking pagkatao at tulungan ninyo ako na maging mabuting anak ng Diyos.

Maraming maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsama sa ating global cast ng Life is Beautiful. Siyempre, nagpupuri tayo sa Panginoon dahil ang FABC Philippines ay patungo sa ika-79th year o ika-70 na taon. Nagdiwang po ang FABC Philippines sa buwang ito ng June, ano, ay ipinagdiriwang ang ika-78 anibersaryo, kaya patungo na sa 79th year. Praise the Lord! Maraming salamat sa bawat isa na patuloy na nagtataguyod ng mga gawain ng FABC Philippines. Maraming salamat sa mga content creators ng FABC Philippines. Maraming salamat din sa inyo. Pinahihintulutan nyo na mag-volunteer ako ang inyong lingkod. Ilang mga taon na nga ba akong volunteer simula nung nag-retire tayo sa Pilipinas, ano? Siguro mga mahigit ano na, maglalabing 5 taon na rin na volunteer support natin sa FABC Philippines itong global cast ng Life is Beautiful. Nadagdag pa yung Hardin ng Panalangin tuwing Lunes. At syempre, yung sa DZFE, yung Inspirations. Maraming maraming salamat sa bawat isa na binibigyan po ninyo ng pansin itong ating mga efforts na kagaya nito para ma-share sa iba at maging pagpapala sa iba na mga nakikinig. Sa panahong ito ng AI, ay hindi po AI itong ginagawa natin. Talagang actual ministry po natin ito. At salamat sa Panginoon sa kanyang encouragement na ibinibigay sa atin. Maraming maraming salamat po sa bawat isa na patuloy na nananalangin para sa ministry natin. At minsan pa, sa Diyos po, ibinibigay natin ang lahat ng luwalhati, pasasalamat at papuri. Mula po dito sa Sydney, Australia, ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Silip-silip lang sa ating Facebook page na Maging Ubas at sa ating YouTube channel na The Grape City Media. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Games for three.
1: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
2: Mayong hapon sa ato nga pamati, diri sa Puso at Lakas, sports sa Pinas. Mayong hapon mga abyan, kamusta ka mo? Bago kadasig lang sa panahon, do ka san, ulan ta mga abyan, nag-storya sa May, subong, about, eh. Ika-second week na sang June, no? And mga abyan, no? Abri na sang klase, back to, kwa na, to school ang mga bata, no? And, siyempre, before ta mag-continue, of course, gina-abi-abi na to ng aton nga mga utod, no? Sa sumong hapon, sa ilapag pangapi-ngapi, no? Of course, masugod kita diri sa NIR, no? Mga taga Dumaguete City dira, mga amigo natin nga coaches, no? Mayong hapon sa inyo, kaga salamat gid sa inyong pagpamati diri sa DYVS 1233 in your radio dial, the sweet voice of salvation, no? So, amo ini ang sports nga section sa DYVS. Kagapasalamat kita kay Lord, nagapadayon siya sa pagpakamayo sa aton, despite of the very busy schedules, despite of, opening sang klase, gasinako-sako ang tanan, and then, of course, kabaluman kita, nga halin kita sa summer camps, no? Summer camps nato siya, Dugi Kadamo, kaga pagasturihan ta na karon tanan, no? And, of course, ginabi-abi man nato ng mga amigo dira naton sa Kawayan, no? Mga Quiatson family, no? Mga pamilya ni Pastor Elmo Quiatson. Mayong hapon sa inyo. Salamat sa pagpamati. And of course, kina Miss G.I. Son, salamat man. Siyempre, ginabi-abi naton si Coach Allen, no? Dira sa Kabangkalan, no? Si Coach Allen, amo nang aton na long-time friend dira, no? Kag-coach, no? Ara dira siya permi sa gym sang Kabangkalan, no? Kag he is a former varsity player sang West Negros. Kag he is a very good player and a very good coach, no? So, nami gina si Coach Allen, no? So, sa mga players ni Coach Allen, na padayon ka mo sa pagpati sa iya. Parents, no? Padayon ka mo sa pag-believe sa kay Coach Allen because Coach Allen is a good coach, no? Kag kabalo man kita sang motive sang syudad sang Kabangkalan para sa kayuhan lang sang aton nga kabataan, no? Especially si Coach Allen dira sa basketball, no? Happy gig kita nga si Coach Allen padayon dira gyapon sa pag serbisyo para sa kabataan, no? And of course kinaabi-abi naton sa na hinigaran, no? Mga Diloso family, no? Siyempre mga amigo dira naton. Kaga siyempre happy man kita nga padayon sila sa pagpamati. Kaga mga sa Himamayla, no? Siyempre dira ang mga Villarico family, no? Mga pamilya ni Lee Hart, no? Happy man kita because may mga amigo kita dira sa Himamaylan kag hinigaran, no? Kaga siyempre ginabi-abi man naton sa La Carlota ang bago retire nga si Ma'am Lalaine Crisostomo. Ma'am, ayong hapon, kaga happy retirement sa imo, no? Enjoy good, no? Kaga I hope everything is well and padayon lang sa pag-alagad sa Ginoo. Kaga siyempre amo na ning chimpo subong si Miss Lalay, no, ga enjoy na sang iyang fruit of thy labor. Tapos sa siyempre mga Villamer family dira, mga mga former player ko nga si Andy Fa, Andy Villamer, of course, siyempre sa La Carlota, dira, may mga kilala kita, no? Siyempre, na hindi taman pagkalimtan, mga kagalawan family, dira, sa La Carlota. Kaga, of course, hindi ko man malipatan, no? Sa mga Esperagosa family, dira, sa Binalbagan, no? Siyempre, aton ini mga former players na nagapamati diri sa DYBS, sa mga taga Binalbagan dira, mabuhay ka mo, Hinigaran, Himamaylan, La Carlota. And of course, sa bago, si Coach Woodrow. no? Si Coach Woodrow Bauti Fermi, ganda ka practice sa Baguio City, no? And happy man kita nga si Coach Woodrow ara gara. No, Coach Woodrow, padayon lang sa pagpadamo sang imong mga maayo nga players. Kaga proud man ko sa ini nga coach, no, despite the hardships. Padayon siya gyapon sa pagbulig sa kabataan, no. We've been good friends for so long, no, kami ni Coach Woodrow. Kag happy gid ako kay Coach Woodrow nga kagang iya mga assistant coaches dira na padayon sila sa pag-alagad sa kabataan, especially sa mga bagunhon. Okay? And siyempre mga Clavel kag Torres family dira sa Bago, no. Kag siyempre diri sa Bacolod, no. Siyempre kinaabi-abi man nato ng mga gapamati every Sunday sa aton si Pastor J.R. Ramos, si Pastor Joe Ascalon, si Manong Gary Celes, no. Happy man kita sa ila. Siyempre pasalamat man kita, no, nga ini nga mga tao ni dako gid nga influence sa akon life, no. Kag siyempre happy gid ko. And of course inaabi-abi ko man na si Coach Marvin Salem dira sa Murcia, no. Kag si Coach Bebot Sagansay sa Murcia, no. Way ko man na siya ginakalimtan ang ako ng amigo dira nga coach, no. And siyempre si Coach Tony Ilon kag si Coach Randy Veray, no, dira sa Barangay Granada, no. Padayon man na sila pamati kag ang ila pamilya, no. And of course kina abi-abi man naton sa Barangay Tangob, no, mga amigo dira nato kay Naglis Proximo, kina Coach Ryan Mijavilla, no. Happy man kita, no, nga padayon sila dira sa pag-alagad, no, dira sa Barangay Tangob, no. Kag of course si Coach Lito, no? Librodo, no, siyempre taga Tangob ina, no, di matamalipat sa mga gatudlo sa public schools, no. Kag siyempre hindi taman pagkalimtan ng aton nga mga amigo diri sa Talisay, si Coach Vincent Sitier, no, nga taga Sunday ga pamati gina, no, kag si Coach Libert Lapore, no, sila sang Talisay Knights, no, long time friend, long time ally naton. Kag siyempre gina abi-abi man da naton mga ara sa Silay nga mga former players naton, mga Ortiliano family, Biatingo family, no, mga pamilya ni MJ De La Cruz, no. Happy gid kita nga may mga kilala kita dira sa Silay, no. Kag of course way taman ginakalimta ng mga Cruz family dira sa Victorias, no. Siyempre headed by Sir Pau Cruz, no. Happy man kita nga kilala ta na sila. Kag of course mga Barcelona family, mga Amante family dira sa Escalante, mga amigo dira naton, no. Kag siyempre mga Lopez family dira sa San Carlos, kag sa Sagay mga Bilanghel family, no. Yara pata kita dira mga relatives, no, ng mga Bilanghel dira sa Sagay City, no, sa Old Paraiso. Eh, kag siyempre ginaabi-abi ko gid ang akon ng mga utod, sila Michelle, sina Christine, and Coach Sammy, no, na tatay ni SJ Bilanghel nga nagampang sa KBL. Okay, so happy man kita nga nagapamati sila. And then of course sa Tabuksoba, no, sa City of Love, of course ang mga taga Iloilo Scholastic Academy faculty and staff, students, no, headed by Sir Peter Chan, Ma'am Debbie. Okay, so happy kita sa ila, kagapasalamat kita sa ila suporta, as well as siyempre si Sir Tyrone Jess, no. Sir Tyrone, saludo kami sa imo, salamat sa suporta sa sports. Kina Coach Jeb Santos, no, kina Coach Darrell, of course kina Coach Badong, no, sa dira sa Iloilo Scholastic Academy, and of course si Councilor Rudolph Ganzon, mga taga CPO boys, no, mga CPO coaches, no. Pasalamat man kita, and of course si Coach JP Suenya, no, nga ato amigo dira sa University of San Agustin, no, amigo kita gid na, no, way ta man ang inakalimtan sina Ma'am Ivy Santa Ana, dira naman niya sa siyempre sa Maritime School.

kadako gid nga sports sa bilog kalibutan, no? And we are looking forward, no? Siyempre bakod ang mga teams nga ra dira, no? Those are champions ng mga teams, no? So wala ka gid amambal nga hindi namin na team, no? Dapat naman sa Olympics, no? The champions among the champions na sila, no? Kahit hindi na sila ma-qualify sa ina nga level kung wala sila naga-champion, no? So talking about FIFA World Cup, syempre ang Brazil, ang Argentina, bao grabe gid, no? US, kabalo naman kita dira, no? And of course, di ta na sila makalimtan ng mga teams kay bakod na sila, no? And well, let's look forward sa kun ano matabo sa FIFA World Cup sa subong atuig, because kabaluman kita nga ang FIFA World Cup, grabe gina, no? Siyempre kadako sang budget sina kag ang kwan subong, ang mga teams, no, nga maghampang, no? Ang Canada sa Group B kag ang Bosnia Herzegovina, no? Ang Bosnia Herzegovina, Herzegovina ni bo grabe ni sa Europe, no? So subong na qualify sila, no? Sa Group D bo sa Germany kay USA kag Paraguay, no? Buas mampang ni sila, no? And siyempre ang South Korea kag Chechnya, no? Na bo grabe. So again, no? Ang mga sa FIFA World Cup ni bala mo mga byan, hindi nilang ulangong na liga, kahit siyempre ginakuan ginis ang tanan, no? Ang Mexico, Araman, ang Korea, Spain, France, England, Portugal, bauti, no? So kadamo sang teams nga involved. So again, no, magasugod na ang hampang sang FIFA World Cup, no? So buwas nga adlaw sa ila to, okay? So again, sadya ni kiti mga Germany, Curacao, Netherlands, Japan, Ivory Coast, Ecuador, Sweden, no? Buti ba biya kwan gini mawaswasanay gini sila, no? And well, mga byan, let's watch and enjoy sports, no? Kiti kanami gini kiti ini nga mga hinampang amo ini ang ginaabangan sang bilog kalibutan, no? So isa gina mga byan sang mga gahatag sa aton sang kalipay, no? Ang kwan, no? Ang ina nga hinampang, no? When it comes sa soccer. And then siyempre mga byan, no? Mga soccer enthusiasts, mga soccer fanatics, no? Miyara gina niya fans, no? Miyara man niya plain fan lang yan, no? Fan lang siya sang FIFA, no? Fan lang siya sang football or soccer, no? So gakuan gina sila, no? Kadamo na sa ilang mga predictions, kadamo na sila sa mga analysis nila kung sino ang ila gina apinan or what team ang gusto nila magdaog, no? Pero by the end of the day, there's only one. At munang gina kuan ko yung mga byan, kiti being a sports fan, ako sports ko as in general, siyempre hindi ta na manigar nga sa subong pa lang, no? May tiway takabalo, may mga dark horse dira nga team, no? So ano nang siyang dark horse? Amuna siyang medyo ka panagunago lang sa limelight, pero pag labot na sa liga, kibuton ng kamunilan, no? Mga surprise team na tawag, no? So added spice na siya sa ano, sa liga, no? Kaya may mga seeded naman gid nga mga teams, no? Pero ti siyempre iba niya gambal gina silang backwood when it comes sa paper, sa lineup. Pero by the end of the day, mga byan, no, pag-abot dira, it really boils down kung sinong healthy nga buo. Healthy nga buo, ha? Siyempre, sa tanan nga sports, amun eh. Sa mga Olympics, sa tanan nga bagay, mag-compete na sila sa World Cup. Again, kung sino gitang healthy, no? Kaga buo, magamakabuo gani, solid, no? Nga, wala sila madistract. And then, grabe sila ka-cohesive, no? And grabe kitang ila focus, no? So that is why nga ina sila ang mga teams nga abangan nato, no? So again, sa World Cup, kung kita mahulat-hulat kita sang ano, sang gitawag sugod, no? Kung ano gid ang suguran sini, kaya masadya ini kung ano
kung

0: makuani naton, magtawag, masuguran ta nila antaw no starting tomorrow. So amo na nga gahulat ulat kita. So nami gid mga abyan nga kita as a sports enthusiast country, no nami gid nga gapamati kita, gahulat kita, ga-enjoy kita. No, let's set aside ang mga tawag mga negativity, no, kay tikadamo gid sang ano, no, sang hindi manami, no, kag syempre kag nami lang gid mga abyan sa sports kay kini gahatag ini sa aton sang release sa mga stress, no. So dapat amo na siya gina-enjoy, no. Again, now games are fun, oh. Nami gid nga ti mo ni ang mga bagay nga which is nga dapat gina-enjoy sang tao, no. So amo na siya mga abyan, no. Syempre being a fan sang sports, no, so dapat kita ga-enjoy, no. And next, let's go to ano, to NBA, no. So as of the moment, lamang gid katama ang ano, ang New York Knicks, no. So pag-istoryahan naton alin sang game 1, game 2 ka game 3, no. Ang game 1, syempre grabe gid ang prediction sang papel regarding ang San Antonio Spurs mag-dominar in this series. But for me, as a fan again sang sports, it really remains to be seen. Kaga nakita gid nga that time ang sang youth sang Spurs na they cannot be consistent, they cannot deliver the final blow during the crunch time, no. So gabansi na gid sila, then in the final stretch ang hinampang, makita mo gid nga ang New York Knicks nag-deliver sang uppercut, nang hitawag na natin uppercut or final blow, no. Ginulat ginila nga mag-abot sa chimpo nga pwede na mahatag ang pinaka-knockout punch. So amo tong uppercut, no. Kaga nagdaog sila by 10 points sang game 1, no. Kag nga amo na mga byan, well, it really goes to show nga ang New York Knicks during the final stretch mga byan naka-execute sang play, naka-execute sang defensive schemes. So coach Tata, ano na siyang place nila? Well, makita naman to ninyo nga win or lose kay Jalen Bronson sila nagkadto, no, sa offense. So nagbunga. And then when it comes sa defense, nakita nyo naman to si Robinson, no. He was able to stop Wimby or Wimbinyama, no, sa final stretch, no, kag dito gid naga nakadaog ang New York Knicks. So again, nag-work ang ila defensive schemes. So wala ni laging butang si Karl Anthony Towns kay Wimby, no, si Robinson gito. Kagdako siya nga factor, no, nga napunggan niya si Wimbinyama, no. And let's go to game 2. Ang game 2, ang natabo sa game 2 is siyempre happy kita nga naka-bounce back si ano, si San Antonio Spurs tani. But ang natabo na naman again sa final stretch, nakita gid ang costly turnover ni Wimbinyama, ang ila miscommunication tong apasa. Kag amo ato ang istorya, no, nga wala sila ka deliver, no, kag atong jump shot ya sa ulihi nga wala naman na pasulod, no. So na 0-2 to dayon ang ano, ang San Antonio Spurs, no. So nagsuli dayon ang paya. Kasi siyempre kadamo sang haka-haka nga bauti dumaswip sang Knicks. But fortunate enough, nag-respond ang San Antonio Spurs ang game 3, no. They were able to deliver their knockout punch also sa ulihi, no. Bali ano to yung knockout punch, coach Tata, sang San Antonio Spurs sa game 3? Well, natabo, naging aggressive sila sa fourth quarter, no. So sige lang sila atake, despite nga gamis sila, they continue to attack. So during the final stretch, during some crucial moments, ang natabo dito is naka-score sila, no, by a jump shot, and then naka-foul sila. So dako gid nga bagay, no, patay ang oras, guess score. So they were able to ano, to win game 3 kag ini sa New York Knicks ini, no, nga natabo. So dito napakita nga despite sang kabata sang ila lineup, pero kaya man nila magdaog sa road or sa away from home, no, which is nga home court sang Knicks that time. So ang game 3 masadya to, kay ti siyempre it's a back and forth nga hampang until sa final stretch man, no, kaga si Coach Mitch Johnson happy man nga he was able to get his first win sa finals, kaga he's back, no, makita mo nga 2-1 na dayo, no, kaga siyempre ang coaching staff naman sang Knicks, siyempre kabalo man kita nga mabawi ina. So grabe man, no, kaga they were humbled nga naperdi sila. Kaga makita mo sa body language gyapon, no, during game 4 na the Knicks or the New York Knicks is very very confident enough na makita mo nga during the warm up, yeah, well, they are in high spirit, no. So drama mo makita nga one loss will not define you, no. So that's how confident they are with their skills, with their capabilities, no. And natabo gid, no, hamak mo alapit 30 points ang abansi sang game 4 sang San Antonio Spurs, no, sa first half. Pero mo na ganing inamba sang iban nga coaches, no, nga ang game is 4 quarters, no, there are 2 halves, first half and second half, no. Sa first half ti champion di dyan San Antonio Spurs, but siyempre sang na kinitanay ng bana sa ano, sa getawag sa dikdikan sa hampang, dito ginakita mga abyan nga ang ano, ang New York Knicks was able to deliver, no, was able to was able to survive, no, gintsagaan nila kaga siyempre dito gid abyan nakita kung how they respond to a situation nga dako abansi sang kontra. So quarter by quarter, possession by possession, no, they were able to claw their way back sa hampang. And dito gid ko na namian sang follow up ni Anunoby, no. So nagmiss na, I really thought nga makuha nang rebound sang San Antonio Spurs, pero well, New York Knicks wants it more. So, in the person of Anunoby, no? So, na-follow up niya. And then, nag-shoot. So, nag-abansi sila 1 point. Kag ang San Antonio Spurs wala naka-deliver sa final seconds. Nagdaog na naman ng New York Knicks. So, mga byan, subong 3-1 ang serye. Tagdo gamay na langgit ang percentage sang gadaog na team, no? Coming back from 3-1 nga setting, no. So liamado nakatama ang New York Knicks, no. Kag well, kadamo na sang mga basketball enthusiasts, basketball fanatics, mga basketball experts ga predict nga ang New York Knicks maga-champion, ha. Kaga ang San Antonio Spurs medyo hindi pa kuno ila chimpo, kay bata pa sila. Kung sa kwang paluto-luto na gid ang New York Knicks, no? Sa mga abyan ang ginahambal nila. But well, for me again, hindi ko yung maghambal sang patapos. Hindi man ta bias, kahit wala ta diri team, pero ang ako lang bilog ang bola, no? Bilog ang bola. So, well, basi pagbuot sang Diyos nga patagbo ng Spurs, why not? Diba? So, mas 3 straight nilang New York Knicks, no? So, hindi tama balaan mga abyan kung ano gid, no? Pero, by the end of the day, syempre, isa na lang gidya kapag daog sang New York Knicks and then sila na mag NBA champion, no? I will make it clear, NBA champion, no? So, basi mamba sila world champion, no? Kaya ti paliga ina sang National Basketball Association. Kaya magambal ka world, kaya maybe World Cup na guruya or Olympics, no? Araya world champion kada. Pero when it comes sa, well, sa ininga liga, it's only the NBA. So NBA champion sila. So, ang nami lang mga byan for me, no, gakalingaw ako, gaka-enjoy ako to watch young players blossom, no? Na sila bata pa, no? Sila Dylan Harper, no? Wimbinyama, De'Aaron Fox, and the team. Well, their time will come, no? Magbitirano na init, kululbaan pag ininga team, no? As long as they are healthy, kululbaan ini. So, amo na mga byan ang sa NBA, no? And for the New York Knicks, ti luto-luto na gini sila, no? Siyempre, si Jalen Brunson, makita mo ya, veterano, nagikatama, no? Si Karl Anthony Towns, veterano na gin. Si Anunoby, Mikal Bridges, no? Makita mo niya ang ininga mga players ni veterano na, no? Sila ni Landry Shamet. Bo, si Landry Shamet, mga byan, during the rookie year niya sa Dallas Mavericks way back 2018, no? I was there in China to see him, no? With Luka Doncic playing under Dallas Mavericks, no? Kaga versus Philadelphia, no? Dito ko nakita, no? Sila ni Ben Simmons, no? Nagalalampang. So, ini si Landry Shamet to that time ganito, Binsoy pa. No, Binsoy pa to that time. Hindi pa gid siya muna kagamit sa Dallas Mavericks, but there is a New York Knicks, he was able to find his niche, no? He was able to find his place sa New York, no? Kay tiga contribute gid siya, no? Especially on defense, his ruggedness, his well, when you say rugged, mga byana, makita mo how physical he is. He is not giving an inch sa tanan nga players, no? Kag makita mo pag na-open siya, he is licensed to shoot. And well, happy ko sa New York Knicks nga hopefully, no, ma-pull off ni nila, no? Kag well, nagbalik na sila sa finals. Kag may mga players sila nga maayo this year. So, abangan ta mga byan na ang next nga game kung sino magadaog, no? Sa assured na kita sa game 5. So, wala ta kabalo, no? So, by the end of the day, mahulat kita sa sabat, sang pangamuyo, no? Kung sino ang ihatag ni Lord, no? Kung ihatag ni Lord sa New York o kung ihatag ni Lord another pa sa Spurs, no? So, mga byan, enjoy-enjoy lang kita sa sports, no? Ang sports supposed to be gina-enjoy, no? Hindi kita maging obsessed, no? Especially sa mga ginikanan dira, sa mga players, no? Well, you should be enjoying sports, no? Hindi kita yung do ginaturing natin as professional kay ti ini, especially diri sa aton sa probinsya, wala diri sa pro league, no? Diri grassroots level pa, no? And again, no? Nami gitani kung everybody's enjoy lang, everybody is supporting, no? Hindi lang ta maginis ay, hindi lang ta mag suya ay, no? Amak mo, ga-coach ka, way kakabalo, gali may kontraka. Oo, gampang ka, may kontraka. Ikaw parent, gagalantaw ka, may kontraka, way kakabalo, nga ikaw ang inastoryahan sa piyak. So, kalaw ay, no, mga abya, no? It's really a broken culture nga we are doing our best to break, we are doing our best nga to educate everybody nga we don't have the right to pull anybody down, no? Kay this is sports, no? So, tanan dapat ginatagaan sang tsansa, no? May ara gani iban nga ga-comment sa akon nga, "Ti coach, hindi man na siya kabalo nga ginapampang mo siya." Now, sports is for everybody. No? Sports is for everybody. As long as this is a grassroots program, as long as nga ini, they have the right to play, no? Siyempre, hindi lang sa level, guro, sa mga pinakasagad o sa mga sigad-sagad, no? But still, they can play, no? Wala ta right, no? Sa mata sang Diyos, namang mata-mata, nga i-isolate na sila, nga hindi ta sila pampangon. Who we are, no? Kita gani, nga makasasala, ginsalba kita sang Diyos, basi nalipat kita, no? So, ara na sa John 3:16, no? "For God so loved the world that He gave His only begotten son," bao mga byan. So mahuya kita kay Lord nga ang Diyos ginsalba kita tanan, tapos kita ya hindi tayo pwede mapili tayo sa ato, no? No? So, makita mo man sa mga Olympics, no? May ara gani nga pang-disabled, no? Nga mga liga. See? Olympics, nagin nga Olympics, wala gani gapang-isolate, wala gani gapang-hindi sa may mga kapansanan. No? So, amo na mga bya, no? I mean, I'm sending a message here this afternoon na tanan ga anta chance to play. No? Wala ta right nga hindi an sila kay kaluoy sang kabataan. Okay? Kaga, well, siyempre, hindi man sa tanan nga liga, kahit ikabalo kita nga gusto naman magdaog, pero may ara liga nga para sa development sang kabataan. No? And I challenge the coaches, I hopefully, no, nga, magatudlo sila sa kabataan, no? Ma, hindi talang pagtudloan ang mga maayo. Especially, ganing hindi kabalo, tudloan tagid, no? Tiga hambalang iba nga coach, uyang na iachimpong, imun, no. Deo, sa eskwilahan, di ba? Tanan kita, hindi man kita kabalo. Tanan gintudloan man kita sang maestra. Hindi pwede magambal maestra nga, ay, nubo grado mo, hindi kaya kasaka grade 3, hindi ka kasaka grade 4. Hindi na iya pwede. Alright? So, tanan kita, ginaidokar sang maestra. Okay? Pero siyempre, hindi lang niya parehas grades eh, di ba? Kahit ginagaan, gidya ang mga maalam sang honor, ang hindi niya maalam, di wala honor eh. Pero pasar. Di ba? Importante pasar, no? Gina-encourage kid sila to meet the requirements, no? To study. Okay? So, amo na mga abya, no? So, the same with sports. Okay? Hindi man tanan gani, amo na ginambal ko nga, kilalang gid pampangon ang hindi kabalo. Pero tuduan sila natin, coaches, kagpampangon sa isa ka area sang liga nga pwede man sila nga makampang, no? Nga hindi man sila nga hindi naging sila pwede. Okay? So, hindi naman na amo, no? So, again, gina-educate ko lang ang tanan, the parents, the coaches, kag mga nagapamati, diri, nga let's give them a chance, no? Ang mga pastors gani gampang, di ba? Ang mga tigulang, no? May 50 up, 60 up, 40 up, 30 up, no? So, dra mo makita ang mga biyan, may ara gani nga 6 feet below, 6 feet above, may ara gani nga no varsity. So, that means kung varsity ka, hindi ka daya maghampang, no? Yatag na nasa hindi varsity, ah. Diba? Wala na tayo ma-improve, dira, no? Kahit para na iya sa ila. So, yatag taang sa natungdan, no? So, may ara man gani nga enter school, no? So, may mga alumni, eh, may ara man gani nga liga nga, siyempre, may ara gani basketball nga pang babae, may ara pang basketball nga pang lalaki, same with soccer, same with volleyball, no? So, umo na mga bya, no? So, again, borders dapat nadudulaon tanana, no? Ihatag naton sa ano, no? Sa ang sports para sa tanan, no? Kay para ma-enjoy sang tanan, no? So amo na pangga mga abyan, no? Kita magpinalanggaanay kag kita maghinirupay kag kita mag enjoy sang sports, no? Kay ting sports, no, camaraderie, friendships, loved ones, no? Kung sa pagid mga abyan nga ginalantaw ko sa sports na palanggaon nato ng sports, palanggaon nato ang mga players, ang mga ginikanan, ang mga officials, no? Na-notice ko sa mundo, grabe gid ang hatred sa ano sa mga officials, no? Ka magsala-sala gani sa grabe gid ang ibwal naton sa ano sa social media. For me mga abyan, ang ginasuggest ko, social media is not the place nga kilanlan tagid nga ibutang nga ato reklamo. So if we have kung may reklamo kita, if we have concerns, mas maayo we will send it privately o sa kinaukulan, no, kung ano na siya ang mga reklamo naton, like sa mga calls, like sa mga pagpadalaga nila. Tandaan ta mga abyan, there's no perfect game, there's no perfect officiating, there's no perfect coaching, there's no perfect in playing basketball. So, umalagin na siya. So, that means nga, ang atong mga officials, they're bound to commit mistakes. Okay? So, ako mga abyan, kadamon ako sa championships, nga feeling ko, nagdaog ko, na perdi ko tungod sa officiating officials, kay Miara gani nga sa tatlo sila ka referee natapos ang championship. Ang isa ka referee ang pito ya tanan sa piyak na yung team. Sa akong team why siya ka pito. So see, so pero di wala kami memo kay ti amo nang i-officiating that game. No, di ka kita nga mapito na siya. Balaan niya na nga, dako na nga bansi sa piyak. Pero during sang time nga ara sa area niya ang ano, ang mga contacts, hindi siya magpito. Pero sa nakita yung nga dying seconds na lang, nagsagunson siya pito. Oo. So well, I cannot judge him. Pero ti ara na na sa konsensya ya. Diba? Na during sang game na notice ko ay siya ka pito. No? May ara pagit nga sa isa namon ka tournament nga hasta subong. No, ka-request gig ko nga hindi gid siya pagpapituhon because kung kami gani magampang, wala gid siya ikapito. Amak mo sa 2-man game or 3-man, sa 2-man officiating or sa 3-man officiating, dua lang yung kapito, pero kung sa iyang aside, wala gid siya ikapito. No? So, siyempre, ikaw kung ikaw coach, gaiwas ka na lang sa gamo, well, ka-request na lang kuya sa tournament, no? Or sa organizer nga, sir, hindi lang siya pagpa-officiate. Kay do hindi kami kauyon sang iya officiating, no, secretly lang inambal ko na kay ti sir makita mo man na sir nga kung sa amon wala siya kapito. No, I was able to present gani isang videos that time, no, nga makita mo during bilong nga game wala siya kapito, nagadululugo na ang baba sang player ko, nagdululugo ng adtang good, no, pero pakita ko gitang video nga bako sir lang tawa na lang sir nga natapos ang game wala siya kapito against the opponent, no, always against my team. So how many times na na notice na namon kaga ay ang ebidensya tiga mo na during our tournament wala gid siya namon nya ginapa officiate kay kasakit man nga kami ga suffer sang iya officiating. So mo na mga abyan, no, again social media is not the venue for clamor, no? So, amo na mga abyan sa sports, dapat halong kita. And then, emotions, no? Let's control our emotions. Tandaan din naton mga abyan, nga ang aton emotions, hindi naton pag i-Facebook Live, no? Again, kung may reklamo kita sa kinaukulan, well, let's go there. And, file our protests. Or our concerns, no? Pero hindi pwede mga abyan nga magkuha kita simpatiya or mapafeel victim kita na wala mabatian ang sides ang pihak mo. Kay hindi na manami, no? Hindi na siya justice, injustice, ina, kag-character assassination, ina. Well, mga abyan, tandaan nato ng character assassination, dako, ina, nga salabton, no? San nagapalapta? Kay once gani nga ma-vindicate ang person, di manago pala lang sa kahuya, no? Na hindi siya gali amo na, galing it so happen nga naging subjective ka lang sa imo bata or sa imo self, no, kay feeling mo na api-api ka, ti kulbaan ka gid, no? Iti ang balik sina, hindi gid manami mga abyan, no? So ang tananta nga ginagiho, may consequence na. So by the end of the day, halong gid kita, no, regarding sina, kay ti kabalo kita. Na ang ina nga bagay halalungan gid, no, kaga syempre well ang ina mga bagay nga hindi manami mga abyan may consequence gid. So amo na siyang ina-educate ko sa inyo. Well, next is sa abyan, mga abyan sa patag sang sports, no, before kita mag reklamo or mag-pour out sa aton nga mga problema sa social media, especially sa iban nga tao, no, let's know the stories both sides. Okay? Let's respect the other person nga agrabyado or naagrabyado. Because kung ang sa piyak, sige hambal, kag sige man hambal sa piyak, hindi na maghinibati. Okay? Nga ako mga biyan, nakapamati na ko sa isa ka kaso nga ang judge gahambal nga pamatian taan na yung piyak. So umo na siya mga abyan, no, hindi pwede magdungan nga maghinambal ta nga sa piyak mapapa-presscon man ta, sa piyak mapapa-Facebook live man ta. mas maayo nga mabatian tampiak anay nga side, and then pambalon ta sila anay, paubos ta anay sa ina. Then after that, amo paghibalo ta sampiak nga side, no? Do personal siya sa mga writer, no? Ang mga writer hindi lang na basta-basta mga abyan nga ga sulat, no? So ang source nila dapat reliable. So muna mga abyan, ginambal ko sa inyo nga before kita magbuya sa social media nga amo ni dapat ang aton source is reliable, no? Kay hindi gid man nami mga abyan nga kung ginubra-ubrato naton kag nahabuya na ang tawo sang hindi man nami, well, nahabuyan mo na sang bato eh, hindi mo na mabawi. Once nga gin swing mo na kag nabuyan mo ang lain kung naigo gid kag sala dali ang imo ginaboy, dako gid na nga consequence, no? Kag mga abyan, no, we need to be careful, no? So again mga abyan, amo na ang aton topiko sa aton sa subong hapon diri sa Puso't Lakas Sports sa Pinas, no? Kag maga-proceed kita mga abyan sa aton subong hadol, no? Kay duha ka dugay nagitaway ka hadol, no? So ang aton subong nga libro nga basahon, no, halin sa Heart of an Athlete, no, well, ang title sini is Priceless, no? And we will start in 2 Timothy chapter 2 verse 21. It says here, so if anyone purifies himself from these things, he will be a special instrument set apart, useful to the master, prepared for every good work. Boso ka namin gini mga abyan. Again, in 2 Timothy chapter 2 verse 21, no? So basahon ko ulit. So if anyone purifies himself from these things, he will be a special instrument set apart, useful to the master, prepared for every good work, no? So that is why gin title ini Priceless. Baw ka namin gin. So sige, mapapadayon kita mga abyan. Since 1997, MasterCard has received hundreds of awards for their catchy ad campaign featuring the slogan Priceless. As Christians, I think the slogan for our relationships with Christ should be serving is priceless. Most people think that serving is the same thing as service. I disagree. I believe there is a huge difference between the two. Christ did not come to give good service, but He came to serve. As an athlete, I am not supposed to give good service to my teammates. I am to serve. As a coach, I serve my team. I do not provide service. Service is something you pay for or something you expect, such as courteous, prompt attention from the employees at a restaurant or a gas station, but serving goes deeper. Serving deals with heart issues and involves sacrifice and meeting real needs. So, amon yung first paragraph, no? So, ang MasterCard, mga abyan, no, kadamon na kuno sang award nila, no? Kung slogan nila is priceless, no? So, as Christians, no, kita, okay? So we will serve the Lord. No, serving is priceless. Okay? So hindi kita yang kita ang serbisyuhan ni Lord. No, kita naman ang serbisyo kay Lord. Nga saang ginhatag ni Lord, balik kita sa John 3:16 kagina, no. Tahio nato, no. For God so loved the world that God the Father gave his son, only son. Mga abyan, no, kasakit, no. So ginhatag niyang iya anak. Okay, nagpakatao diri. Tenang inubra ni Lord, no? Christ did not come to give good service. He came to serve. See? Anak sang Dios. No? Grabe ka special kita, no? As a coach, hindi pwede nga serbisyuhan kita sa players kundi kita hatag serbisyo. That is why kilala ta magtudlo. Okay? Ang player, no, we need to serve each other. No, so ang mga players nga gahampang, no, sa basketball, volleyball, swimming, no, individual or dual sports, serbisyo man, serbisyo para sa eskwelahan, serbisyo para sa pamilya, parehas lang mga abyan. So kita tanan, it multiplies, no? Amo nang ginambal mga byan. Okay? So again, serving deals with heart. Okay? Dapat may compassion, dapat may passion. Okay? Ang intent manami, no? All right? So balik na kita mga byan, no? In second paragraph it says here, Christ desires that we as athletes, coaches, become servants to your teammates, friends, family, and communities. He has set us apart for a great work. We are His instruments, His serving instruments. Today, this can't be a hard concept to understand. It seems like everyone in the world of sports wants to be a leader, not a servant. Jesus never told us to be leaders, but He did tell us to be servants. Amo ni mga abyan, ginahambal ko kagina, we as coaches, athletes, we are servants to our teammates, friends, family, and community. Bauti, iging klaro, gini ni Lord mga abyan, no? Amo ni ginahambal ko sa first paragraph kagina, we are priceless. We are the special instrument of the Lord Jesus Christ, mga abyan. Okay? So, amo kita, amo na gani, gin set apart kita, no, sang aton master. Wala na sang master nga iban, mga abyan. Si Lord Jesus Christ na hindi na ta mahuya. Na-notice ko na gani sa social media, mag-post ka na gani sang about kay Lord, jutay ang, ano, jutay ang likes, jutay ang heart. Pero kung mag-post ka na gani sang material, bakal ko sapatos, bawang likes, doon malabot, linibo, terrible. Amba ko, kung kinalibutanon kadamo sang nanamian, pero kung about kay Lord ajutay, no? So muna mga abyan, no, again, no, gina-remind tang tanan, it's really not about kung ano ang gina-post dira, no? By the end of the day, hindi ta mahadlok nga may Ginoo kita nga si Lord Jesus Christ ina, no? Ginhawa ta ka ano, ka flaunt nga kita may Ginoo. Okay? Hindi ta mahadlok tal-talon sang tao. No? Kaya tinaalabot na naman na sa punta. Ay, may Diyos nun ka, kasala ka. Yes! We are imperfect people. Alright. Okay? Si Lord na yakba akong kasimba, kita kagapamati, kita sang wali, taga Domingo. No? Hindi yang ako mo may Diyos ka, wala ka nagkasala. Mga biyan, sala ina nga pag itsindi. Kung Kristiyano ka, baw magsala ka gani, taltalanay dayon, di na iya pwede mga abyan. Eh, no, arap man na sa Biblia, nga ang aton spek, bantayan man aton. Hindi na aton pagtaltalo ng iban, kagtabunan ng aton, kaya hindi na siya manami. Okay? No? So again, we as leaders, no, dapat kita maging servant, no? So, kadto kita sa ikatatlong paragraph, no? This summer, FCA had more than 7,000 athletes attend FCA leadership camps. At one of the camps, I shared with the students that they were really a servant camp, not a leadership camp. To be a leader, you must serve. And this is my challenge to you today. Fulfill Christ's calling on your life and become a servant. Yes! By Coach Dan Britton, ba ang paborito kong coach sa FCA, no? So, mga abyan, no? Kanami, isang ginatawag nga leadership camp, pero ginisla ni Coach Dan Britton na servant camp, no? Which I agree. Which I agree. Okay? Nga, ah. Kaya kung leader ikaw, you are a servant. You are a servant. You are of service. Public servant. No? No, sinalipat kita sa aton ni Pangboto, sila ini ang public servant. Amo na gani nga ko gina-remind ko gina sila nga sila public servant, no? So kita dapat ya ang ano gani ang ila serbisyuhan, hindi iya nga sila mapaserbisyo sa aton, no? Hindi na pwede. Okay, so tandaan ta mga byan nga kita, okay, dapat kita serbisyuhan nila, no? So amo na mga abyan, sa subong hapon kapasalamat gid ako sa inyong pagpamati kag sa inyong nga pag tiner dire sa Pusot Lakas Sports sa Pinas. So let's pray. Father God, we would like to thank you for this priceless huddle, Father. It's been a while nga wala kami kahuddle diri sa Puso at Lakas for sa Pinas, Lord. Salamat for this topic. Na being a leader, you should be a servant, Father God. Coaches, father, mother, teammates, players, student athletes, no? Kami mga servant for each other. Father God, thank you for this beautiful afternoon, and thank you for all the blessings in you. Forgive us our sins and mistakes. Continue to guide us and protect us. In Jesus' name we pray, amen and amen. Mga biyan, kitanay kita sa next Sunday. Again, diri sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Padayon kita sa pag-alagad, padayon kita sa pagsimba, kaga paghalong. Iti nagsugod ng mga klase. Mga biyan, this is your host, Coach Tata Bilanghel. God bless you and good afternoon.
1: Puso at Lakas, Sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action, at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

and a song burst into the night. Sing along, he started.

0: Bakit ganoon, Dina? Mukhang nabingi yata ang Diyos at hindi niya napakinggan ang aking mga dalangin.
1: Hindi totoo yan, Sarah.
0: Eh bakit hinayaan niya mamatay si Itay? May sakit ba lang siya? Araw-araw, gabi-gabi ang pagtawag ko sa kanya. Bakit hindi niya ako pinakinggan?
1: Sarah, naririnig lahat ng Diyos ang panalangin mo. Siguro, kaya siya kinuha ng Panginoon ay ayaw niyang mahirapan pang Itay mo sa kanyang kalagayan. At marahil yon ang katugunan niya sa iyong mga dalangin. Alam ng Panginoon ang nararapat at makabubuti. Dapat lang na magtiwala tayo sa kanyang mga kalooban at hindi niya tayo pababayaan.
0: Nasaktan kasi ako sa pagkamatay ni Itay. Sana nauunawaan mo naman ako.
1: Nauunawaan kita at higit kang nauunawaan ng Panginoon.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
3: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
4: Alam mo bang ang kaligtasan nating mga hintil ay bunga ng pagbagsak ng Israel? Ito ang tinatawag na hiwagan ni Apostol Pablo. Tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon ng biyaya. Kung ang kaligtasan ay hindi nakasalig lamang sa Israel, kundi kay Kristo Jesus. Ano kung gayon ang dapat na maging pag-uugali natin sa pangyayaring ito? Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
5: Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay kinapapalooban ng isang katotohanan tungkol sa katayuan ng mga Israelita. Ito ay isang paalala tungkol sa kanilang bulag na kalagayan. Napakahalaga na malaman natin na tumigas ang kanilang puso dahil hindi nila naabot ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanilang sariling lakas. Tulad ito ng ginagawa ng marami na parabang una nilang kinukuha ang kariton sa halip na ang kalabaw muna. Gumagawa sila ng isang bagay sa hindi tamang paraan. Patuloy nilang pinapahirapan ang kanilang sarili at buo ang kanilang paniniwala na tama ang kanilang ginagawa. Basahin po natin ang 7 talata ng Roma, Kapanata 11. Ganito po ang sinasabi. Ano ngayon? Hindi nakamta ng buong Israel ang kanyang ninanais, sapagkat matigas ang ulo ng iba, ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito. Ang dahilan ba kung bakit hindi nila nasumpungan ang Panginoong Hesus ay dahil bulag sila? Hindi. Wala na marahil gaganda pa sa kanilang karanasan tungkol sa mga pangyayari sa Biblia. Ang kanilang lahi, ang tanging may kakaibang kasaysayan sa mga pangyayari sa Biblia. Sinabi sa kanila ng Panginoon sa Roma 10:21, nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral ka laban sa pagnanakaw, bakit ka nagnanakaw? Matyagang hinintay ng Diyos ang mga Hudyo. Nabulag ang kanilang puso dahil ayaw nilang tanggapin ang liwanag na inaalok ng Diyos. Basahin pa natin ang 8 talata. Ganito po ang sinasabi. Ganito ang sabi ng kasulatan. Binigyan ng Diyos ang mga taong ito ng manhid na diwa, mga matang di makakita at mga taingang di makarinig hanggang sa panahong ito. Patunay ito na tinanggihan nila ang iniaalok ng Diyos na kaligtasan. Ang taong tumatanggi sa biyaya ng Diyos ang pinakamahirap abutin ng salita ng Diyos. Patuloy po nating basahin ang sinabi ni Pablo sa Roma 11:9. Ito ay hinango mula sa awit 69:22. Ganito po ang sinasabi. At sinabi rin ni David, maging bitag at patibong sana ang kanilang pagpipista, isang katitisuran at parusa sa kanila. Basahin po natin ang awit 69:22 kung saan unang binanggit ang mga katagang ito. Ganito po ang sinasabi, o bumagsak sana sila't masira, habang nagdiriwang sila't naghahanda. Sa salitang Ingles ay may mababasa na katagang mesa kung isasalin sa wikang Pilipino. Ito ay tumutukoy sa pagpipista. Kapahayagan nito na ang kasaganaang materyal. May marangyang pista na inilaan para sa mga Israelita kung saan sila ay pinahalagahan at itinuturing na bisita ng Diyos. Subalit ang kanilang pista ay hindi nila inanyayahan ng Diyos tulad ng ginawa ng mga pagano. Isa sa kanilang halimbawa kung saan patuloy na inanyayahan ng Diyos ang mga Hudyo sa isang pagdiriwang ay ang pista ng Paskwa. Ito ang pista kung saan ipinagdiriwang ang panahon na hindi pinatay ng Diyos ang panganay ng mga Israelita. Subalit lahat sa mga panganay sa Ehipto ay namatay. Ang mga Hudyo ay nagdiriwang ng pista subalit sa pamamaraan ng pagano. Dinaya sila ng kanilang likas na pagkatao na sumira ng kanilang espiritual na kalagayan. Nananalig sila sa mga bagay na kanilang kinakain at hindi nananalig sa Diyos. Ito ang kalagayan ng maraming nagsasabi na mga Kristiyano. Sumasalo sila sa banal na hapunan, subalit wala silang tunay na pagkaunawa sa espiritual na mensahe nito. Dapat nating tiyakin at ingatan ang bawat bagay na ating ginagawa para sa Diyos. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa 10th verse. Basahin po natin. Lumabo sana ang kanilang mata nang di sila makakita at sila'y makuba sa harap ng habang buhay. Nagbigay ang Diyos ng liwanag upang makakita sana ang tao. Subalit dahil sa liwanag na kanyang ibinigay ay napatunayan lamang kung gaano karami ang tao dahil ipinakita nito ang tunay niyang kalagayan. Nakapagtataka kong minsan kung bakit napakaraming tao ang nagsasabi na sila ay naliwanagan na, subalit hindi nila naunawaan ang tunay na mensahe ng salita ng Diyos. Sa mga susunod na talata ay mapag-aaralan po natin ang dahilan kung bakit itinangi ang bansang Israel. Ang bansang Israel ay itinangi para sa kaligtasan ng mga Hintil. Ito po ang tatalakayin natin sa mga susunod na talata. Basahin po natin ang talatang 11. Ganito po ang sinasabi, ibig bang sabihin ngayon na tisod ang Israel at tuluyan na siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga Hintil ang kaligtasan, nang sa gayoy manibugho sa mga ito ang Israel. Sa ibang salita, ibig kayang sabihin nito na sila ay natisod upang sa ganoon ay tuluyan na silang mabuwal? Malayo ito sa ibig sabihin ng talata, kundi dahil sa kanilang maling hakbang, ang kaligtasan ay naranasan ng mga Hintil. Ito ang naging dahilan kung bakit naging mapanibuguin ang mga Israelita. Inumpisahan ni Pablo ang kabanatang ito tulad ng kanyang ginawa sa unang talata. Ganito ang tanong ni Pablo sa unang talata. Ito ngayon ang tanong ko, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi, ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Ang pagtatakwil ng Diyos ay pangsamantala lamang at hindi tumutukoy sa ganap na puot ng Diyos. Ang kanyang tanong ay, ibig bang sabihin ngayon na tisod ang Israel ay tuloy na siyang nabuwal? Ang sagot ay isang malinaw na hindi. Ang kanilang pagkatisod ang naging dahilan na nabuksan ng Diyos na bunga na rin ng kanyang pag-ibig ay pintuan para sa mga Hintil. Makikita ng mga Hudyo ang kaganapan ng kaligtasan ng mga Hintil na kanilang mararanasan ang mga pagpapala ng Diyos na inakala ng mga Hudyo na pagpapalang para sa kanila lamang. Ang ating tinutukoy dito ay ang pagpapala na maaaring mailapit sa Diyos ang kahit sino. Isa sa aking mga kaibigan ang nagkaroon ng pagkakataon na mapuntahan ang bansang Israel. Sa kanilang mga pinupuntahan ay may mga Hudyo na nagpapaliwanag tungkol sa kasaysayan ng mga lugar na iyon. Nagtataka daw ang mga Hudyo kung bakit labis silang interesado sa mga bagay na may kinalaman sa pagiging Hudyo ng bansang Israel. Marami ng bansa ang napuntahan ng aking kaibigan. Isa sa mga bansa na kanyang napuntahan ay ang Inglaterra dahil ilan sa kanyang mga ninuno ay mula sa lugar na iyon. Nakita rin niya sa Ehipto ang mga piramid. Matuturing daw itong malaking bato bagamat ito ay ginawa ng mga tao noong unang panahon. Nang makita daw niya ito ay ayaw na niyang magbalik sa lugar na iyon. Marahil hindi niya ito nagustuhan sa kabila ng kahangahangang pagkakagawa nito. Ayon sa kanya, ang bansang Israel ang labis niyang hinangaan dahil ito ay kakaiba sa ibang mga bansa. Ngunit hindi ito naunawaan ng mga Hudyo. Isa daw sa mga Hudyo na sumama sa kanila ang nagsabi ng ganito, "Hindi ko alam kung bakit napakahalaga ng bansang ito para sa iyo." Ang hindi nila pagkaunawa sa mga bagay na ito ang ginamit ni Pablo upang ipaliwanag ang biyaya ng kaligtasan mula sa Diyos. Patuloy po nating basahin ang talata 12. Ganito po ang sinasabi. "Ngayon, kung ang paglabag sa mga ito ay naging isang pagpapala sa sanlibutan at ang kanilang pagkakabigo ay nakabuti sa mga hintil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Ang bansang Israel ay itinangi ng Diyos, subalit hindi na kumikilos ang Diyos sa kanila bilang isang bansa ngayon. Kung kikilos lamang ang Diyos sa Israel bilang isang bansa, hindi na sila magkakaroon ng suliranin sa mga bansang Arabo na nasa kanilang paligid. Hindi na sila mangangamba sapagkat tiniyak ng Diyos na ang lahat ng tao ay magkakaroon na ng kapayapaan." Ganito po ang mababasa sa Mikas 4:1-4. Basahin po natin. "Sa katapusan ng panahon, ang bundok na kinatatayuan ng tahanan ni Yahweh ay mamumungkod sa taas sa lahat ng bundok at higit na dadakilain kaysa lahat ng burol. Dudulog sa kanya ang lahat ng bansa. Daragsa ang maraming tao at sasabihin nila, 'Halikayo, tayo na sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang landas, sapagkat magmumula sa Siyon ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang hahatol sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng lahi. Kung magkagayon, gagawin na nilang sunsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Mawawala na ang mga digmaan at wala nang maghahanda para sa pakikipaglaban. Sa halip, bawat tao ay mamumuhay sa lilim ng kanyang tanim na ubas at punong igos. Wala na silang katatakutan sapagkat ito ang pangako ni Yahweh." Ang katigasan ng ulo ng mga Israelita ang naging dahilan kaya nararanasan ng mga hintil ang biyaya ng Diyos. Naabot ng biyaya ng Diyos ang mga taong itinuturing noong una na walang halaga. Nilinaw ito ni Santiago sa kanilang pagpupulong sa Jerusalem. Sinabi niya, natatawag ang Diyos mula sa mga hintil ng mga tao para sa kanyang pangalan tulad ng kanyang pagtawag sa mga Israelita. Ganito ang sinabi ng Diyos sa Aklat ng Mga Gawa 15:16-17. Basahin po natin. "Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginooy hanapin ng ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Ito ang isa sa dahilan kung bakit paulit-ulit kong sinasabi na ang pinakamalaking pagbabalik loob ng tao sa Diyos ay nangyari bago pa man nagsimula ang kasaysayan ng simbahan sa ibabaw ng lupa. Isang tao na nagngangalang Jonas ang nagtungo sa lungsod ng Ninibe. Nakita niya at napatunayan kung papaano nagbalik loob sa Diyos ang buong lungsod. Totoo na napakalaking bilang ng mga tao ang nagbalik loob sa Diyos noong panahon ng Pentecostes na siyang naging tanda ng pagsilang ng iglesia o simbahan. Subalit ilan nga ba ang naligtas? Sa Jerusalem ay pista noon ng Pentecostes. Kinakailangang magpunta doon ang lahat ng mga Israelitang lalaki. Sa paligid ng Jerusalem ay marahil mayroong mga ilang daang libong Hudyo. Subalit ilan ang naligtas? Ayon sa naitala, marahil ay mayroong mga 10,000 na naligtas pagkalipas ng mga ilang araw na pangangaral. Napakaliit na bahagi ang bilang ng naligtas. Ang sumunod na pinakamalaking bilang ng pagbabalik loob sa Diyos ay nangyari sa mga isla ng Hawaii na maaaring mayroong 50% sa kabuoang bilang ng mga mamamayan. Subalit, napakaliit pa rin ang bahaging ito kung ihahambing noong panahon ni Jonas. Ako ay naniniwala na bukod sa pangyayari noong panahon ni Jonas, ang pinakamalaking pagbabalik loob ng tao sa Diyos ay mangyayari bago tuluyang iwan ng iglesia ang sanlibutan. Sa katunayan, hindi pa ganap na nagawa ng iglesia ang mga bagay na dapat niyang gawin. Ako ay naniniwala na pagkatapos dalhin sa alapaap ang mga mananampalataya, maraming hintil ang magbabalik loob sa Diyos. Marami sa mga hintil ang susunod sa nais ng Diyos at sila ay magbabalik loob sa panahong iyon. Ito ang aking paniniwala. Basahin po natin ang sinabi ni Pablo para sa mga hintil. Ganito po ang mababasa sa mga talatang 13 at 14. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Marahil makakatulong ng malaki ang aking sariling salin sa 2 talatang ito upang lubos ninyong maunawaan. Ito ang aking sasabihin sa inyo. Ako, si Apostol Pablo, na apostol para sa mga hintil, ay lubos na natutuwa kung dahil sa aking ministeryo ay naging halimbawa ako at nagawang manibugho ang ilan upang maligtas ang marami. Sa madaling salita, sinabi ni Pablo na ako ay apostol para sa mga hintil at ako ay natutuwa sa ganoong kalagayan. Subalit sa aking pangangaral sa mga hintil, ay umaasa ako na marami rin sa aking mga kalahi ang lalapit kay Kristo. Kung inyo pang maaalala, si Pablo ay sumulat din sa mga taga-Korinto. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa 1 Korinto 9:20. Ganito po ang kanyang sinabi. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y nag-asal Hudyo upang mahikayat ko sila. Bagamat hindi ako saklaw ng kautusan, napailalim ako rito samantalang kasama ko ang mga nasa ilalim ng kautusan upang mahikayat ko sila. Sa madaling salita, sinabi niya na siya ay tumatalima sa utos ni Kristo. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 22 talata ng 1 Korinto 9. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas o kahit sa anong paraan. Una sa lahat ay ginampanan niya ang kanyang tungkulin at panawagan sa mga hintil. At sa paggawa niya ng mga bagay na ito, ay layunin din niya na mailapit kay Kristo ang ilang mga kapatirang mga Hudyo. Mayroong ilan na nagbalik loob kay Kristo, hindi gaanong marami, subalit mayroong ilan. Sa lahat ng ito ay tumupad si Pablo sa kanyang pagkatawag, at ang Diyos ay tumupad sa panahong ito sa kanyang pangako sa mga Hudyo at maging sa mga hintil. Naunawaan ko at nararamdaman ang kalagayan ni Pablo sa pagtupad sa mga nais ng Diyos na dapat nating gawin. Ang Diyos ay mayroong laan na ministeryo para sa iyo, kaibigan. Marahil, nais ng Diyos na ikaw ay maging abala o maging guro ng Biblia, o di kaya ay gumawa ng mga personal na gawain, o di kaya ay abutin ang mga tao sa pamamagitan ng negosyo. Sa ang ministeryo ka man tinawag ng Diyos, mararanasan mo ang ganap na kasiyahan sa pagtupad sa kanyang mga nais. Basahin po natin ang isang talata na tila nangungusap tungkol sa hinaharap. Ganito po ang sinasabi sa Roma 11:15. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanliputan sa Diyos ang pagkakatakwil sa kanila, ang huling pagtanggap sa kanila'y para na ring pagbibigay buhay sa patay. Napakainam na panaligan ang hinaharap. Ako ay naniniwala na ang dakilang araw ay darating. Sa pananaw ng ilang tao, ang hinaharap ay larawan ng kawalang pag-asa. Naging magulo ang daigdig na ito dahil sa tao. Mayroon akong kilalang tao, subalit masyadong negatibo ang kanyang pananaw sa hinaharap. Hindi niya alam na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay nasa kanyang trono at maaari niyang gawin ang mga bagay na magaganda. Sa hinaharap ay makikita natin ang maaliwalas na araw para sa mga anak ng Diyos. Sa aklat ng mga bilang ay marahil naaalala pa ninyo ang mga pangyayari doon ayon sa mga sinasabi sa talata 16 ng Roma Kabanata 11. Ganito pa ang sinasabi, kung ang unang tinapay na galing sa minasang harina ay inihandog sa Diyos, nakahandog na rin ang buong masa. At kung nakahandog sa Diyos ang ugat ng isang kahoy, nakahandog na rin ang kanyang mga sanga. Ganito po ang mababasa sa Bilang 15:21. Ihahandog ninyo kay Yahweh ang unang masa ng harina. Ito'y tuntunin habang panahon. Ang masa ng harina na tinutukoy dito ay ang masa na ginagamit sa paggawa ng tinapay. Bahagi ng masa ng harina ay inihahandog sa Diyos bilang simbolo na ang lahat ay katanggap-tanggap. Sa ibang mga salin ay mababasa ang katagang unang bunga na tumutukoy sa pinagmula ng bansa na kinabibilangan nina Abraham, Isaac at Jacob. Mababasa rin sa ibang salin ang katagang banal. Ang tinutukoy ng katagang ito ay ang tungkol sa mga ibinukod para sa Diyos. Kung ang unang bunga o unang masa ng harina ang maliit na bahagi nito ay ibinukod para sa Diyos, paano naman ang buong ani? Yaman din lamang na naibukod para sa Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, paano kaya kung ang naibukod ay ang buong bansa? Ang lahat ng ito ay pag-aari ng Diyos. Hindi pinabayaan ng Diyos ang bayang Israel. Patuloy pa rin siyang kumikilos sa kanilang buhay tulad ng kanyang pagkilos sa ating buhay. Basahin po natin ang talatang 17. Ganito po ang sinasabi. Kung pinutol ang ilang sanga ng tunay na olibo, at ikaw na sanga ng olibong ligaw ay iniugpong sa puno upang makabahagi sa daktang galing sa ugat. Tanggapin natin ang katotohanan na ikaw at ako, tayong lahat ay itinuturing na hintil ay nakaranas ng pagpapala mula sa Diyos dahil sa bansang Israel. Huwag nating ipagwalang halaga ang bansang ito sapagkat malaki ang aking tinatanaw na utang na loob sa kanila bilang bansa. Ganito ang sinabi ni Pablo sa talata 18:19. Basahin po natin. Hindi ka dapat magmalaki. Alalahanin mong hindi ikaw ang may dala sa ugat. Ang ugat ay may dala sa iyo. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maiugpong. Ang puno ng olibo ay kapahayagan ng bansang Israel at ang olibong ligaw ay kapahayagan ng iglesia o mananampalataya. Anumang bagay na nasa sa atin ay mula sa ugat ng katotohanan na tinawag ng Diyos si Abraham, Isaac at Jacob at sa bansang Israel nagmula si Jesucristo na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Ganito pa ang idinugtong ni Pablo na mababasa sa talatang 20. Totoo iyan, pinutol sila dahil sa dinila pananalig sa Diyos, ngunit iniugpong ka dahil sa iyong pananalig sa Kanya, kaya't huwag kang magmataas, sa halip ay matakot ka. Sila ay pinutol dahil sa kanilang kawalan ng pananalig. Kaibigang mananampalataya, ikaw ay haharap sa Diyos, hindi dahil sa iyong gawa o pagiging miyembro ng iglesia o dahil sa iyong magandang kalagayan sa buhay. Ikaw ay makatatayo sa presensya ng Diyos sa pamamagitan lamang ng iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga sandaling ito. Salamat muli sa mga gininto ang katuruan na aming nasumpungan sa pagbubulay ng iyong banal na salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
0: Katotohanang hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
2: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
3: May dalawang meaning po sa Bible about temptation. Ito po ay dinefine according kung saan galing po yung temptation na ito. Una po, sa ating Panginoon Diyos, at ang pangalawa ay sa devil. So, one of the instances na na-record po sa Bible is found in Genesis 22 verse 1 and 2. Ito pong record na ito, nakita natin sa King James Version, ang sabi po, God tempted Abraham to offer his only son, Isaac, as a burnt offering. So, para kay Abraham, yung request ng Panginoon Diyos sa kanya, eh, parang contrary naman po kung paano sinasabi ng Panginoon Diyos ang human sacrifice, pinapayagan niya. So, it seems na parang yung promise ng Diyos sa kanya in Genesis 17, sa magitan ng Isaac ay yung covenant na with kara kay Abraham na paano matutupad kung si Isaac po ay i-offer niya. Pero dahil nga si Abraham po ay sumunod sa ating Panginoon Diyos, pumunta siya sa Mount Moriah at doon nag-build po siya ng altar para i-arrange yung pile of wood at itali po si Isaac. Pero nung papatayin na nga po si Isaac, nag-intervene po ang Panginoon Diyos and told him not to kill his son. Nung nakita ni Abraham ang isang ram na natrap po doon sa isang puno, he offered the ram instead of Isaac as a burnt offering, verse 9 to 14. Abraham was commended for his obedience, for his faith in God. Alam niya that even if he had killed his sons, God would raise him from the dead, in Hebrews 11, 17 to 19. Ang desire ng Panginoon Diyos is to bless Abraham. Sinubok niya si Abraham yung kanyang pananampalataya at ang kanyang pagsunod. So Abraham was prepared to kill his son out of loyalty to God even when he did not understand bakit pa sinubok ako ng Panginoon Diyos at gagawin ko ang mga bagay na ito. In this way, napakita ni Abraham ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Siya po ay willing na sumunod sa anumang commandment ang kanyang ipakagawa sa kanya. Yung temptation na ito is coming from God, was designed to strengthen and refine Abraham's faith so that God could bless him beyond his wildest expectations. God tested Abraham in order that his later blessings would be considered just. Meron pong pangalawang incident po sa buhay naman po ng ating Panginoong Hesukristo while here on earth. After his baptism, the Holy Spirit anointed him in a very special way para yung power ay ma-accomplish yung mission niya dito po sa lupa. Ang Holy Spirit din po ang nagled sa kanya into the wilderness to be tempted by the devil in Matthew chapter 4 verse 1. So, the initiative came from the Holy Spirit, yung third person po ng Godhead. Ang purpose po was not to induce the Lord to deviate from his mission on earth, but rather po itest yung commitment niya to the way of suffering doon po sa krus ng Kalbaryo para po sa kasalanan ng sangkatauhan. As a result po ng temptation, the Lord returned to Galilee saan? Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu in Luke chapter 4 verse 14. Kapag temptations po ay galing sa Panginoon Diyos, ang purpose po nito, hindi po tayo po ay dalihin para mag-commit po ng kasalanan. But rather, ito po ay preparation po para sa blessings na darating at ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat believers po na mananampalataya sa Kanya. In Matthew chapter 6 verse 13 and also James 1 verse 13. God never tempts believers to commit sin. He tempts the believer in order to develop his strength of character to resist sin. So pagka ang temptation na consider natin galing sa Panginoon Diyos, para po tayo palakasin, hindi po para magkasala. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
4: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: Nakita natin na mali ang mga nagtuturo na walang kakayahan daw ang hindi mananampalataya na unawain ang mga katotohanan ng Biblia. Ito ay dahil sa maling pag-iinterpret nila sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Babasahin ko sa Ang Biblia 2001 edition. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Lumalabas na ang ibig sabihin ng hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos ay ayaw tanggapin ng hindi mananampalataya ang mga katotohanan ng Diyos. Hindi sa hindi niya ito kayang tanggapin, kundi ayaw niya itong tanggapin. Hindi sa hindi niya ito kayang tanggapin, ayaw niya itong tanggapin. At ang ibig sabihin ng hindi niya iyon nauunawaan ay hindi niya nakikita ang kabuluhan, ang koneksyon nito sa kanyang buhay. Naiintindihan niya ang kahulugan ng mga talata ng Biblia. Subalit, hindi niya nauunawaan ang kinalaman nito sa kanyang buhay. Kaya nililinaw natin ang kahulugan ng 1 Corinthians 2:14 ay ginagamit pa itong katwiran para palabasin na malibang sugo ng Diyos ang tagapagturo o tagapangaral ay hindi kayang unawain at hindi kayang tanggapin ng mga tagapakinig ang katotohanan ng Biblia. Subalit, salungat ito sa itinuturo ng salita ng Diyos. Ganito ang babala ng 1 John chapter 2 verse 26 to 27. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi niyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Makikita natin na ang mga tao nagnanais na tayo ay iligaw ay mga tao nagsasabi na kailangan na sila ang magturo sa atin upang ating maunawaan ang mga katotohanan ng Biblia. Ipinapalabas pa nila na sila lang ang maaaring magturo sa atin at wala ng iba. Ayon sa The Pillar New Testament Commentary, these false teachers claimed some special revelation from God to which they appealed in their attempt to influence the reader to adopt their teaching. Gusto kong linawin ang ibig sabihin ni Apostle John ng kanyang isulat na hindi nyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Hindi ibig sabihin na hindi na natin kailangan ng mga tagapagturo. Ayon sa Ephesians chapter 4 verse 11 at sa 1 Corinthians chapter 12 verse 28, isa sa mga kaloob ng Espiritu Santo ay ang kakayahang magturo o ang pagiging guro. Kaya kailangan natin ang mga tagapagturo sa ating mga churches. Kaya, ano ang ibig sabihin ni Apostle John na hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba? Hindi sinasabi ni John na hindi na kailangan ng mga tagapagturo ng Biblia. Ang sinasabi ng apostol ay walang sino bang makapagsasabi na kung wala sila, hindi natin maiintindihan ang salita ng Diyos. Walang tinawag na exclusive teacher of God's Word. Kapag kasi ganito ang claim ng isang tagapagturo, lumalabas na inaangkin pa niya na siya lang ang tanging makapagpapaliwalag sa Biblia o siya lang ang makapagpapahayag ng katotohanan. Ilalabas pa na kapag hindi tayo sumang-ayon sa kanya, tayo ang mali. Siya lang ang tama. Subalit, pinuri pa nga ng Biblia ang mga taong sinusuri ang mga tagapangaral. Ayon sa Acts chapter 17 verse 11, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa mga Hudyong taga Tesalonika. May pananabik silang nakinig sa mga pangangaral ni Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. E apostol lang nga si Paul, pero nagpasailalim pa siya sa pagsasaliksik ng mga taga-Berea sa mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Hindi niya minasama na sinuri ang kanyang mga ipinapangaral. Pansinin natin na mga hindi pa mananampalataya ang mga taga-Berea nang kanilang suriin ang mga pangangaral ni Paul, sapagkat nakasulat sa verse 12, sumampalataya ang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Griego, pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Matapos na sila ay magsaliksik sa kasulatan, saka pa lang sila sumampalataya. Walang tagapangaral na exempted sa pagsusuri. Walang mangangaral na hindi maaaring suriin ang kanyang mga katuruan. Lahat ng mangangaral, lahat ng tagapagturo ay dapat sinusuri ayon sa kasulatan ang kanyang mga itinuturo. Pinuri pa nga mga taga-Berea na mas bukas ang isipan. Inutos pa nga ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 21 to 22 na suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Suriin ninyo ang lahat ng bagay, panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. At kahit na may magsabi na siya ay isang propeta, hindi ibig sabihin nito na hindi na maaaring suriin ang kanyang mga ipinapahayag. Hindi ibig sabihin nito exempted na siya sa pagsusuri. E sabi nga sa 1 Corinthians chapter 14 verse 29, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, hayaang magsalita ang dalawa o tatlo sa mga propeta at ang iba'y umunawa sa sinasabi. Ganito ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Hayaang magsalita ang dalawa o tatlong tao na tumanggap ng kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Kahit na nagpakilalang propeta pa ang nangangaral, kailangan pa rin timbangin ang kanyang mga sinasabi. Eh baka mamaya eh, sa halip na husto sa timbang ang kanyang ipinapangaral, eh baka lumabas pa na matapos timbangin, kulang pa. Kaya walang may karapatang magsabi na sila lang ang maaaring magturo sa atin at wala nang iba. Walang exclusive teacher of the word. Dito nakita pa natin na ang mga tao nagnanais na tayo ay iligaw, ito yung mga tao nagsasabi na sila lang ang maaaring magturo sa atin ng mga katotohanan ng Biblia. Ingat po tayo mga kapatid, magsuri tayong mabuti. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Ephesians chapter 4, verse 32. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay ating pong pinamagatang forgiveness, the freedom to let go. Forgiveness, the freedom to let go. Ang tanong, mga kapatid, madali nga po ba talaga ang magpatawad? At ano nga ba ang mga nangyayari sa isang taong hirap po kundi man ay talagang ayaw pong magpatawad? Alam niyo po, ang galit, ang pagkamuhi sa ibang tao ay makapagkukulong po sa atin, no? At makapipigil po sa atin sa maraming mga bagay na pwede sana ay ma-experience natin to the fullest yung anumang mga benepisyong may dudulot na to. Kagaya na lamang ng ating pong kalayaan na makipag-usap sa kahit kaninong tao, siyempre kapag ka nga naman merong kang hinanakit do sa isang tao, hanggat maaari, gagawin mo ang lahat para lang maiwasan siya, gagawin mo ang lahat para hindi siya makasalubong sa iyong daraanan, gagawin mo ang lahat para hindi magkadaupang palad kayong dalawa. Di ba? So napakahirap po, no? Kaya po, yun po yung titingnan natin ngayon na ang pagkapatawad ay isang papunta, no? O isang paraan upang ma-experience natin yung pagpapalaya, no? So the freedom to let go is forgiveness. So ano nga po ba yung dapat po natin tignan about sa forgiveness? At ako, ang prayer ko po, mga kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, kung meron ka mang mga hinanakit pa sa iyong puso sa mga oras na ito, o kung di man ay galit sa isang particular na tao o grupo, I pray na itong mensahe na ito ay makapagpalaya sa iyo. Number one po, forgiveness is a command, not a suggestion. So when we say command, ito po ay isang utos ng ating Panginoon at hindi po ito suggestion. Pag sinabi kasing suggestion, pwede mong tanggapin, pwede mong hindi. Pero ang forgiveness po is a command. Ano pong sabi sa Colossians 3:13? Magtiisan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Magpatawad kayo gaya ng pagkapatawad ng Panginoon sa inyo. Alam niyo po yung salitang magpatawad dun po sa Tagalog version, no, nung Colossians 3:13, pag tinignan po natin yung original na salita po niyan, ang ibig sabihin po pala ng magpatawad ay may kahalintulad po sa salitang grace sa Greek, no po, o yung charis, na ang ibig sabihin po is to extend grace freely or to cancel a debt. Kumbaga po, kung merong may utang, pag sinabi po magpatawad, i-cross out mo na yon, i-cancel mo na yon, at kakalimutan mo na. Wala nang singilan, wala nang balikan, wala nang ungkatan, gano'n, no? Kasi pagka po kinancel mo na yung isang utang, wala na yon, bayad na po yon. So yun daw po ibig sabihin ng magpatawad. Siyempre, hindi po natin kakalimutan yung salitang grace, no? Pag sinabi po kasi natin grace, dapat ma-realize natin, mga kapatid, na tayo pong lahat ay nabubuhay po lang sa biyaya ng Panginoon. Ano po ibig kong sabihin? Lahat po tayo ay nagkakamali. Kundi dahil sa grace ng Panginoon, hindi rin po

0: tayo namang karapat-dapat sa harap ng Diyos. Kaya nga po, yun yung naging reference ni Paul nung sinulat po niya yung Colossians 3:13 na magpatawad kayo gaya ng pagkapatawad ng Panginoon sa inyo. So tayo po by grace ay pinatawad ng Panginoon, nilinis sa ating mga kasalanan. So ganun din po yung dapat po nating gawin. Kung paanong tayo, bagamat sobrang makasalanan, pinatawad tayo ng Panginoon. Hindi na po niya hinintay na tayo po ay maging mabait o sumunod sa Kanya. Kung hindi doon po mismo sa ating kalagayan ng pagiging makasalanan, ay pinatawad po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So forgiveness is not just a good idea, mga kapatid. Ito po ay isang divine command na nakaugat sa biyaya. Kapag tayo po ay nagpatawad, pinapakita po natin kung ano talaga ang nasa puso ng ating Diyos. Sabi nga po ni C.S. Lewis, no, sa kanyang quotation, "To be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you." So pagka po sinabi natin tayo ay isang mananampalataya, patatawarin po natin, no, yung mga inexcusable. Ibig sabihin kumbaga yung dahilan, kumbaga parang idinadahilan na lang, no? Kasi ang Diyos, pinatawad din po tayo sa ganung kalagayan. Kaya mga kapatid, ang forgiveness po ay isang command, hindi po ito isang suggestion lamang. Ang tanong po, are you willing to follow this command to forgive each other? Nawa ang prayer ko po ang maging desire natin ay sumunod sa konong inuutos ng Diyos at yun po ay ang magpatawad. Pangalawa po, forgiveness heals the wounded heart. Ang pagpapatawad po ay nagpapagaling ng sugatang puso. Ang grabe, no? So sabi po sa Psalm 147 verse 3, pinagagaling niya ang mga pusong wasak at tinatalian ang kanilang mga sugat. Alam niyo po, yung pong salitang pinagagaling, no? Kapag tinignan po natin yan sa original na salita, ang ibig sabihin po niyan ay to restore, to mend, kumbaga parang wasak na gamit ay pinagdikit-dikit muli. No? Yun po ibig sabihin ng to mend And to make whole, maging buo uli. So kapag ka tayo po ay merong galit sa isang tao na hindi po natin mapatawad, wasak po ang puso natin, di ba? Kaya nga po yung sabi nga nila, kapag talagang hindi ka nagpatawad, lugi ka. Ikaw yung lugi kasi ikaw yung hindi makatulog sa gabi sa tuwing maaalala mo yung ginawa sa iyo ng tao na yon. Balikwas ka sa iyong higaan, hindi ka makatulog, ininom mo na lahat ng gatas, no? Ginawa mo na ang lahat ng pampaantok pero hindi ka pa rin makatulog kasi nga nangibabaw yung galit sa iyong puso. So talagang wasak, no? Sira ang puso po natin kapag nangyari yun. Pero alam niyo po, ang starting point po ng healing ay forgiveness. Kaya nga po, pinagagaling ng Diyos ang mga pusong wasak kapag tayo po ay nagpatawad. So the starting point for healing is forgiveness. Kaya po mga kapatid, kung gusto po natin gumaling, no, kung gusto po nating ma-restore yung ating pong sugatang puso, magpatawad po tayo. Kasi yan lang naman talaga yung nagpapanatiling bukas ng sugat. Kaya po, alam nyo, yung totoong hindi po nagpapatawad, ungkatan yan, natatandaan mo ba dati? Yan na, no? Ang pinag-uusapan ay yung problema ngayon, pero meron ng mga throwback na mangyayari. Kasi po, may unforgiveness. Kaya po nananatiling bukas yung sugat, no? Kaya mga kapatid, let us choose not to let the pain control us anymore. So, if we want to be healed, forgive. Number 3, forgiveness reflects the heart of Christ. Ang pagpapatawad ay sumasalamin sa puso ni Kristo. Ano po bang nasa puso ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi po sa Luke 23:34, alam ko po na ito po ay pamilyar sa atin, no? Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." So it's isa po ito doon sa mga huling pitong winika ng ating Panginoong Jesus. Imagine, siya po ay nasa gitna ng sobrang paghihirap, sobrang pag-alipusta. Pero ang nasa isip po niya ay idalangin po ang mga taong gumagawa sa kanya ng hindi ka nais-nais. At ang kanya pong prayer ay hiniling pa niya sa Diyos na patawarin ang mga taong ito. So grabe yung ano, no? Iyon po talaga yung nasa puso ng Panginoon, yung pagpapatawad. Kasi po pagka sinabing patawarin, ibig sabihin po noon is to release, to let go, to send away, no? Yung talagang bibitawan mo na at hindi mo na aalagaan pa yung galit na yan sa puso mo. Kaya mga kapatid, kung ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang puso ay nasa pagpapatawad, yan po ang ninanais din ng Panginoon po sa atin. Kaya po mga kapatid, i-express po natin ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan po ng pagpapatawad natin sa mga taong nagkasala sa atin. Sabi nga po ni Reinhold Niebuhr, no, isang theologian po ito, forgiveness is the final form of love. Forgiveness is the final form of love. Mga kapatid, kamusta na po tayo? Meron pa ba tayong tao na kailangan patawarin ngayon? Meron po bang kaya tayo hindi gumaling-galing sa mga sakit ng kalooban ay dahil meron tayong kailangan patawarin? I hope and I pray, mga kapatid, na itong mensahe na ito ay makapagdala sa atin sa tunay na pagpapatawad. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
1: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
2: Our heartfelt gratitude to you, our ministry partners, for your generosity as we fulfill our mission of communicating Christ in our world. If you are being led by the Lord to continue helping 1233 DYBS, you may send your support to our China Bank account with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated and account number 1870731511. Again, the account name is Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated with account number 1870731511.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Welcome to Sweet Voice Prayercast, your space for praises and prayer requests.
1: Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer.
2: Hello, mayong gabi sa atin mga suki, o kung mga mapisan nga tagpalamati sa sininga programa Sweet Voice Prayercast. Hello, hello sa inyo tanan and salamat gid sa inyo mapinadayunan yung pagpamati diri sa DYVS, no? Sa Radyo DYVS. And nagapasalamat gid kita sa kaayo, kagatutom sa ginoon sa aton kabuhi nga nakabalik na naman kita sa sininga adlaw sang Domingo. And it's June 14. Kamusta man ka mo? Hope nga ara lang gid ka mo sa maayo man nga kahimtangan. I thank the Lord man sa iyang padayon kagatutuman sa akon kabuhi. Again, welcome sa sininga programa Sweet Voice Prayercast. Kadasig lang sa mga binulan, no? Ari na naman kita sa tunga-tunga nga bulan sa tunga-tunga sa bulan na kita sa June. Remember mga kabiyanan, prayer should be a habit and a vital part of our lives because a godly person is a person of prayer. Mayara lang kita diri sang mayara ko bala na kita sa isa ka libro nga hambal diri Coming to Christ in Prayer is a Sacred Calling to Fully Trust in What We Do Not See, no? Prayer, like any other spiritual discipline, takes hard work and commitment, no? Mayara ginaya kun kisaya ginatamad gid kita mga muyo, pero kun madumduman ta kun anong Ginoo sa aton kabuhi, mabalik naman na ang aton nga gugma sa pagpangamuyo o kun sa mapisan nga pagpangamuyo. Even when do not always see answers just yet, no? Just keep on praying, no? Karami lang man balas ang feeling na nakita mo man ang sabat o kung nabaton mo man ang sabat kag sa wala, padayon ang tagihapon sa pagpangamuyo. What a blessing it is to commune with our Savior, no? Do sa ano ba lang libre na tayo makapalapit sa aton na Heavenly Father through Jesus Christ, our Lord and Savior, no? What a privilege it is to be called His child, no? Do sa ano bala? Our loving Father knows how to take care of us, and His perfect time grant us the answers to prayer. Sa nagakaigo, galing nga tiyon sa Ginoo niya, sabto niya ginayang imo yung pangamuyo. In His time, no? We own, hindi yagali sa aton nga time, kundi sa time sa Ginoo. Kabalo siya kung saan una ina maluto nga bagay o kung saan una ina mangin okay ang amo na bagay, amo paghatag niya sa imo, sa imo nga mga ginapangayo sa Ginoo. So all we have to do is just keep on praying. We only need to trust, no? We only need to trust. Ang aton lang ginhimuon nga magsalig. It is there I need in your life. You have been lifting to God in prayer for a long time, no? Mayara bala ikaw nga kinahanglanon or ginapangayo sa imo kabuhi nga gindala mo ini sa Ginoo pagi sa pangamuyo sa madugay nga tion. How will you respond if the answer to your prayer is totally different from what you expect, no? Hindi galitan na naton nga ginapangamuyo nga amo na biyang pangayon ta sa Ginoo, amo man ang ihatag sa Ginoo. Mayara nga lain ang gipangamuyo mo, lain man ang ginhatag sa Ginoo kay ini na gali. Nakabase ina sa will sa Ginoo kay wala ta kabalo nga kon base kun ihatag na sa Ginoo sa aton makapalain ina. So God answers our prayer according gigali sa iyang will, hindi sa aton. So all we have to do nga magsaligid lang kita sa Ginoo, no? And just keep on praying. So, kanami sa sininga nga dinalan, no? Diri sa Matthew chapter 29, verse 22. And all things you ask in prayer, believing, you shall receive. Actually, wala man niya ang Ginoo. O kung wala kita yasang pangamuyo, nga wala ginasabat ni God. Pero may ginayagasabat ang Dios sa atin mga prayers, no? Hindi lang kita, ang nabalaan talang gidya nga sabat sang Ginoo sa aton, yes. Pero ang sabat sang Ginoo nga, know and wait, wala na ito na recognize sa aton kabuhi. Though wala ta siya balagid na doon nakafocus kita sa yes ni Lord, hindi sa no and wait. So ang amo ng sabat sang Ginoo sa aton sa prayer, no? Yes, no, and wait for His perfect time para sa imo kabuhi. So, mga abiyan, salamat gyud sa Ginoo sa sini nga mga dutay nga insights naton. And we will be back, mga kaabiyanan, after sa sini nga malipot nga pahanumdom.

Hello mga kaabyanan, ari na kita sa ikaduha nga bahin sa aton programa. Kagyarian na iho, basahon nato ng mga praise items sa aton mga kaabyanan dira sa Facebook, bala sa ilang mga comments dira sa aton Facebook page sang Radio DYBS. We thank you all for sending your praise items, no? So we are happy ginyo magbasa sini over the radio, no, on air. Hello gid, kaga salamat gid sa Ginoo sa kay Ma'am Arlene Rikina Dena Wanao, no, hambalya. Thank you so much, brethren in Christ. Answered prayers gid, no. Nagsabat gid ko no ang Ginoo sa iyang pangamuyo. God's provision is sufficient. Naka-enroll na ang akon anak sa new school as transferee. Ang nakapasar sa entrance, kag nakapasar sa entrance exam sa college ang first daughter ko. All praises to God. Kanami gid, no. Bas everything nga ginadala naton sa Ginoo, no. Gamay man akong dako nga plangamuyo ano kon bagay. Makahatag inisang kadayawan sa Ginoo, no, kag ang Ginoo nagasabat gid sa aton mga pangamuyo nga naayon sa aton sa kaayuhan, kag na, no, nga naayon sa ikabubuton kag aton nga kaayuhan. So subong man, hello man kay Ma'am Analiza Pajardo, ambalya, good PMDYBS. If you remembered last week, I asked sa inyo prayer nga need ko magpa-check up sa sanitarium, and of course I need financial kay wala gid kami dialysis patient pa ako, hambalya. In short, we need God's provision, hambalya. And thank God he answered my prayers, no. Naginsabat gid sang Ginoo ang inyo mga pangamuyo para sa akon. Out of nothing, God provides all of my needs. Grabe si Lord. Super mahal pa sa mga medicine ko, hambalya. Anyway, ginyo mo niya ako acute na imagine 10 kinds of medicine may ara sang mahal. May kamahal sa iya mga bulong, no? But God provides gid. That's how amazing our God. And God is God be praised and God be thanked. And please request naman total recovery. Another prayer request naman for a total recovery. Thank God, DYBS. So napasalamatan natin si Ma'am Analiza Pajardo. And hello man kaga ginapasalamatan taman ang Ginoo kaya Ma'am Marley Lumawag, ang kalain sang buot, ang kalain sang buot sa tagsa kabutang ang Dios nagapanghikot. Amen. In God's time ang tanan nga mga kalain sang buot naton i-heal ginaya ni Lord, basta mag-submit lang ta sa Ginoo, kag willing man ta nga ayuhon man sang Ginoo, no, willing man ta nga gamiton sang Ginoo kon mag-submit kita sa aton mga kawilingon sa Ginoo. So ara sa Romans 8:28, no, ang kalain kun hambalya ang kalain sang buot ang tagsa kabutang ang Dios nagapanghikot. And we hello and hello man kag ginapasalamatan man naton si Ma'am Antonieta Makiling sa yaman nga praise items kay Lord. Good morning, 1233 DYBS. Kag sa tanan, I thank the Lord for sustaining me, His grace and mercy, especially nga nakabugtaw pa kita kun aga. That's right, blessing kuno a. Every gising is a blessing. Ano ba lang nakabugtaw ka pa sa aga, no? Kung nagapadayon sang kabuhi mo sa piyak sa mga nakatulog ka man, nga ginpatulog ka man sang Ginoo, bisan may mga ginapaligban ka or may problema ka, pero ginapatulog ka pa sang Ginoo. Wala labot nga ginapatulog ka pa sang Ginoo, ginapabugtaw ya pagid ka sa aga. Kay what sing ganun, may purpose pagid siya sa imo, gamito niya pagid ikaw, no? Hindi man ta spared sa ginatawag nga kabudlayan, challenges sa kabuhi, mga troubles, pero ang kanami lang ang Ginoo nagaupod gid ta sa aton in our troubles. Ang Ginoo nagaupod gid, no? Ang assurance or ginpasalig sang Ginoo sa aton or promise ni Lord nga magaupod gid siya sa aton sa tanan nga season sa aton kabuhi, no? So, ginapasalamatan taman ang Ginoo sa kay Wella Familiar by the health
by the help of God, fear has overcome. Thank you, Lord. Even our fears, ginabuligan man tas ang ginawa ma-overcome tayo na. So we thank the Lord sa sining mga praise and praise items. Ka ginapasalamatan ta man ang aton di bago nga partner no, ang Almond diri nga bago nga SE si Pastor Joel Redula nga naga-cater gid sa inyo mga prayer requests, ang inyo mga praise items. Just keep on sending your prayer requests and your praise items kay si Pastor Ju Redula, siya na ang bahala mag-cater sina kag siya man ada ang gasabat sa inyo nga mga dira mga comments. So salamat gid mga kabiyanan. So this time magakadunan naman kita sa atin mga palangamuyuan sa sininga oras. So let's pray for one another. I-pray taman ang atin yung mga kabiyanan, mga listeners nga nagamasakit subong, no? And i-pray taman ang operations ng DYVS, FEBC. Actually, hindi bala maubos ang palangamuyuan. Kada mo, gid ka tama sa palangamuyuan. Ang kulang lang gid ang oras. So, mag-proceed na kita sa atin mga palangamuyuan sa Siningation. Ginoo, salamat gid sa Siningation nga imo ginhatag sa amon. Nagadayaw gid kami Lord kay nagahimaya kag nagapasalamat sa imo mapinadayunon nga bugay, imo kaluoy kag imo pagpalangga sa amon. Lord, gina-lift up namon sa imong amon mga prayer items sa Siningation, our prayer request. We pray for 1143 DZMR Mission Radio sa Santiago Isabela. Lord, we praise you for your faithfulness provision, for your faithful provision with 617 radio units already nga na-raised na Ginoo as of May 29 through the 1000 PM radio fund drive. Ginoo, ginatinguan, gininisang 1143 nga everyone will be ang tanan Ginoo makabati sa imong pulong pagi sa radio. And also, Lord, we pray for continued wisdom and strength for the technical staff as they work on the renovation and painting of the station buildings, Ginoo. And we also pray for up 98.7 DYFRFM Life Changing Cebu. Lord, we pray for a right contractor to lead the structural reinforcement and repair Ginoo sang tower. We nagapangamuyo man kami, Lord, and wisdom, kaalam in decision making regarding the tower retrofitting Ginoo. And we also pray, Lord, for 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga. We pray for your provision and selecting the right contractor and discernment, Ginoo, kaalam sa pagpili sang pinakamaayo o kung na suitable location for the studio relocation. We pray, Lord, for your provision for a vehicle to support station's operation or your station operations, Ginoo. We also, Lord, for FEBC mobile app so that everyone, Ginoo, will hear your message, your word, Ginoo, through apps, Ginoo, mobile apps sang FEBC. We pray for increased engagement and for more listeners to download the mobile apps of 702 DZAS, the new J, ang app 98.7 and 98.7 DZFE-FM. Kabay pa, Lord, ikaw gid magaguide sa team and to ensure smooth progress for the upcoming app releases, Ginoo. We also pray, Lord God, for the special ministries and support teams sa 97.5 DYFE FM unang tuguan ng pamayanan Tacloban. We praise you, Lord, for the successful celebrations
on its sa ilang 8th anniversary sa tong May 23, including his peer provision and the active participation of donors, partners, and volunteers. You know, kanami mag-ubra sa imong likuton, may pinasahi nga kalipay pagtrabaho sa imong likuton, Ginoo. Lord, we also pray for 11DZMR Missions Radio Santiago Isabela. We praise you, Lord. We praise you for and we continue to pray for maintenance and repair work on the DZMR buildings. The water system has been completed, thank you, Lord, with a good and sustainable underground spring serving as its water source. Salamat, Ginoo, sa siniman nga wonderful man nga hilikoton, Ginoo, nga natapos nila. Salamat, Ginoo, for your sa ikaw man ang nakaglagap ang tuburan, Ginoo, ikaw man ang nagbuhat sini, Ginoo, pagi sa pagmando mo, Ginoo, ang tanan nga bagay naghalin sa imo, Ginoo, even ang mga resources naghalin sa imo. Lord, we continue to pray sa among nga pungsod Pilipinas nga kabay pa matapos na ang ginamo sa Senado ang problema, matapos na, Ginoo, ang mga naga ang mga kunanuda ang mga ginaimbestigara nila, mataga na sang husay kag kabay pa hindi lang ini hasta lang sa investigation kundi may action gid ini, Ginoo, nga matap na ang mga korupsyon, matap na ang mga may sala, Ginoo, kag manabat ang mga may sala. Lord, kabay pa nga may kalinong ang tagsakatagipusoon sa mga tao, sa mga kada Pinoy nga kisa nagakadala ni ila emotion sa politika or nga kisa, Lord, wala pagani nakalabot ang eleksyon, naga ang tao naga overthink na, Ginoo, nagaaway na kung sino gid bala ang ila butuhon. Kabay pa, Lord, sa baylo nga amoy ang awayan namon, kabay pa nga why nga subong pala nga daan hindi kami mamalandong o kung mag-pray dira sa imo nga tagaan mo kami sang kaalam kung sino ugid bala ang amon butuhon, kung sino ugid bala ang imo papungkuon sa pwesto nga magadumala sa Pilipinas. Lord, hindi namon pag kabay pa, Lord, nga nagalanan hindi na kami magdugang pa sa gahod sang Pilipinas, Ginoo. And Ginoo, nagapasalamat man kami sa imo sang ceasefire sa tunga sang Israel kag Lebanon. Kag kaupod sang ceasefire, dira man nila ginalatag ang mga nanarisari nga condition sa both parties, Ginoo. Kabay pa magsugtanay sila ang ilang mga kondisyon, magsanto kag hilisugot sa both parties kagagod nga may kalinong nasa tunga nila. And we also pray, Lord, nga padayon man ang ceasefire sang US kag Israel, Israel, US and Iran. We pray nga mabuksan naman ang Strait of Hormuz para sa padayon na nga paglabay sa mga oil shipment, Ginoo, sa pakadto sa nanarisari nga mga pungsod nga nagakinahanglan sang gatong, Ginoo. Lord, salamat gid sang imo mapinadayonon nga kaayo kaga katutom sa amoy na tagsa ka mga kabuhi. Updi kami sa sininga gabi kaga buwas. I-ready naman kami, Lord, sa amoy mga another na naman nga kasakuon sa nga dalasang tomorrow's sa buwas na naman nga pagsugod sang simana. And we pray for our students, our teachers and parents, and nga we pray for safety sa mga estudyante nga nagapakari papuli pakadto sa ila eskwelahan, and of course sa mga nagatrabaho man at tipigi man kami tuman man ka traffic, Lord, kung naga may klase kani, give us patience sa pagbantay sa pagsakay, sa pagpila agud makasakay, and even sa traffic nga kung pinsaron naghahatag ininisang stress kagkakapoy man sa amon, pero give us patience lang sa gihapon nga mangin mapinasensyahon sa piyak sa nga tuman nga ka heavy flow sang traffic or yawan ka pa hulat bantay nga makasakay ka, and the pila sa mga terminal, and tagailanggit kami patience, Lord God, kunara kami sa dalanon, Ginoo, and may you keep us safe always, and
Ha. Updigid kami o Diyos sa tanan nga tion. Kagpakamayo man ang aming mga listeners nga nagapamati sa gihapon subong, ikaw gid magkimuno sa iya, Lord, nga nagakinahanglan. Kabay pa Ginoo, ikaw gid mag-bless aman mga listeners, bless them spiritually, emotionally, and subong man financially. Kabay pa Ginoo, and ikaw man mag-bless sa ila sa maayong lawas, kag-healing sa mga ilang mga ginabatsyag sa lawas. Kabay pa, tagay kami per mi Lord sang maayong lawas, agud pa maayo padayon kami ma, nga makaserve sa imo. Ginoo, kung sa diin mo man kami gintawag. We also pray, man Lord, sa padayon nga o kung sa daily or day-to-day nga operation sang DYBS, daily operation and broadcast sang DYBS, ikaw gid sini sa gihapon magpakamaayo nga ang pulong ni mo nga gina-broadcast, ginawaragwag, Ginoo, over the radio or on air, Ginoo ma, magakambyo gid, magatando gid sa tagsaka tagipisoan sa ano mga amoy mga tigpalamati nga sila gid ang mabless, kag ma-remind, kag ma-rebuke man sa imong pulong. Salamat gid Ginoo. Ini tanan ginabalik gid namon sa imo ang tanan nga pagdayaw kag paghimaya nga may pagpasalamat sa amon bukos nga tagipisoan. Sa ngalan ni Ginoo Hesus. Amen.

0: Mga kaabyanan, ari na kita sa katapusan nga bahin sang aton programa. Salamat gid sa inyong pag-upod kag pagpamati sa sininga program. Magkita ay naman kita sa masunod na naman nga Sunday sa parehos man gihapon nga oras kag sa parehos nga estasyon. Kag of course, hindi kita malipat sa pagpasalamat sa aton nga mga team diri no, si Miss Angel sa pag-prepare sang matahom nga ambahanon, kag of course sa pag-arrangements sa nga programa and sa technical naman nga bahin, akon sa control no, ginapasalamatan naton ang sino man ang duty subong, si Madam Julie o kung sinong Bonard o kung na si Jojo. Ginapasalamatan gid naton sila tanan. And mga kaabyanan, don't forget that prayer should be a habit and a vital part of our lives. Because a godly person is a person of prayer, no? Again, salamat gid, kabay pa ang Ginoo, magapakamaayo gid sa aton tanan.
1: You've been listening to Sweet Voice Prayercast. Send us your prayer requests through 0998-842-2130 or Facebook page at 1233 Radyo DYBS. And together, let's lift every need to the Lord. This is Sweet Voice Prayercast, only here at DYVS, serving Christ until all have heard.
2: My wants and wishes more.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Maayong gabi sa iyo tanan. Brother Adi here. Kahit nagkakalipay ganda ko, nakapitanay ko taliwat sa sinigang programa, Musik Kabuhi. So, kumusta ang atong mga tagpalamati sa sinigang Radio DYVS? Ang atong tanan ng mga listeners, right? Regardless of whatever, your job, your status in life, welcome gid sa sinigang mga programa. Salamat kita sa Ginoo kay ang aton nga weather may lakot na nga ulan-ulan, di ba? So at least hindi na kayo nalasa na ang aton nga initon, no? Although kung kisa sa aga kanto sa hapon may ara pa man, pero by sa alas 3 kagaloom, alas 4 gaulan, alas 5 sa gabi na, sa kagahon man gaulan. And at least lipay ang aton nga mga farmers, di ba lang kahit imagine, grabe, makasave pa ang aton mga farmers kay of course, natural pa. Mabaw ka dasig sa mga hilamon dito sa balay, garden man ko, para lang makapabalhas-balhas banta. Pero grabe no, ang wonder ko sa tanom ni ba mga hilamon ni, nasang drought, nasang ano to, sang El Nino. O grabe daw, wala na gid sang hilamon. Pero maulanan lang kaisa. Pagkabuhas daw, 1 inch na dayon ang ano. Daw kagrabe, no? Is there something in the rain nga? Grabe gid ang dasig magpatubo sa mga hilamon. Kompetensya sa aton mga ginatanom nga mga vegetables. Okay, yawan man ta. Kaya nga kompetensya ang mga hilamon. But thank God nga gin-answeran niya man atong prayer. Of course, we're also praying gid yang hindi man matamaan later on kung mag-full na gid ang rainy season kay baha naman atong problema. Kag ini panawagan man sa atong mga officials, encourage natin sila that they will have a teamwork sa ila pagpadayon sa pag-address sa aton nga mga ng flood sa syudad kung nagaulan bala, kung anong dapat mga kalayuhon. Subong pala nga mentras hindi pagin full ang rain nga maamat-amat na nga ma-situate na himuan na sang something na para hindi na kita maayawan kung mag-abot na gid ang tag-ulan na gid. Okay? So subong magpadayon kita sa aton nga programa diri sa Musika Buhi. If you are aware, may ara kita series nga gin go through, and that is Growing Stronger in the Faith. But before kita magpadayon, mamati kita anay sang isa kambahanon, which is related sa akong i-share subong na adlaw. Ang title niya is of course inang Sovereign Over Us. But before kita magkatudala, may ara man another song na i-share ko sa inyo before there sa aton song analysis for this morning. And that is ang Charity Gale naman nga kanta New Name Written in Glory. Ano siya? Aton i-review bla. New Name Written Down in Glory. Amo na ang aton nga pamatian. Okay? Subong. And I hope that you will enjoy. If you want to sing along, kung naka-online ka, just type the lyrics there, and so that makakanta ka man upward, right?

meet them in town in Glory. Sa mga party, kung may kantuan kita, kung naka-RSVP, naka-reserve ang tanan, ibla, pag-abot mo gid sa venue, dito ka sa table, sa reception, nilalantaw kung naray mong ngalan. Diba, kung kisa doon ko huluya, na wala gali nilista yung mga ngalan. O, oh, yung kanta, wow, kag namin, no, I have the new name written down in glory. Because ang Bible naghambal nga, one day when this life is over, ang Bible, basta Bible lang istoryahan na ito, no? Clear man lang ang Bible, ang destination niya is duha lang gid. Kung may ara ka ginapaminsan, another destination, tiin mo na nga iya, no? Gina-respect naman na ito ni na iya. Pero kung Bible lang ito istoryahan, amo lang gid na may heaven and hell. So, ang Bible is very clear nga may ara, book of life, no? Ang ara dira, nasulat ang where our names are written in the book of life. So, what a horrible thing kung wala dito imong ngalan. Pero what a blessing, what a joyous day naman niya kung ara dito imong ngalan. So that's why ang ato ni nga series ni kanami ni, because ang we're talking about faith, right? And sirin ato niya nga ang faith matters, because kung anong ginapatihan mo, dira ang direction pa kanto sa imong kantuan in your life. Hindi lang subong, but also your future. Kag ato na natunaan nga ang Bible talks about the faith. Siling ni Paul, i-examine ko na nato ng aton pagtuuhan. Examine if you are in the faith. And Paul was talking about that kind of faith, kay the faith siya, meaning kung siya inang absolute, no? Nang may claim siya nga, amulang gina siya. Wala na sa iba. So may ara siya, idea or principle nga, may ara, right kind of faith, the faith. Because the ang gingamit niya. Hindi, wala siya gahambal, a faith. Okay, so may ara gali, wrong kind of faith. As per the Bible, as on Bible ang atong gana istoryahan. Kaya ang iba, lain man nila gina-embrace. So kita, na mga Christians, amunang aton nga confidence. Kaya may ara man diba mga Christians daw, hindi sila kayo aware sa ila anong ginahambal sa Bible. So, if you are in the faith, anong sering ni Paul, kung naka-obtain ka mo, naka-receive ka mo sa faith of equal standing. 2 Peter, no? Basahon mo na, chapter 2, verse 1. Na-receive ninyo ka faith of equal standing as ours. So, parehas sa ila. And consistent kung ano ng faith nga ginistoryahan nila, that is faith in Jesus, and that is grace, gracia, grace-based faith. Gracia. O hindi works, but grace. Kung na-embrace nato nina para sa mga apostle, kay consistent ang ilang mensahe, for by grace you have been saved through faith, not by works, or works righteousness aton ginahambal. So then, na-establish mo ang imo faith. Kag, once established na ina ang faith, sa nagligad aton ginstoryahan, sort of review anay before kita mag-proceed, ini nga faith, ang una natong tunatunan niya, is ano siya, inang nag-secure siya sa imo eternal destiny, kag hindi lang sa eternal destiny, but also sa imo nga present life. In other words, practical ni siya nga faith. Hindi lang nga daw mapot kita sa aton faith kay Jesus para ma-secure lang naton nga palangit kita. Kaya mo nang iban, ginobra nila, no? May faith sila para lang ma-secure. Pero hindi sila luyag magsunod gid kay Kristo while aris sila sa kalibutan. No? So hindi na siya siguro total gid yung trust pagid kay Jesus. Okay, so ang challenge sa muna, when we trust Jesus, that faith is both here and now. That's why eternal life, nga gina-offer ni Jesus sa aton, nga matumuluo, ang iyang practicality of it, that is also relevant, ang eternal life, even sa sini na present time. Okay? So, sa ato pagpadayon, akabay pa muna, no? Establish the faith, anay, the right kind of faith, faith in Jesus alone. That secures our eternal life. Ag natunan naton nga ina nga gracia, ti gracia is practical, and peace, grace and peace, always the greeting ni Paul sa iya mga recipients sa iya mga letters. Because, you know, we need the grace of God because we are living an imperfect world, right? So,
gracious sa aton wife, aton husband, sa aton children, sa mga tao sa aton palibot. It works. Kaya kung kita lang ba, oh, grabe ka, no? Di kita kapasensya, di kita katagrasya sa tao. But when we know that we have received the grace of God freely, we are saved by the grace of God that gives us the power na mangin grasyoso man sa iban ng mga tao. And not only grace, but also peace. Oh, diba? Hatag siya peace sa aton. Through Christ, na hindi mahatag sa kalibutan, sa imo riches, wealth, or whatever, na imo ginasandigan sa inyong kalibutan, siya lang gid ang makahatag sa sina na peace. So sa ato pagpadayon, subong ang ato naman lang tawon sa aton text, no, sa 2 Peter chapter 1 and 7. Makita naton dira nga another point naman. Ang una ang aton tunaan gito sa sininga series is that ini nga faith nag-secure siya sa aton eternal life. Subong naman aton lang tawon kay ini nga pagtuuhan gali ning the right kind of faith. Wow. Ang iyang effect in a way sa aton is mangin godly kita. Godliness. Wow, godliness. Can you imagine? And I would like to underscore that word, godliness, and in relation sa pagbag-o ni Lord sa aton nga kabuhi. Meaning to say, hindi lang kita nangin Diyos nun, hindi lang kita nangin buot, no? Pero nangin Diyos nun. I mean, pwede man kita mangin religious without being godly. Okay? Just follow the rules, pero hindi kita mangin Diyos nun. So, ang point ko subong na i-share sa inyo is about change. Pagbag-o. Kaya nga, aman, ang end goal is that nangin godly kita in the process. Okay? So, sino sa aton gusto na mangin godly? Ang iban siguro daw na OA-han sila kaya daw suntok sa buwana. No? Hindi man na malampot siguro ng godliness. Now remember, wala taga talk diri about perfection. We're just talking about godliness. Sa pag-abot ni Jesus sa aton life, willing kita magbag-o towards godliness. That's the kind of faith kung ara ka kay Kristo. You expect change. Ang lyrics ang ginkanta ganin in new name, written down in glory, may mga lyrics diri nga, sila niya diri, see, I'm a new

open case naman ni ang nagkanta sini, kag ang iya nga title sini is Sovereign Over Us, because I would like to highlight ang isa ka lyrics dira about kining inablang, He is sanctifying us. Ano ba, dako na siya nga theological word sa mga Bible schools, mga seminary, inistoryahan na. Pati ng sanctification, amo na ang part sa pag cleanse, sa pagtinlo sa aton, sa mga pollution of sin na nga nahimo sa aton nakabuhi. We need to say, nag-progress kita as the Lord would cleanse us. And as the process goes, then nangin godly kita, nangin Christ-like kita in the process, in the overnight, but process. Okay? So, amo na nga nami, if you have that kind of faith, then nami na siya nga naghambal kita right kind of faith, because Jesus himself says that I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. That's why the absolute claim of Jesus na insakto nga pagtuuhan, amo na kun siya ang persona, the person, not religion, but the person, Christ. And he will sanctify us, meaning he will cleanse, ginatinluan kita sa mga epekto sang sala sa aton nga kabuhi, kag matamat mangin godly kita. Amo ning klase nga pagtuuhan, because it leads towards godliness. Tiluyag mo ina. Okay. So ari ang song para i-add ninyo sa inyo nga playlist. Ang gaina is New Name Written Down in Glory. Related subong is ang kay Aaron Kisne is Sovereign Over Us.

amo in the song Sovereign Over Us by Aaron Keyes. Okay, so listen to that song because again, sa related sa aton nga topic about hindi nga pagtuuhan, hindi lang ginasecure ang aton present nga kabuhi, meaning to say, nakasandig kita sa grasya sa Ginoo, and ang security of eternal life is sure.

ang heaven, sealed na na ya, wala na siyang makaagaw sina. Kagsubong naman, ini nga pagtuuhan, it's about godliness. Ang Bible is very clear nga duha lang ka tao, it's either nabilong lang siya sa ungodly siya or godly siya. So, ang Bible ang address sa mga godly people, nag-refer na siya sa mga believers. Na nakuha mo ina nga title, hindi bangod kay ginhatag na sa imo sa iglesia, ginhatag ina sa imo bilang nangin bag-o mo nga identity, nga nangin godly ikaw, sa matarong ikaw, sa mata sa Ginoo, godly. And because nga kinabaydan niya na ang tanan mo nga mga sala on the cross, kag pagbutang mo sa imo pagtuo sa iya, na apply ang kapatawaran sang Ginoo sa imo nga kabuhi, kag ang imo sala past, present and future na panas na. Okay, so amo nang aton assurance, that's why God called us as godly, not perfect but godly, progressing and becoming more and more like God, more and more like Jesus in our thinking, in our conduct, in our behavior. Kinaugali naton binatasan, di ba? Nagakambyo. Amo nang nami nga pagtuuhan. Kay kung musiling kita, may religion naman ko, hindi lang ito mag-share sinabla. Di, amo niya aton gani, gina-assess, gina-evaluate. Ano akong pagtuuhan? May security ba akong future in heaven? Diri sa kalibutan niya, ano? Din ko kahugot sang akong sala. Grasya ba sa Ginoo kag iya kalinong nga nabaton ko? Kabudlay kung wala ina. So ini naman niya, wow, gusto ko makita nga nagabag-o ko. So ang lyrics diri nga gusto ko lang i-highlight mo na ang word iya nga sanctification. Kag ang kailo laban ang context since diri nga kanta is more of inang mga problema, mga sorrow, mga tears, mga kasubo, mga fear, sa nagahulat kita. Pero inigalitanan is a process of cleansing us so that we will trust and will become more mature. Even sa mga bagay, there is ang lyrics, there, even we beyond our understanding, siling there, you are teaching us to trust. Munang lyrics sa verse 1. Pero ang chorus namin, your plans are still to prosper. Para sa mga godly nga tao, no? Godliness na grow. Kaya wala mo kami gin kalipatan. Third line, you are with us in the fire and the flood. Ang fire and flood, rin mo na mga pagtilaw sa kabuhi, no? Kag silindar sa fifth line, fourth line, you are faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. So again, kumusta ang imo nga faith? Are you growing stronger in the faith? Meaning your faith in the Lord Jesus Christ alone, your Savior and Lord. Kag ina bala nga imo nga confession of faith nga you have that faith, kumusta ang imo nga journey towards godliness? Are you becoming more and more Christ? As you continue to change to become godly, din ka naga kuha sang imo nga strength. Okay, I hope that if we are saved by the grace of God, living the Christian life is also by the grace of God. You cannot do it alone. Living a godly life, bao ka budlay, but because we are saved by the grace of God, apply the grace of God in your life, not in your own strength. Hindi mo niya malabot or ma-realize sa imo nga kabuhi. So kabay pautod ini nga naghatag gid sa imo sa encouragement. And imagine what could happen if sugod subong masiling ka, Lord, thank you gali kay akong pagtuuhan. It's about mangin godly ako, towards godliness. Gusto ko ini nga mga areas, Lord, I want sa sining mga areas maggrow pagin ko, buligi ko. And God honors that kind of prayer. So mga utod, kabay pa. Again, ini naghatag sa imo sang inspiration. God bless you. May the grace and peace of God be with you. See you again next Sunday.

0: Oo, tapos na tayo magbasa ng kwento sa Biblia. Nabasa natin na siya ang lumikha ng lahat ng bagay at nagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ngayon naman, kausapin natin ang Panginoon at magpasalamat sa Kanya. O sige, umpisahan mo na, Diego. Manalangin tayo. Pikit ang mata.
1: Salamat, Panginoon, sa lahat ng nilikha mo, sa pagbibigay mo ng pagkain, at sa tulong niyo kay nanay at tatay, at sa akin, at kay Raymond, at sa aming lahat.
2: Ang manalangin bilang isang pamilya ay isang paraan upang turuang ilapit sa Diyos ang mga bata.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Ayong gabi mga kauturan, kag welcome sa aton programa sa sininga gabi, The Praise and Prayer. Kag ako ang inyo kaupod si Pastor Mac Kevin Dubria. Ang aton nga palatukuran sa sininga gabi gikan sa Acts chapter 4 verse 29 to 31 nga nagahambal, "And now, Lord, look upon their threats and grant to your servants to continue to speak your word with all boldness, while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant, Jesus." And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and continued to speak the word of God with boldness. Diri sa sininga pulong, ginapakita nga ang mga disipulo ni Kristo Jesus sa ilang pagpangwali, wala lang nagakabatsyag sang maayo tanan, pero nagaka-experience nila ang paghingabot, ang persecution, kag ang pagsakit sa ila sa mga katawhan nga hindi magbaton sang pulong sang Dios, ukon ang mga religious leaders, even ang mga Romans that time. Ginamanduan sila nga maghalin sa lugar, ginasakit sila agod nga maguntat sa pagwali, pero instead nga madiscourage sila, ila pagani ginpangayo ang insyakto nga palangayo, palangamuyoon sa Ginoo, amo ang kaisog para nga sila makapadayon bisan pa ano ang nagahulat sa ila sa pihak sang ila nga pagpangwali. Diri makita naton nga wala nakapugong ang ila nga kahadlok bisan pa ang mga paghingabot sa ila sa pagwali sang pulong sang Dios. Instead, they ask for boldness. Kag sang pagpangayo nila, agad man ginhatag sang Dios ang iya balaan ng espiritu para magpaisog sa ila kag maghatag sa ila sang kahigayunan nga magpadayon sa pagwali sang pulong sang Dios. Makita naton mga utod nga when we ask the Lord the right prayers, the prayer that will enable us to fill our heart with courage sa pagpadayon sa pagwali siya pulong, handa gid siya maghatag kay tungod ini magahatag sang kahimayaan sa iya. Gani sa aton pagpangamuyo sa sininga gabi, kabay nga we will be confident enough because the Holy Spirit is in us for us to display His goodness, for us to display His courage, and mapakita naton nga bisan ano pa magkalatabo, sarang gyapon kita ang magbantala sang iya pulong. Updin niyo ako sa pagpangamuyo sa sininga gabi, mga kauturan.

Ni mabugtaw kita. Masami, kung may problema kita, ginapukaw kita sa atong problema. Kung may kahadlok kita, ginapukaw kita sa ato niya kahadlok. Kung may ara nga mga talaklaron nga ginatubang kita, may mga alapason nga ginatubang kita, may mga katungdanan nga ginatubang kita, amo ining mga butang nga nagapabugtaw sa aton sa tunga sa kagabihon. Ari kung aton niya ng taon ang ininga dinalan sa kasulatan, may posibilidad niya ang ininga marugsalmo, amo man sini. Nagbangon siya kay may madamo sa simbutang nga nadumduman kag nagatublag sa iya nga paunauna. Prong katahom diri kay amo ni ginambal niya sa tunga sang kagabihon. Magabangon ako kag ano ang iya diri ginambal sa pagpasalamat sa imo. Kung ang taon naton ang iniya nga dinaran sa kasulatan, ang katahom sini, kay nagapatigit ako nga ang ininga ng salmo, ginatublag man siya. Normal ina, nga matublag kita sang nagakalain lahain nga mapagtilaw kag mga kabudahin nga nagabot sa aton kabuhi. Kay nga aman, we are human beings and we are conscious of our surroundings. And that's who we are. Amo na ang pagtugas ang Ginoo sa aton. Pero ang katahom diri, kay wala niya gintugutan nga ang ining mga pagtublag, amo ini ang magahari, kag magapuno sa iya pangunauna. Kung hindi nga sa tiun niya ginatublag siya, mabangon siya, kag magpasalamat sa Diyos. Isa diri kabutang nga makita naton, giri, no? One of the many cures of fear is prayer. One of the many cures of fear is thanksgiving. Nakapasalamat siya paagi sa pagpangamuyo. Amon yung makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan. Ngambot kung amon maning ato niya reaksyon. Kung isa, ginasabdong gid ako sini. Kay mga tinion niya, alauna imidya, alas dos ang kagahon, mabugtaw ko kag ginaparamdom ko ang mga nagkakalain nga mga buluhaton, mga pagpanghangkat, mga problema nga ginatubang ko kag sang akon ay napanimalay o kung sang mga nakilala ko man nga mga kauturan. Kag masami, dugay pa. Kag makasugod kita pangamuyo. Kay nga man ginapatiner pa naton. Pero kung matuuran, dagli nga makita naton, kung isa pa kabutangin mo naton, tugyan ta si Ginoo sa pagpasalamat. Duduman ko sa unas ang gamay pa ko ang isa sa pinakauna, kung hindi pinakauna, nga bersikulo nga akon nga ni-memorize. Ang ara sa naunang Pedro Kapitulo 5, versikulo 7, tatapon ka niya. He careth for you. Nga mo sina, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Ang paglarawan diri sa puno sa Ginoo sa aton nga mo sini, nga ihaboy nimo ang imong lulan, nga do katulad ina sang basura sa tubangan sa Ginoo. Kag ang Ginoo na nanabala, kay tatapon niya ikaw. Katahom sa sina ang kamatuoran niya makita naton sa puno sa Diyos. Kaya nga man, amu ini ang isa sa mga binipisyo pagpakamayo sa tiyon nga nagabaton kita sang pagturunan sang pulong sa Diyos. Now we need to be reminded na kung magtuon kita, magbasa kita sang pulong sa Diyos, wala lang kita nagabasa sa mga litra kag sa mga pulong dira. Wala lang kita nagabasa sang mga ginsulat sa mga katauhan nga napatay na masubra 2,000 katuig ang nagligad. Kung hindi, buhi ini nga ginhawa sang Diyos para sa imo kag para sa akon. Kag tungod buhi ini, makasarang ini sa pagkambyo sa aton. Kag makabag-o sang aton niya pananaawon. Kag makahatag sang kalig-unan sa aton paglaom sa palabuton. Kaya nga man, the Word of God gives us freedom and it gives us

heart full of thanksgiving. Pada yuno na tanan ini pagtuon naton sa Madison broadcast. Ininyo nya byan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.

0: Ang pulong sang ato ni Jesucristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong inigid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Ang aton ginatun-an halin sa Matthew chapter 5 starting from verse 13 up to verse 16. Ari po kita gihapon diri sa aton exposition na nungod sang you are the salt of the earth in verse 13. Now may mga dangers diri, you know, may mga dangers diri. Nga aton we call it the peril we face. Kay posible sa isa ka asin, kay ba ikaw asin kung ikaw Kristohano nang nagbaton kay Kristo. Nga aton personal loss, that's why kahapon ang challenge ug gani nga kun ang tunga sa aton ng congregation if all of us sa aton simbahan will take this challenge and would win someone to Christ. Ayan, sa masunod nga tuig, sa masunod nga mga binulan, madamo na makita nato nga nagalakat kay Kristo nga mga Kristohanon. And we could, you know, impact our community in a mighty way, same for our nation. Because what are you doing in your barangay, in your barrio, in your community, in your city, in your municipality, you are doing it. Ginahimo ni mo na not only sa Ginoo para man sa imo nasyon. So the perils we face that it is possible for salt to lose its savor. Ginatawag nato na to become insipid, tasteless, to lose us for its preserving properties. You know, in ancient times, sa mga dugay ng matinion, ang asin kuno madamo sang mga impurities sa sining tiyon. Savorless salt is just what with a lot of dirt, damo higko, damo simbog, damo balas, no? Kag ayhan may mga residue dira after nga o kon tapos ang mga ginatawag nila nga sodium chloride nga chloride nga na wash out. Kag ginagamit ina on patch road kung may mga higko gali kag may higko gali ang kwan, ang ginabutang ina asin sa mga banas nga para nga magtiga for people to walk on. Now, ano nakita nato ini nga katama ka timely application. It is possible for a believer to lose his influence by compromise with the world. Makposible sa isa ka Kristohanon kasi inakon kay ina ilang isa ka function sang inaugure nga ang imo ipakita ang word nga influence mo sila naton kahapon. So it is possible sa isa ka tumuluo to lose his influence by compromise with the world, by failure to deal with sin. Sino ang matag na itong example? Sino ang balikid nila himo sang asin? Si Lot. Lot is an example sa isa ka Kristohanon who lost his influence. Dito na makita sa Genesis chapter 19. Genesis chapter 13, makita mo natin dira. Ang istorya ni Lata sa Genesis 13, matarsog yung tao, no? Nakita niya, he saw the plain of Jordan, inang planado, blan niya, mayo niya, green kwa niya ya, green pasture niya ya. Terrible mo. Tikutikin pili niya ang planado dito sa Jordan. Kag dito sa nagpuyo, kag dito siya nagkilalipay, kag nagsinadya. Nagbutang to sa sambalay niya, butang to sa singitin, according to the scripture, pakadto, pakitanaw dito sa Sodoma. Kag siya nag-dwell man, nag-istar man dito sa Sodom. Kag in Genesis chapter 19, verse 1, siya nagalingkod-lingkod, kag nagapropungko dito sa ganhaan sa Sodoma, sa Sodom. Kung aton sundon ang Genesis kapitulo 18, ang design sa Ginoo to destroy the city, nakita man, kaginlista dira, nga aga gin guba gid sang Dios ang Sodoma kag Gomora because of their sins, because of their impurities, because Christians lost their savior already, because ang mga Kristohanon failure na ang ila kabuhi. They do not have integrity anymore. They do not have the influence anymore that includes Lot. Ti amo na blakong ka isa, no? Masilingan ti grabe man ka daw kangaro court na tong isang Ginoo nga nahimo si Lot nga asin, satwa nga asin. Pero hindi. Kung tunan mo ang Bible sa Genesis 19:12-13, Genesis 19:12-13, ang Ginoo nag-warning, nag-caution sa kay Lot. And verse 14, makita ba natin dira ang response sang umagad nga lalaki ni Lot. Abi mo kun ato tarupang dun bala. Ikaw kag ako, posible man nga madula ang aton impluensya. Ikaw kag ako, posible man nga madula ang aton impact para kay Kristo. If we allow sin. Wow, grabe no? Kung i-allow natin ang sala, nga amo ini ang mag-rule sa aton kabuhi. If we allow sin in our lives, kag kung tani tarupando nato sa siligid nga tion mga utod o kun mga kabyanan sa aton kaugalingon. Nga kung i-allow naton ini nga butang sa aton kabuhi, madula ang atong impluensya, hindi na kita maka-impact para kay Kristo, kay gin-allow naton ang sayop nga maglatom sa aton tagipusoon kag panguna-una. Sining naton bala ang mangkot, what happens when the salt, you know, ang asin taken out of the way. Ang tanan nga mga Kristohanon are removed from the earth in the future. Makwaon kita diri, mawala na kita, hindi na kita diri mag-istar sa sininga kalibutan pinakadlaw. Makita nato niya sa 2 Thessalonians chapter 2:6-11. Kung tanawon ng verse 6, hindi na kita magtrabaho. Hindi na kita maglakat sa mga dalanon. Sa versikulo 8, wala na sa mga lowest element. No? Lowest one revealed in the tribulation. Kung atong tarupan sa versikulo 9, si Satanas hindi na wendin sa gabhanan. That's why, siling sa pulong sa Ginoo sa Matthew chapter 5, we are the salt of the earth. We need to maintain holy and righteous testimonies. Balaan, nga taro, nga testimonyo. To be the positive influence for Christ in this world until Jesus comes. Remember, utod, abyan, when God destroys our nation, the blame will fall on believers, not the wicked. Because we did not do our work, we lost our influence. Ang problema nung isa ganit kasi nga, evil triumph because good men are doing nothing, hindi ba, Meg? Tuna. Kung isa, kabalo nagkikita nga inang ginahimo sa isa ka-amigo naton, sa isa ka-utod naton, sa isa naton ka-abyan, malaot, sigihon ta lang kay man, guluyag mo man. No way! Kung isa ang yawa, ginapanugutan naton nga magamit sa isa ka-Kristohanon para nga mapukan man ang isa ka-Kristohanon. Nga kung tani, we ought and we should build one another because we are the salt of this earth. That's why siling ko kaina, we need to maintain holy and righteous testimonies to be the positive influence for Christ in this world until Jesus comes. Tika mo na. Kasi yutay-yutay lang nga, pagigbangig sa imo balay na, makuhaan ka na yun, matawag sina, mangutos. So, kamusta ang imo impluensya sa ibang mga katawahan? Ang pamangkot, what kind of salt are you? Huh? What kind of salt are you? Who was to be blamed for the destruction of Sodom? This is Latin. Kung ang pungsod Pilipinas, kung ang pungsod Amerika, madi i-destroy yun, ikon i-pukanon sang Diyos. Who can be blamed? Siling sa pulong sa Ginoo sa 2 Chronicles chapter 7, verse 14, if my people shall humble themselves, kag magluhod, kag magpangamuyo, my people. In other words, ikaw nga anak sang Diyos, sa katawan sang Ginoo, will show it to the whole world, will show it to your school, your work, your office, your church, or even in an institution, in the association, nga ikaw, influensyado, you have the influence of God in your lives, and you must impact the lives of other people. Mga kauturan, kung tanawon mo ang pagtudlo sa aton Ginoong Hesukristo, Christ teaches that believers are not only the salt of the earth, a preserving influence. Hindi lamang sila asin sang sininga kalibutan, apang they are also the light of this world. You know, we are God's salt to retard corruption. Diba? We are the salt to influence other people, to bring them in. Kagutod, pila na kabilog ang na-influensya mo, kag na-win mo kay Kristo? Pila na? Pila na kabilog kung magkutod liban kita? Pila na kabilog ang imo na dala sa tiilan sang Diyos? Pila na kabilog? Mangkutabi ka o galingon mo. This is what I call today, at this moment, a soul-searching question. Masiling ka, Pastor, daw walagid. Daw dali na lang gani magtabaang ang akon kabuhi. Daw magdali na lang daw hindi na gani ako mapait pa. Hindi daw wala ko sabor. Kaya nga man, you forgot everything. All the way sa imo kag sa akon kabuhi, nakita ang hindi maayo nga kabuhi. And therefore, ang imo spirituhan nga kabuhi nag-deteriorar. Pasiutod, nakakuan ka na natiplang ka. Kaya kung may imo balik ka na sa Ginoo, masi ang imo kabuhi ay hanag pabuot-puot ka lang, and you influence many people, and by that influence nga ginhimo mo sa iba nga mga tao, nadala mo gali sila sa kalaglagan, kagkabay pa kontani nga sa sinigid na tion, you will realize that you are wrong, and yun, you need to go back to the Lord. Because hindi lamang ikaw ang nagtahaw, gindala mo pang iban nga magtahaw man. Are you a great influence in your family? In your work? Or even your church? What kind of salt are you? Ha? Kabay pa nga ini nga mga butang matarupago na ton. Abyan, pasin ka pamati ka man karon, kagusto ka man maging asin matuod. Kay ang ginhambalan ng Diriya sa versikulo 13 sa Mateo Kapitulo 5, ang mga tao nga nagbaton kay Kristo, mangin asin ka lang kung ikaw nagtarupangod kag nagkilala nga ikaw makasasala, kag hindi ka makaruwas ang imo kabuhi, ang Diyos langit. Abyan, batunan siya ng imo personal maluwas. Hinursuli ang imo mga sala. By faith, pinagi sa pagtuo. Ayan, way makita ng kita ay. Ayan, permit ka pamati sa madamo ang mga messages dili sa radio program o kung sa radio station na ini. Apang sa sinigit ng tiyo, nakatarupangod ka that you want to be a Christian, and you must be a salt of this earth. Accept Him as your Savior. Believe me, you can make a difference. Batuna si Kristo nga imo personal nga maluluwas. Kristo nga nun, kabay pa kong tani, nga tutuod kita nga asin sa kalibutan. That our influence will influence people as well. Mayong adlaw sa inyong tanan. Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabahin nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sa Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Ang programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipagid na ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kagabay pa. Makabato naman kita sa pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Padayon na nato atong puntuon ang ini atong topic sa Proverbs 4:18-19, no? Say what? Ang pulong sa Ginoo nang silingdiri. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. The way of the wicked is as darkness. They know not at what they stumble. Kabay ang Ginoo, magapakamayo gid sa iyang pulong. Kung nadumduman nyo niya last time, atong pagtuon, isa ini sa mga pululungo ni Solomon, no? Kag naghatag sa drisang vivid contrast between the path of the righteous and the way of the wicked. So, naghambal ini sa aton that from God's standpoint, there are only two classes of people sa sininga kalibutan. Amo ini ang the righteous and the wicked. The righteous are those who are right, and the wicked are those who are wrong. Meaning, they are right with God or wrong before God. So, kung ang taon natin sa pulong si Ginoo, tuod duha lang gid ka klase sa mga tao. In fact, kapila inaagin sulit-sulit sa pulong si Ginoo. Saved o kung lost. Di ba? Or believers kag unbelievers. Ara pa gina-mention sa Galatians 3:26 kag Ephesians 2:3. Children of God or children of wrath. So, it would be well, abyan utod at this point, nga let us pause for a moment, no? Sa imong kaugalingon dala, kag mangkuton mo imong kaugalingon, to which class we belong? Ha? Ara gid man kita sa the path of the righteous or the way of the wicked? So, abyan utod, nakita naton ini at pagtuon last time, nga ang righteous are in the minority, kag ang wicked are in the majority. Okay? And then, nakita na pagigahapon, the righteous are in the light and the wicked are in a state of darkness. Subong, as we proceed, nakita na pagigahapon, ang the path of the righteous gets brighter and the way of the wicked gets darker. Okay? Hawa mo na ang ginsilingli sa ito na text. Kumbaga ang writer ng silindri na ang path of the righteous is like the first gleam of dawn, shining ever brighter till the full light of day. And in contrast, nagsilingman siya, the way of the wicked is like deep darkness. They do not know what makes them stumble. What a contrast, abiyan mo tulad sa Ginoo, di ba? Dako gid ang difference. Two pathways and two destinies. Dako gid ang difference. Here is the Christian. He has a little light at first, and then as he gets to know the Lord, the light increases. Di ba? Amo na atong experience. Nasang nakilala ta ng Ginoo, kag sang nagdugay ta sa pag-alagdan, nag-grow kita paagi sa iyang pulong. And the light increases sa aton. Because we learn many things from God's Word. That is the Christian experience. In contrast sa wicked, they do not know what makes them stumble. Okay? Now, why do they stumble? Di ba? Why do people who are not Christians stumble? Ang rason sa niyabian utod is that they are in the darkness. So the one who is not a Christian stumbles through life. Masubo kung ikaw wala Kristo, amo na ang imong kamtanan. The one who is not a Christian stumbles through life. He hopes for the best, but he has no real acknowledge or anchorage, and certainly he has no eternal hope. Amo na ang ginpahayag sa Ephesians 2:12. Kanuluoy gid
ang kamtanan sa isang katao na wala Kristo. He's living in darkness. Okay? Amuna ang imong posisyon, kumbaga. So what a bleak experience sa mga tao na wala Kristo. Kasubugid. Sigurado ang ilang dala di dugid sa kalaglagan. Pero salamat sa Diyos, there is a guide who waits to lead the stumbling souls around us. If only they will put their hands into His hand, He will most surely guide them, just as He does to every one of His children. Again, hambal na sa Psalms 37:23. Kag inanga for us katahong sa pag-remind sa aton, sa pag-giya sa Ginoo sa aton. That wonderful guide waits to take your hand if you will yield it to the Lord. He waits to lead you through all the intricate pathways of life until or at last you enter into His presence. So the way nga mahimo nato inaabyan, amo na nga ginasulit-sulit natong ribat, tunon mo gid si Kristo Jesus. Otherwise, kung di mo nahimuon na desisyon, sigurado gid ang imong dalan ara sa kalaglagan. So sa tiun nga wala Kristo ang atong tagipusoon, kaluluoy gid ang atong sitwasyon. Pero salamat sa Ginoo, ngang pulong sa Ginoo nag-enlighten sa imo, kag nahangpan mong kamaturan, kag ginalam mong Ginoo, pasudlo mo sa iyong tagipusong, kag ginbato mo siya, mangin anak ikaw sa Diyos, kag ara na ikaw sa kasanag, kag tuituyan kita sa Ginoo sa mga kamaturan sa iyang pulong. Amoy na ang atong tandaan na ginpahayag rin sa atong pagtuon. The path of the righteous gets brighter and the way of the wicked gets darker. So mo ini ang isa kabutang na makita natong katapusan. Hindi lang nasakwa natong last time ang the righteous are in the minority, the wicked are in the majority. Ikadwa, the righteous are in the light, the wicked are in a state of darkness. Ikatatlo, ang muling subong ato na mention bago lang, the path of the righteous gets brighter, the way of the wicked gets darker. Ang katapusan ng wini, the righteous have a glorious prospect, the wicked have a terrible prospect. So ang righteous abyan, utod si Ginoo, are traveling on to a perfect way. Ano ina ang perfect way? Ha? Well, ang assurance sa Ginoo, kung ara na kita sa iya, dalun niya kita dito sa iyang gingharian. Okay? Ang munang promise sa Ginoo. Ha? Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would not have told you. So, siya na mismo naghatag siya ng promise. Kaya kung magsalig ikaw siya, dalong kita dito sa iyong gingharian. Ang munang promise sa Ginoo. Isa sa mga translations sa atong key verse. Amo ini. Nga nagasling, the way of the wicked is like deep darkness, and that surely speaks of judgment. Abyan mo sa Ginoo. But if we talk about judgment, grabe ginang pulong sa Ginoo. Kululbangin sa mga tao na wala kay Kristo. Sigurado ginang paghukom sa ila. No? Pero kung kita arla kay Kristo, anong saling sa Romans 8:1? There is therefore now no more condemnation to those who are in Christ Jesus. So you see? So kung aras si Kristo sa imo, hindi na kita hukman sa impyerno. Kay dalun niya kita dito sa langit. Amo lang saan niya kung nahimu mo yung desisyon sa pagbatong kay Kristo Jesus niya mo maluluwas. Kung nahimu mo na anak ka na niya, kaya amo na yan saan nga hindi na niya kita hukman. Dalun niya kita dito sa hinding harian. Pero kung wala, sigurado gid ang kalaglagan. Sigurado gid ang impyerno sa tao nga wala Kristo. Ay grabe ang pulong si Diyos. So gani, on which road are you traveling, abyan? Ha? The road that has glorious prospect or the road that has a terrible prospect?
na hapos ini basahon, ini mga pululungon, ang isa, gaka-impress kita sa mga pululungon nga ato mabatian, no? With the seriousness of the whole matter. And yet to put off the vital step which is the Holy Spirit is urging you. Basi, ang Ginoo nagapakighambal sa imo dira subong. Ha? Basi wala pa ikaw relasyon sa Diyos, abihan, hindi na inipagdugaya. Bato lagin si Kristo Jesus niya imo maluwas. Kay kung mahimo may na ang sad sa Ginoo may kabuhi ka nga wala sing katapusan. If you are not a Christian, you will not join the minority now and experience the joy and peace of sins forgiven and the blessed hope of heaven. Di ba? Well, hamuna, bisan anon pa nato na biyan utod ang pagpahayag sa pulong sa Ginoo parte sa kaluwasan tama at hug. The way, ang daanan sa Diyos is so simple. Just open your heart to the Savior and receive Jesus. Ang muna kasimpli ang dalan sa kaluwasan. Ask Him to take full possession of your life. Himu asubong. Isettle mo na nga matters once and for all dala sa Ginoo. Kay ang saad sa Ginoo, dalo niya gigita dito sa iyang gingarian. The righteous have a glorious prospect. Pero ang wicked have a terrible prospect. So, in conclusion, dito sa pagtuon, ang someone katahom ina nga passage, no? Which is a very striking commentary sa Proverbs 4:18-19 sa atong textbook. Kana katahom ini nga comparison sa someone kay sa atong textbook. Sa diin, gin-emphasize dira the same nga kamaturan. Particularly, notice sa closing verse sa Psalm chapter 1. Siling sa Psalm 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. But his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Abiyan uto di Ginoo katahom ang contrast sa atong text sa Proverbs 4:18-19 kag dili sa Psalm chapter 1. I hope and pray nga ining aton simple nga pagpamalandong mausisa mo imong kagulingon. Two pathways and two destinies. Din ikaw ayan. Ha? So importante nga may relasyon kita sa Ginoo. Batunan siya samtang mahimo pa. Kay nagsadang Ginoo, maangko naton ang kabuhi nga wala sing katapusan. Salimat, salamat sa pulong sa Diyos aton nakita diri kay natun-an ang Ginoo gid magpakamaayo sa aton tanan. Damo nga salamat.

mag-isa naman kamay ang adlaw sa inyo pinalangga na itong natagparamatik. Kung sa inyo abyan, sa matutong ikaw ang nagasunod sa inyong aton para tuntunan, Hour of Hope. Sa gyapon si Pastor Daniel Salcedo sa Hinubaan Baptist Church ang inyong kaupod. Of course, gina-acknowledge ta ang participation sa aton mga brothers and sisters in Christ padayon nga nagasakdag kang nagapangamuyo sa inyong para tuntunan. Questions and prayer requests, please text us sa sininga numero 0919-228-2263. Ginoo kag makatilingala na Diyos, baka maiwas sa liwat ang amon pagtuon sa sininga adlaw, na sa maksimum makabinipisyo ang amon tagipusoon pagi sa imong mga puno. Kag ini maghimo sa amon nga mangin pariho kay ginoong Jesus sa iya kinaugali, sa iya mga atosyon, agud nga ang iban nga mga tao mabless sang amon pagsinalay. Patawara kami Ginoo kung kaisa nga nangin madinaduhaon kami. Kaga kung kaisa naninaritubado kami sang imo mga sugo. Kabay pa nga adlaw-adlaw ara ang commitment nga ang imo kabubuton tumano namon ang imo mga pulong mag-apply sa isa ka major role sa pag-shape sang amon kinabuhi na mga ini. Mangin makagalanyat sa iban nga mga tao. Gampo kami sa amon mga utod nga may mga kinanglanon, mga material, financial man, physical nga mga butang, kabay pang ikaw magasugata sa kamanggaran sa imong bugay, mga pag-ayaw mo sa mga balatian, mga pagtuytoy mo sa ilang mga plano kag desisyon. Sa liwat ang amon pangamuyo, kabay pang nagapangita sa paglaom, masagamlahan niya si Ginoong Jesus, makahinulusulin ang abyan sa iya sala, kag matuuhan kag mabaton ni Jesus sa iya kasing-kasing. Umangangon pagtugyan ka alam kang pagkangos sa mga pulong in Jesus' name. Amen. Versikulo 7, Psalm 19 nagasiling, ang kasuguan sang Ginoo, himpit, nagapahauli sang kalag. Ang pagpamatuod sang Ginoo maligon na nagapaalam sang bunayag. Ang mga pagtulunan sang Ginoo matarong, nagapasadya sang tagipusoon. Ang sugo sang Ginoo putli, nagapasanag sang mga mata. Ang kahadlok sa Ginoo matinlo, nagapadayon sa gihapon. Ang mga pagsulundan sang Ginoo matuod, kag matarong sing bugos. Pila lamang ini sang mga terminology nga gingamit ni Santo Dered. Specific kag subong man ang ila implikasyon sini sa aton. The law of the Lord. Nagakahulugan ini sang great body of truth nga gusto sang Dios.

0: considerar ruleta ni. So, i-avail to ni. Kay kinugod yung kinabaydan natin. Ha? Kinugod sa kinabaydan ninyo nga premium kada bulan. With the promise of healthcare benefits. Nga, hindi natin makuha. Ha? No. So, avail na to ni, avail na to ni. Oh. But then, anyway, mamaya na natin yung prayon, mahamangkota na siyang lagan sa itong panahon sa silingaga. Araw sa piyak na rin niya, ito nga yan sa PDRMO, si Sir Melvin Fierro. Good morning, Sir Melvin. Kamusta?
1: Good morning, Sir James. Kag sa Tarata Project, ito sa pinakawin na kasato niya panahon na Hunyo 15, kita 2026, Lunes, nga now. Sa kabilugan, parang niya nag-apikto sa ito ng Easterly, siya nag-apikto bansa na silangan niya bahayin sa Visayas, kag Mindanao. Ang Easterlies mga dalasa kasama, Dr. Mangin Mangungalong Pralitan, kaglapta-lapta mga pahulat na papinagyo po paragub na mag-apekto sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, lakip naman ang Davao Oriental, samtang localized thunderstorms ang nag-apekto sa pilamang kabahin sa Coast of Pilipinas. Ang Negros Island Region, lakip naman ang Negros Occidental, Bacolod City, maki-experience kita sa fair weather kung kasama ang panahon ng mga tsansa sa Gapon sa mga lakta-lapta mga pahulat na papinagyo po paragub. Nga dulot man sa easterly sa mga localized thunderstorms. Mahina itutob sa kasarangan ng uyop sang hangin, gikan sa nabagat na nasilangan, ang nagayang probinsya sa kabugusan niya bahay sa ato nga probinsya. Kang karagatan sa ato nga probinsya ng kasarangan, tutob mga bulubalod. Ang adlaw na puplaka na 5.26 ka bagatunod, alas 6.11, karoon naman niya sa hapon. Ang ato naman temperatura, nasugi ka 26 mo, lapot na 32 degrees Celsius. Inisip mo din piyano sa provincial sa Star West with the management office ng Negros Occidental. Maraming salamat yung maling aga sa buwan.
0: Maraming salamat, Sir Melvin Fierro. Kagawa na mabena ng ato niyang dalagad sa itong panahon. So, kung anong mga likutun nyo sa inyong adlaw mga biyanan, palayon lang kita. Isang ato mga likutun. Kaya iti, wala mong taguntat eh. Sa mga nagaloto, sang ila pamahaw, no? Kag sa mga nagaluto, sa mga ilang balon sa bungadlaw, namita ang pagluto, ha? Ang may pagpalaga, hindi ang may kaakig. Ha? Hindi ang may kaakig. O, hindi ang may luto. Galuto ko blaga, ano na ganiman? Sa Tagalog ba? Nagdadabog. Na ako rin yung kaginap ko gabal po. Sige ka luto, sige ka kumutungod. Ang may pagkakasya na para abiskan wala asin. Namit yapon. Namiton. Namiton, kuro ang inyong pagluto. Kung magkaon, wala siyang namit niluto, may pagpalangga. Piskan, wala na damo, sahog, wala ho. Pagpalangga lang ang inabutan, namit niya. Sana all. Magluto ka. Piskan, itlog lang na, no? Anong klaseng itlog? Ang sunny side up nga nagtapik sa kalaha. Sunny side up, galing nga nagtapik sa kalaha, nahimo na lang scrambled egg. Ano nila ito mo? Sorry, side up ni Tani. Galing kay pagluto ko, nagtapik si Klahay. Hindi makalas. Scrambled egg na lang. Wala nga ako magluto. Kung maitlog mga kabiyanan. Siguraduhin nyo nga. Una, are tips and tricks. Una, kabiyanan, dapat init kayo yung kalaha. Dapat gin painit yung inyong kalaha. So, pag init na sa kalaha, butang nyo inyong mantika. Painito nyo man ang mantika. Okay, kung hindi na mag-init, matapik yun na yan. Pagtapik siya na, wala na, scrambled egg na guwa. Hindi mo na makuha. Nabilog. Anyway, may ngaga sa atong tanan. May ngaga sa inyo, dra. Kag sa atong niya, mga suki nga mga tulan. Kag tigpalamati sa siningaga. Good morning sa inyo. Kumusta, kumusta, kumusta, tanan? Kaga lang pa ka na doon ng first honor sa siningaga. Sir Jules Divina Gracia. Ato niya, first nga, nag-greet sa ato nga, address ato sa Facebook live stream. So kung diin ka man, subong ng tao, sa Facebook, sa cellphone, o sa Facebook, sa TV, kung sa Facebook, sa kung diin ang computer, ay agad na sa imo. Sir Jules, good morning, Ed. Siling ni Sir Jules nga, sa palakad law

0: Apo kag may sense of humor nga itong host ba? Ay nga, kaya sa inyo ito rin. Is Sir Joe ang nag-update sa ito from time to time yung mga kalatapo sa Pongsa Philippines. Kag, uy, by the way, no, buwas galing mga mianan. Sunod sang update sa ito yung ginatag ni Sir Jules. May rollback sa June 16, no? Sa diesel, no? Around 4.6 pesos. Pero ang gasolina, padayon gyapon sa pagsaka. So kung naka-gasolina, kamuwati, sige lang ha. No, agwanta, tanay, sa itag sobra si Tinita. Lagi na kondisyon na tasininga mo na ni maging normal eh. Ay, nauna, pala mga ilinaway nila sa kongreso kaysa ha, mga gasolina na mahal tayo. No? Maayos sila, no? Kay Dagko, Ilasweldo. Pila Ilasweldo, Father Jules, sino ba sobra 300 mil kada bulan? Ilasweldo sa kongreso? No? Mga 300 mil kada bulan? Kung grabe, no? Sana all na lang kita. Samtang ang iba sa ito, hindi nag-sweldo lang sa below minimum. Amo na nga, kung gusto na ito mag-sweldo, 300 mil. Padlakan kita, senador, kang congressman, ha? Kaya nga, hindi, ha? Kung magdaog ka mo. Dasun siling ni Congressman Libiste, may MOOE pala katabulan nga 1 million. Kung grabe ba? No? Dasun din nga MOOE, wala na gina, ha? Wala na nga ginalantaw, kundi yung kakadto, din mo na ginahulog, din mo na ginatambak ang MOOE. Oh, kung ginpakal mo na niya pagkaon kung grabe, no? May 1 million kada bulan, may 300 million na sweldo kada bulan. Grabe ba siya na all, no? Kada bulan, milyonaryo. Kada bulan, milyonaryo, mga biyanan. Dasun kita ka mga Pilipino, nagagwanta kita sa tanan niyo mga pero sige lang ha. Ang muna nga kung may ara kita yung bet nga politiko or statesman. O, ipangamuyuan natin, Ginoo, iniayhan nga tao, isakto ni sa bilayan, wala ni sa bilaga pangawat, wala ni sa bilaga ano. Kaysa niya kung butaran sa 2028, hindi kay butaran, kundi kay artista, kay sikat, kay gwapo, ay mag-smile ganito, mabugto, ginang akon nga, ugat sa akon nga liog. Anyway, wala na, si natawa na tanay, ha? Sir Jules Mayaga, sa bilog nga, Divina Gracia Family, Vallejo Family, Zamora Moran, Azarcon Family, good morning sa inyo. Sa mga biyana natin sa City Prince, kasabay po sa Center Church, good morning kay Tita Christy Sistoso, maayang aga. Kay Tatay Jeter Murillo, maayang aga. O, kaupo natin sa itong live stream si Singaga. Nanay Virginia Arabelo, good morning. Sir Ray Ramos, maayang aga. O, kag sa Bilogman nga Pinmilay Ramos, kay Ma'am May, kay Catherine, kay Ronron, kay RJ, kag sa nang mga members ng BMOCF Church Family, CBBC Pastors and Students, Pag-ibig Fund Staff, and CHMSU Faculty and Staff. Kaya Ma'am Corazon Siyoso, mayong aga. O kay Ma'am Merly Lumawag, good morning. Kay Ma'am Teresita Juliesa, mayong aga. By the way, yun yung mga lumawag, no? Though sa Himamaylan, din sila eh. May maestro ko sa una sa seminary, si Pastor Jared Lumawag Mungkal. Taga Himamaylan man. O, si Sir Irvin Lumawag. Ang aton nga tenor sa Pungsod Pilipinas. Pakaisa ni Sir Jared. Daw dira man sa Himamaylan man. Maing agad sa inyo sa Himamaylan. Kay Sir Robel Escobed, good morning. Kay Ma'am Faye, kay Nanay Lumen, maing aga man. Sir Robert Hisulgon, good morning. Good morning. Kag sila lang tani, wala lang mahalitan sang lino kagabi. Tatlo kasunod-sunod ang pagtayog, halong lang kita. Oo, mga biyanan, dito sa Iloilo, kagabi. O, grabe ang linog. Siling man, rin sa Bacolod, naglinog man ko ng mga itong oras. Batyagan man, kaya may mga kilala ko nga nag-obra sa BPO. Paglinog, naog na sila yatanan. galing kay kagab ido na may gila mong tulog eh. No? Abot lang, Patrick Jun, ba't siya gabo? Dali lang. Ba't siya gabo yung mabiyali? Wala niya kung ano ba't siya gabo kay Broken Hearted. Pumiwano to ng pinulay ni partner Julie kay nagtaliwan nila ng padre di pamilya. So, pray for comfort, pray for peace sa ila tagsaka, sa ila pinimalay. So, wala nila nabatsyaga ng linog tungod kay basta mo broken hearted gani. Daw, kapin pa kung ang imo pagka broken hearted, balaging biyaan niya sa imo. Nubyo, wala na ba? Wala na magbagyo, maglinog, magano da. Wala, di ba na nabatsyaga ng ang focus mo. Araw na lang sa imo nga nabuka ang ating episode. Wala na, mungkin ang kabuhita, no? Sa kabuhing natin may umaaraw, may umuulan. Oh. So, Ma'am Ninet Pisaga, good morning. Kay Nanay Connie Doresa, maayong aga. Kay Tatay Benny, kay Doc Gracie, kay Daniel Bendy, kay Daryl, kay Baby Diana. Oh, kag sa tanang members ng City of God, kay Mami Kleng and Daddy Sammy sa Batangas. O sa tanan ng mga piskadera, kay Jimmy, kay Joanne, kay Jason, kay Jana. O may nga, ganda na sa inyo. Sa tanan ng mga J Piskadera. O mga tito, kag mga titas. O kay Pastor Alan Lumangyaw. O may nga, sir. Kamusta? O, good morning. O, so, kay Sir Alberto Loreno. Good morning sa Talisay City Zone 15. Kay Ma'am Lineth Galan, good morning. Watching here from Pontevedra. Uy, oh my God, sa Pontevedra, siling ni Nanay Virginia. Amogid ni Namian ko sa oras sa Pilipinas. Kay kompleto, inabogado, politiko, cooking, etc. Isa lang ang wala, ang kutsukuts. Pasipilang adlaw ng kutsukutso na tali. So, may nga, gano'n sa inyo na, hindi na sa Lakarota, good morning. Kay Ma'am Jeneline Raykert, iba na aming pastor, na scam sa nagpanampuay ng ara sa papel. Kaysa la ang ginpili nyo, kundi hasta matapos ang ilatrono, buong bansa ang nagantos. O, napadala, pada, kamuda, sa tamis ng mga dila. Problema, no? Kay kita bing mga Pilipino, sometimes it's good, sometimes it's bad. Okay, kadasig sa aton di magsalig abi. Amo lang sa mga Pilipino, but lang kun tungod ina sa mga ginagya naton sa alin sa una, sa tiyon sa mga Espanyol, pero kadasig sa aton magsalig eh. Pag ambal sing ano, dapat to amo ni himuon ko sa aton diri nga banwa. Oh, mapatukod ako sing tulay. Sumabat ang mga ara sa meeting, diba? Sir, wala pa ito ni suba. Antes ko magpatukod tulay, mapaubra ko ala yung suba. Obrahan suba para makapatukod tulay, ha? No, okay, man, ha? Diin pa kamo sina. Ay, Ma'am Josephine Quinyosa, mayang aga. Wala ba tiyang linog? Wala ba tiyang linog, no? Lord, please take us to your safe arms. Okay, so medyo may linog, pero ang iba wala ka ba tiyang. Pero dito sa Iloilo, daw tatlog yung pagtayog. Ito ang natabo. Ang wala na galing, no? Dapat kita maging alerto kay subong ang mga tinuon. Doon kadamo na sa mga kaklatabo ng linog. Oh, wala pa taka move on sa natapos sa Jensan. Oh, kaluo ito sa mga biktima to sa linog. Oh, kay mga nalumpagan to bless ang sa isa ka grocery store. Oh, mga nangaipit. Oh, muna siling ko sorry ari kami ni Mrs. Bla. Isa sa mga siguro kabudlay bla, isa sa mga kamatayon ng particular. Na bla malumpagan ka. Oh, daso hindi ka pa mapatay dayon blaho. Ara ka lang sa dalong gahulat ka kung may ma-rescue sa imo, gahulat ka kung anong matabo, no? Dason, amat-amat ka nga gaga, daw ka subo paminsan. But then, nga mo yun ito kaya po no, sa pungso Pilipinas na ito, from time to time, ginatayog kita, no? Ang mga hambal ni Pastor Harry, ang Pastor Harry, sorry, may agaming, kamusta daramig, Daw lagi kadaw nga itong Spurs out. Pero man ang hambalay, Pastor Harry, no? Nga, ang pungsod Pilipinas, kisa daw ara, damo ang KBL. Ano ang KBL? Kung kanlaon, no? Bagyo, kaglinong. Awala din sa ato, din sa Negros. anyway, mabiyanan, ala City, City Corinta, mabiyanan. Ha? At isa magparayon, kadto kita na sa itong pabaon sa siningaga. Ephesians chapter 5 verses 15 to 16. Karami sinambal sa pulong sa Ginoo. Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Okay? Ephesians chapter 5, mga biyanan, si Apostle Paul ang tutudlo sa mga believers kung paano magkabuhi bilang mga kaanakan sang kasanag, no? Diri sa madulong nga kalibutan, no? After explaining our identity in Christ, no? Si Apostle Paul nagliko pagkadto sa practical Christian living, no? Isa sa mga areas nga gin-emphasize gid ni Apostle Paul is the use of time, no? Now, hindi pa rin sa kwarta, ang kwarta pwede madulang kwarta, pwede mo na pangitaon liwat eh, di ba? Pwede mo na kitaon liwat. Pero kung ang oras nimo madula na, maubos yung maoras, hindi mo na ma-recover. Okay? Now, tanan kita, nagkabaton kita sa the same 24 hours kadadlaw. Okay? Pero kung paano natin ginagamit, hindi yung mga oras, nag-reveal kung ano aton prioridad, kung ano aton values, kung ano aton wisdom. Okay? So here's the command. The command is to walk carefully. Sila ni Apostle Paul, look carefully then how you walk. Again, ang walk nga tinaga mga biyanan, it refers to our daily lifestyle. Okay? Aton nga adlaw-adlaw nga lifestyle. So, si Apostle Paul, ginaawhag niya ang mga believers nga magkabuhi intentionally. We should be intentional in our living. Dapat hindi kita careless. Ha? Kaya kailangan mo sa mga tao nga nagapaanod lang bala sa kabuhi, bala? Ha? Kumbaga, ha? Come what may, aton kabuhi. No? Kung ano matabo, kailangan, kung ano no? We are not intentional enough na dapat sa siningad lang ni mong ko. No? Dapat sa mga oras, dapat i-budgeton ko nga kung na. Okay? So, ha? Kay kita ang mga Kristohan, dapat magkabuhi kita deliberately. No? Kay kada adlaw is an opportunity nga ginhatag sa Ginoo sa aton, and it's an opportunity to glorify God. Okay? So we have the command, at the same time, we have the contrast. Okay? Ipakita ni Apostle Paul, sila ni Apostle Paul, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise. There is a contrast of the wise and the unwise. Okay? Now, kung masiling kita biblical wisdom, mga kapiyanan, it is not merely knowledge. Now, kung masiling kita knowledge, kung ano yung manabaluan. Okay? So there is a big difference between knowledge and wisdom. Okay? Kaya ang wisdom, mga kabiyanan, is the proper application of that knowledge. Proper, godly, and holy application of that knowledge. Amo ni ang skill sa pag-apply naton sa kamaturan sa ang Diyos. Oh, sa tanan nato na balaan, sa aton adlaw-adlaw nga kabuhi. Okay? Ang mga gani, kung maalamon kita, unagin naton kina paminsan, whenever we do something, oh, mangkotorong ini ayhan makahatag garyawan si Ginoo. Ini ayhan makapalipay sa aton ni Dios. Ikaduha nga pamangkot, ini ayhan beneficial. Kuni mo on guni anong benepisyo makuha ko, no? I will spend 2 to 3 hours scrolling my phone, anong benepisyo makuha ko. Okay? Now, ikatatlo ka pamangkot, kun naman ini mo on ko, is this the best use of my time and energy? Amogid ni balaihan ang pinakanami nga gamitan ko sa akong natiyon, sa akong energy. So, these are the questions that a wise person asks. Okay? So, it's about looking beyond the immediate moment. Kaya ginakonsiderar na to ng eternal value sa isang bagay. Okay? So, we have the contrast, we have the command, and then we have the responsibility as well. No? Sila nga Apostle Paul, we need to make the best use of our time. No? Sila nga, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time. Okay, this is our responsibility, mga binan. Na dapat gamitin nato na itong tiyon to the best of what we can. Ini nga phrase, literally means redeeming the time, mamalagani sa ibang nga translation. Redeeming the time because the days are evil. Or, it means to buy up the opportunity. Okay? So, si Apostle Paul nagtudlo di sa aton, nga ang mga oportunidad, perti ini ka precious, kag perti ini ka limitado. Okay? So, kadadlaw, may chance na kita, may pribilehyo kita na maglagad sa iban, magtubo spiritually, maka-encourage ang iban yung mga tao sa palibot natin, maka-share sa gospel, maka-hatag kariyawan sa Ginoo through our faithful work o kung ano man da. Kaya mayroon ang time, isa inika gift na gin-entrust sa aton sa Diyos. Now, why do we need to do this responsibility very well? To make the best use of time. Siling Apostle Paul, here's the reason for that responsibility. Because the days are evil. So, nirecognize si Apostle Paul na nagkakabuhi kita sa kakalibutan nga fallen world nga puno sing distractions, puno sing mga temptations, puno sa mga competing priorities. And if we are not intentional, mga kabiyanan, sa itong pagkabuhi, kahapos lang nga mauyangan naton ang aton niya tiyon sa mga bagay bala nga wala sing lasting value. Okay? So, in redeeming the time because the days are evil, ang sabat yun hindi kahadlok kundi ang wisdom. Again, it goes back to wisdom. Okay? Mula ganit, dumdumo na ito. Ngayon nga adlaw, regalo, inihalin sa Diyos. You cannot relive yesterday. No? And you do not possess tomorrow. You only have today. Okay? So, kung naman may focus kita sa sining adlaw, be intentional kita sa sining adlaw. Because a meaningful life is built one faithful day at a time. Alasiti, Cortez City, mga mabiyanan, di sa mga brayo, mati kita na sa Pilipinas ka mga panunod. Dibalakati mo rin, yung mga pilipang oras na Pilipinas.
1: Do you, Robert Stanley Bannister, take this woman, Patricia Loretta Carlson?
2: Patricia.
3: What?
2: I've been meaning to tell you something.
3: What?
2: It's nothing big. I forgot to sign out when I left the military.
3: You're a deserter?
2: That's the technical term for it, but it's really just a misunderstanding. I do?
3: You're telling me now?
2: Well, I wanted you to know before we got married.
3: You're a criminal?
2: I'm not a real criminal.
1: And do you, Patricia?
2: We'll just need to move every few years.
3: Why haven't you cleared this up with the authorities?
2: Well, it's not like I ran away. I just needed my space. I mean, there's nothing wrong with what I've done.
1: Do you part?
2: Dear, it's your turn to say I do. Dear?
4: We all excuse ourselves for the things we've done, but we're not excused until we've asked the one we've wronged to forgive us. Since we've all sinned, have you acknowledged your need for God's forgiveness? Another message from Lifeline Productions, the comic strip of radio at lifelinepro.com.

0: Arasama Husay na manggagawa. Narito ang Pro Tips!
1: Posible nga ba na maging stress-free? Kung titignan natin ang ilang halimbawa sa Bible, sa palagay ko ay posible na maging malaya tayo sa mga alalahanin at pangungonsumi. Sa Mark chapter 4 verses 35 to 41, mababasa nating mahimbing na mahimbing ang tulog ni Jesus sa bangka habang nasa kalagitnaan sila ng dagat at napakalakas ng hampas ng alon, gayon din ang hangin. Sa Acts chapter 12, mababasa naman natin si Pedro na mahimbing din ang pagkakatulog sa loob ng kulungan, gayong kinabukasan ay dadalhin na siya kay Herod para mahatulan. Ang mahimbing na tulog ay tanda ng payapang isip at katawan. Marami sa atin hindi makatulog at hindi mapakali kapag balisa tayo at may problema. Pero sa mga halimbawang nabanggit ko, nasa gitna mismo ng matinding unos at pagsubok, ngunit nagawa pa rin manatiling payapa ni Jesus, pati na rin si Pedro. Ano nga ba ang sikreto ng buhay at trabahong malaya sa kabalisahan at pag-aalala? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Mayroon akong ilang mungkahi sa iyo para mabawasan kung di man tuluyang matanggal ang stress na nagpapakunot sa iyong noo at nakapagpaparami ng iyong puting buhok. Una, surrender your anxious thoughts to God. Ano ang sabi sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7? Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa Diyos natin sabihin at isuko ang lahat ng nagbibigay sa atin ng pangamba at pag-aalala dahil siya ang may kakayahang payapain ang puso at isip natin. Kasi kung sa ibang tao natin agad sasabihin ang ating problema, baka ipasa lamang natin sa kanila ang ating stress o kaya naman makadagdag lamang sila sa bigat na pinapasa natin. When you are stressed, surrender your concerns and your burdens to God first. Pangalawa, sleep on it. Gaya ng halimbawa ni Jesus at ni Pedro, kung may matindi kang problema na pinagdaraanan, matulog ka muna. Mas makapag-iisip ka ng mabuti kung ang iyong isip at katawan ay pahingado. Pwede mo ring i-release ang iyong stress sa pamamagitan ng physical activities o exercises. At kapag napagod na ang katawan mo, tiyak na masarap ang iyong magiging pahinga at tulog. Rest and sleep will do great wonders to your stressed mind and body. Pangatlo, know what you can control and what you cannot control. Marami sa mga stressors natin ay talaga namang labas na sa kaya nating kontrolin. Kaya kung mag-aalala tayo sa mga bagay na ito, talagang nagsasayang lang tayo ng panahon, oras, pati lakas. Tignan mong mabuti ang mga problema at concerns na nagbibigay sa iyo ng stress. Kung may magagawa ka dito, edi walang dahilan para mag-alala kasi may magagawa ka naman pala. At kung wala ka namang magagawa para ayusin ito, wala pa ring dahilan na mag-alala dahil tiyak na kaya itong ayusin ng Diyos at may magagawa siya. Ang paalala sa atin sa Matthew chapter 6 verse 34 ay, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Tatlong tips na sana ay makatulong para mapawi ang stress mo sa iyong trabaho. Surrender your anxious thoughts to God, sleep and rest, and know what you can control and learn to trust God. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
0: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.
2: Nais mo bang makatipid sa pamamagitan ng pagluluto? Hindi tungkol sa bagong recipe ito, ha? kundi sa makabagong paraan ng pagluluto. Narito ang ilang Power Tipid Tips mula sa FEBT. Ihanda ang lahat ng sangkap sa pagluluto upang maiwasan ang pagbubukasara ng electric stove. Palabutin na ang mga lulutuin galing sa freezer bago iluto. Tanggalin ito sa ref ng maaga o kaya'y ibabad sa tubig. Iwasan gumamit ng malaking burner para sa maliit na lutuan upang hindi masayang ang init na lumalabas sa stove. Ilagay ito sa low kung ang iyong niluluto ay kumukulo na. I-off ang electric stove sa huling minuto ng pagluluto dahil sapat na ang init ito upang tuluyang maluto ang pagkain.
0: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang nagagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
3: Tingo publiko. Oras na Pilipinas!
4: Nakabalik ang oras na Pilipinas at 7:58 mga kabiyanan. By the way, agad na sa inyo ito na, no? Ang ato niya mga kabiyanan, no? So kay... Sir Glenn Marabailes, mayong aga. Kay Ma'am Annalie Bisanya C, good morning. Kay Sir Michael Rama, mayong aga gid. From Marayo, greet ko malipayon kag mapuslanon nga adlaw. Prosakon pa ni Malay kag mga kuturan si Ginoo sa CFBC. Thank you, Professor Jig, sa matahong mensahe. Mayong aga na sa inyo. Sa Marayo, mga kabiyanan, Pontevedra. Kay Tita Wela Familiar, may aga. Uy, sa itong mga kabiyanan sa EB Magalona, especially sa EB Magalona Evangelical Church, pastors and members, good morning sa inyo tanan. Kay Ma'am Itchel Upson and family, kay Nana Elsa Castronuevo and family, kay Ma'am Sonia Aguilaran and family. So, aray na kita mga kabiyanan, sa unang kabahin sa itong tingog publiko, ang itong SP siyang bakulod, nag-auhag na mag-uprasing task force na mag-crackdown sa public smoking violation. Ha? Isa ini sa mga wala na dula, mga kabiyanan, nga, ha? Isa ini sa mga, wala na dula, isa ini sa mga ordinansa dito sa Bacolod nga wala ginapatuman. Amot lang kung wala ginapatuman, mga kabiyanan. Okay? Wala ginapatuman. Ha? Ang City Ordinance number 641 Series of 2013. Imagine na, 2013, ha? Ano na ito subong? 2026. Okay? Ang anti-smoking bala ng ordinance. Actually, may anti-smoking law, mga kabiyanan. Ha? Kag siling sa ito nga SP, no? Hamba ni Consuelo Cesar Distrito, sang Sabado na din, no? Ha? Nga, kalamo gihapon sa mga smoking violations sa Bacolod. Siyempre, damo gidya. Kaya wala din napatuman. Tukod lang mga madula ang mga smoking violation kung wala din patuman. Okay? Wala din napatuman mga benan. Ang mga smoking violations sa Bacolod City. Okay? Ang ato nga sanggo niya ang panglungsod, nag-aprobar sa isa ka-resolution mga benan nga nag-auhag sa ato nga local government nga mag-intensify sang enforcement, intensify, I don't know if that's the term. Is that if that's the correct term? No? Dapat to restart the enforcement. Okay? Sang Bacolod Comprehensive Anti-Smoking Ordinance. Pinagi sang isa ka coordinated multi-agency crackdown. Ang nangambal ni... Consilor Cesar Distrito sa Saturday, mga kabiyanan. Okay? Kay wala, ikaw may nakita, ikaw, Patrick Joe, may nakita ka nga halin sa 2013 na dakpan na namulta tungkol sa smoking. Wala, di ba? Wala, araguro, pero, na? Dapat ya, stricto kita sini. Like, for example, bla, be like Singapore. Pag siling sa Singapore, bawal, damang dupla. Dakpon ka ginila, active ka ginila, ang mga tao nga magkanto sa Singapore, dadlock na kulbaan sila mang dupla. Okay? Ito sa Singapore, yeah, malakat-lakat ka to, madupla ka to kung hindi din, Pilipinas, blaw, dakpon ka to. Bawal to, mandupla kung hindi din. Oh. Nga man, stricto sila eh. So mga tao, tungod kay stricto, tungod kay ginatakop, wala ginahimos ang tao. Dari sa aton, may mga lahi kita, again ha, again, kadamo sa aton ordinansa, kadamo sa aton nga lahi, pero ara na napabilin sa papel. Ano mo na karoon ng ordinansa? Ano mo na karoon ng lahi kung ara na sa papel? Dapat ipatuman ni Mayo. Okay? So ini nga resolution nga gin ang nagsulat sini nag author sini si Councilor Cesar Distrito nagpanawagan sa Office of the City Mayor na pabakudon ang implementasyon sa City Ordinance number 641. No? Pabakudon i-restart guro, no? Abis ka nga hindi ka mag-sigurilyos to bangas ang polis eh. Daw hindi ka man gani dakpon eh. Ha? Skadidik, dara ka wala ni. O may ordinance ka mo ni ngambal, no? Kis abla. Explainan mo ang mga pumuluyo sa nga mo ni ordinance. Masiling sila. Ay, subong lang mo kung nakabating ordinance. Ubra-ubra mo lang na iya. Kaya aman, nagpabilin siya papel. Wala ka balo, wala ka balo ang mga pumuluyo, wala ka balo ang mga tao. Kung taan eh, pag, pagpasa, example, sinyo, 2013 pa ni. Example, pagpasa sa ordinansa, kung ginpatuman, ha, dayon, mga siguro, mga tungas ang tuig, bala nga, id-era na yung nakpanay, no? Kada ipli, piti, no? Sigwa, no, bala? No? Bisag asa ipli, piti, no? No? Dakop da yun, oh, multa da yun, kada madakpan. Oh. Siguro nauntat na ni. Nauntat na ni. Tika wala eh. Ah? Wala eh. Oh. So, rampat kaya pati imaginable, makaon ka sa kalanan, ang tupad mo ka pa ni Guerrillo. Bawal na eh. Ah? Bawal na eh. O, ara ka masusulod sa kalanan, karideria, doon ang mga upo na ka pa ni Guerrillo. Ah? Hindi na yung smoking area. Ay si Dio tani akron ini nga city ordinance ini ha good nga oh para sa mga nagapen ni Guerrillo kag kabalo makita sa aton nga right oh right kag sa aton nga left para kabalo ta sa aton nga right especially sa mga pumuluyo diri sa Bacolod City para kabalo kita oh makareklamo kita gisabi na kulbaan kita magreklamo kay ulta kabalo nga bawal na gali oh so makareklamo kita sir pwede lang hindi ka no. Ako yag vocal gi kuya kay isang sugod nga wala na ko nag naghimo sini nga bisyo-bisyo. Oh, dagalay na kun sa makasimot ko sini Guerrillo. Gasa kita kun ulo, gasa kita kun nga ga tokar dayon na kun sinusitis. So gambal gi na ya. Sir, bawal di man ni Guerrillo, sir, palihog lang sir. Oh, or